0: Bobby.
1: Lonnie Kareo!
0: Oh, yes, sir!
1: Kareo!
0: Atachego!
1: Lonnie Lela Lejo!
0: Lonnie!
1: Mama Ati Baba!
0: Happy Shalom!
1: And you're my Yedi Dele!
0: Yedi Dele!
1: Mama, you all are a missio!
0: Atta!
1: Ah, my you!
0: Oh, yes, sir!
1: Baba, my you, come!
0: Atta, do not see bad!
1: Atta, said, wow! Mama, my you! You come up as soon as you know.
0: Best son, or
1: woe. A union,
0: sir.
1: And in Benny Diaro. Tinkono Gumo.
0: Aruka, yes.
1: Araco Passinuaro.
0: Yes, sir. Best son, or
1: be a loyo.
0: On that barrow.
1: And in Benny Diaro.
0: Oh, yes, sir.
1: And in Jocosi Diaro. Tinkono
0: Gumo.
1: Agba, adu agba no.
0: Kabe shalorwo.
1: Ogu adu agba no.
0: Adu agba no.
1: Hey.
0: Adani wa yo.
1: Eni kanisha matu nse yeni.
0: Kani sa.
1: Mwadi oma agba duwa.
0: Eo.
1: Adu agba no.
0: Kabe shio.
1: Adu alase.
0: Yes.
1: Hey.
0: Yes sir.
1: Onto buru ni we.
0: Eo.
1: Mo shisha kani ane.
0: Kabe shio.
1: Mwonde juko koro moto.
0: Oh yes sir.
1: Igba ti mama uo.
0: Eo.
1: Kaka keni ta juko koro fu.
0: Yes sir.
1: Ko
0: Benio.
1: Ko famara.
0: Benio.
1: Won de tun fi owo kan de pada.
0: Adani wa ye.
1: Kokoro ye de tun pada sodo mi. Ki lele yo. Afi bi eni gba table tennis.
0: Bale sa.
1: Ti ball tennis lo odo eni keji. Ti won gba pada.
0: Gba pada si.
1: Be ni kokoro ye se di owo mi lana. Eh, e je gbeduwa. Se wa se mi.
0: Emi ase o.
1: Eni joko ni diaro.
0: Eni joko ni diaro.
1: Any joke on the arrow?
0: Any joke on the arrow?
1: Don't connogu.
0: Connogu.
1: I do not banu.
0: I do not banu.
1: Lentori me.
0: Lentori me.
1: I'll be below you, man.
0: I'll be below you, man.
1: I told you a bonuaro.
0: I told you a bonuaro.
1: A ruba daniaka. Se wa le soro bayi.
0: Bale sa.
1: Eh, eni tori mi joko si diaro.
0: Eni tori mi joko si diaro.
1: O ti tutu o.
0: Eni tori mi joko si diaro.
1: Ton kona ogun mami.
0: Ton kona ogun mami.
1: Tin dana ogun ti mi.
0: Ton dana ogun ti mi.
1: Ton dana ogun.
0: Ton dana ogun.
1: Adura gbanu.
0: Adura gbanu.
1: Nitori mi.
0: Nitori mi.
1: Arao.
0: Arao.
1: E toju e bonu aro.
0: E toju e bonu aro.
1: Kusinuaro.
0: Kusinuaro.
1: Eni tori mi joko si diaro.
0: Eni tori mi joko si diaro.
1: Ton somi dala duwa lasa.
0: Ton somi dala duwa lasa.
1: Ejo kusinuaro.
0: Ejo kusinuaro.
1: Eni tori oma mi.
0: Eni tori oma mi.
1: Eni tori idide mi.
0: Eni tori idide mi.
1: Eni tori atileri mi.
0: Eni tori atileri mi.
1: Joko si diaro ogu.
0: Joko si diaro ogu.
1: Eh, tinda no ogu ti mi.
0: Tinda no ogu ti mi.
1: Aragbigbe Olodumare.
0: Aragbigbe Olodumare.
1: E pa sinuaro.
0: E pa sinuaro.
1: E pa sinuaro.
0: E pa sinuaro.
1: Se wa de le soro.
0: Oh yes sir.
1: Inti mori ni agbara.
0: Kabe Olorun.
1: Sare tete.
0: Oje sare.
1: Ogudo wa nkan meta iri.
0: Bene sir, bene o.
1: Papa julo. Eyin ara Sango.
0: Sango ata.
1: Ati bi ti gbogbo eka ijo mi wa.
0: Bene o, bene o.
1: Eyin bi ti mo ma nwa ni osose.
0: Oh yes sir.
1: Ati lorin.
0: Ibi ti kan ni radio ba wa.
1: Ati ofa.
0: E ma gbo o.
1: Ati oro.
0: Oro.
1: Eh, ati omu ara.
0: Omu ara.
1: Ati ilesa.
0: Gbogbo bi e ba ti gbo ni o.
1: Eh.
0: Oh yes sir.
1: Ati moda gege.
0: Kabe Olorun.
1: Tori ma waye fun yin.
0: Yes.
1: Ninu osu kefa. Tori ise yi ma lagbara
0: gan. Kabe Olorun.
1: Oluwa ni ke lo wo okuta funfun meta.
0: Okuta funfun meta.
1: Ako okuta.
0: Bene sir.
1: Funfun meta.
0: Funfun meta ni o.
1: E sawari re ninu ile.
0: Oh yes sir.
1: E sa.
0: Sa.
1: O da yato laarin gbogbo okuta ile.
0: Kabe si o.
1: Funfun ni.
0: Funfun ni o.
1: Ako okuta funfun.
0: Bene sir.
1: Meta ni ko wa.
0: Meta ni o.
1: O la fe fi gbeduwa.
0: Yes.
1: Meta ni aro.
0: Yes.
1: Eran aro ki pe merin.
0: Rara o.
1: Aje meta.
0: Bene sir.
1: Tojo ko si di aro meta.
0: Yes.
1: Ti won danu ogun ti o.
0: Adanu wo yo.
1: Aragbigbe Olodumare.
0: Kabe Olorun.
1: Oya ko pa.
0: Amen.
1: Ko pa.
0: Amen.
1: Ko pa.
0: Amen.
1: Aje meta.
0: Oruko Jesu.
1: Eleye meta.
0: Oruko Jesu.
1: Emere meta.
0: Oruko Jesu.
1: Alawo meta.
0: Yes.
1: Ebora meta.
0: Yes.
1: Tojo ko si di aro.
0: Yes.
1: sindan ogun ti yo ara gbigbe olodumare
0: atariwayo
1: oye pa mo
0: amen
1: e pa sinu oro
0: amen
1: e pa sinu oro
0: amen
1: e pa sinu oro
0: amen
1: e pa sinu oro
0: amen
1: e pa sinu oro
0: amen
1: jajo gbadura
0: oh yes
1: so pe eyan leya meta
0: eyan leya meta
1: ke joku si di aro meta
0: se joku si di aro meta
1: ke ndan ogun ti mi
0: se ndan ogun ti mi
1: ara pa mo sinu oro
0: pa mo sinu oro
1: o ya duwa
0: oruko jesus
1: amen
0: eyan leya meta
1: Agbada degede bi ru anata mo gbe won oluwa jehova
0: eye leye
1: meta ti ejo ko si di aro meta
0: te
1: nda no gunti
0: mi ara
1: gbigbe olodumare e sa won pa sinu aro
0: Se
1: won ade le gbadu
0: ai. Emi agba temi o.
1: Ilu nbi mi ni o.
0: Atariwayo.
1: E ma kin gbe tele mi.
0: Oh yes sir.
1: Eyan leye meta.
0: Eyan leye meta.
1: Te joko si di aro meta.
0: Te joko si di aro meta.
1: Te denu ogun ti mi.
0: Te denu ogun ti mi.
1: Te so mi di aladura lasan.
0: Te so mi di aladura lasan.
1: Te so mi di aladura alakisa.
0: Te so mi di aladura alakisa.
1: Ara gbigbe olodumare.
0: Ara gbigbe olodumare.
1: E pa won sinu aro.
0: E pa won sinu aro.
1: E doju won bodu aro.
0: E doju won bodu aro.
1: Eleye meta.
0: Eleye meta.
1: To joko si di aro meta.
0: To joko si di aro meta.
1: To ndanu ogun.
0: To ndanu ogun.
1: Ti aye mi.
0: Ti aye mi o.
1: To so mi di aladura alakisa.
0: To so mi di aladura alakisa.
1: To so mi di aladura.
0: To so mi di aladura.
1: Alakisa.
0: Alakisa.
1: Ara gbigbe olodumare.
0: Ara gbigbe olodumare.
1: E pa sinu aro.
0: E pa sinu aro.
1: Oye oduwa. Yes, sir. My little pirate. I get the
0: number.
1: Just Eyan bora meta.
0: Eyan bora meta.
1: Oh.
0: Eyan bora meta.
1: Eyan bora meta. Ni di aro meta.
0: Ni di aro meta.
1: Ke nda no ogun ti mi.
0: Ke nda no ogun ti mi.
1: Ke so mi di aladura.
0: Ke so mi di aladura.
1: Alakisa.
0: Alakisa.
1: Aladura.
0: Aladura.
1: Ti o leri.
0: Ti o leri.
1: Egbe oro Oluwa Jehova.
0: Oluwa Jehova.
1: Ara pa yin sinu aro.
0: Ara pa yin sinu aro.
1: Hello.
0: Aisha.
1: O je mura. Aye buru o.
0: Ole o.
1: Mo ka bibeli.
0: Ka bi esi o.
1: Ise awon apostle.
0: Oh yes sir.
1: Act of an apostle.
0: Yes sir.
1: Chapter 23. Chapter 23. Verse 12. Kilo ti wi o.
0: Nigbati ile mo.
1: Nigbati ile mo.
0: Awon ju kan dimolu.
1: Awon ju kan dimolu.
0: O fi ara won bupe.
1: Won gbe ra won sepe.
0: Awon ki yo je.
1: Awon oni je.
0: Beni awon ki yo.
1: Awon ki yo mu.
0: Titi awon fi pa bolu.
1: My little power me no side.
0: Kapi eso loro.
1: Eni gbe ra re sepe. Lati reyin omo re. Eni gbe ra re sepe.
0: Oruko Jesu.
1: Lati ri ko jabo. Any better at a subway. Let us all go, go, and don't you
0: ask?
1: Any better at a subway. Let us pound your luma. Buy your luma.
0: Oh, yes, sir.
1: And I'm passing water. I'm passing water. O ni eni to ba ni ka lo si igbeku. Ni igbeku ni yo lo. Majemu ni oro mi. Ase ni ase. Ese ni ese. Die ni. Die Lohun. Titi ta fi mu ofun Oluwa se. Oro mi di majemu. Iwo orun o to be lati gbagbori. Nitori Oluwa ni opin orun. Ibi ti orun pin si. Ibe ni Oluwa wo. Oro mi di majemu. Eya agbara. E bora ti eleye. Ti gbe ni ofori foji. Agbede meji. Aje ati orun. E to bi ati gbagbori. Nitori me David wigbe
0: bi
1: mo ti le ri lade ofolifoji ojiji ku emi ki o be ru mi kan
0: sinna
1: ti enu mi jade ara ti enu mi jade
0: o
1: di edidi edidi parada
0: o di
1: ase ase parada o di majemu eyi wo la sami o
0: ba
1: le loluwa wi
0: e
1: lo ya meta
0: o
1: e bora meta
0: sojo
1: ko si di aro senda na ogun ti o lojojumo senda na gbese
0: yes lord
1: ti olojojumo
0: yes lord
1: kandana
0: asoti kandana wayo
1: ati
0: yes sir
1: o si ti wandana
0: ke
1: manju
0: yes lord
1: ati gbese ti olojojumo tabaju o sami ara pa won o ara gbigbe olodumare o ya wo pa won ko pa won ko pa won olorun awon baba wa o
0: yes olorun o
1: olorun awon apostle olorun
0: si ole
1: olorun timoti oluwa ile obadare
0: olorun arebolegu
1: olorun apostle
0: olorun
1: joseph
0: oh yes sir
1: ayodele
0: kabiesio
1: baba lola
0: olorun ko to jesus
1: olorun ipe
0: awon
1: ni mema olorun david olulana baba yude o mokade o
0: yes lord
1: ani duro ni idi aro
0: oruko jesus
1: tin kono oguji o
0: oruko jesus
1: iku pa
0: amen
1: iku pa
0: amen
1: ara pa
0: amen
1: siwewe
0: amen
1: ara san
0: amen
1: siwewe
0: amen
1: ara san
0: amen
1: siwewe
0: amen
1: ara san
0: amen
1: siwewe
0: amen
1: esa
0: oh yes sir
1: ki gbe so gbe
0: ara
1: e ba nsa siwewe
0: e ba nsa siwewe
1: e ko sinu aro
0: e ko sinu aro
1: e da no so
0: e ka lo so
1: so gbe ara
0: ara
1: e ba nsa siwewe
0: e ba nsa siwewe
1: e so di gida ni
0: e so di gida ni kabiesu
1: se bo lo ndanu ogun ti o
0: e
1: sir eh yo
0: eja
1: pada
0: oh yes sir
1: eja pada
0: e
1: ma ko
0: oh yes sir
1: e bora meta
0: e bora meta
1: ni diaro meta
0: ni diaro meta
1: eh ta dana se si ti mi
0: ta dana se si ti mi
1: tin jo mi toro toro
0: je mi toro toro
1: ara o
0: ara
1: e pa mo sinu aro e bora meta
0: e bora meta
1: ni diaro meta
0: ni diaro meta
1: to dana se si ti mi
0: ta dana se si ti mi
1: tin jo mi toro toro
0: to
1: dana iponju ti mi to jo mi toro toro ara o
0: ara o
1: e pa wa sinu aro o ya duwa my god my god
0: e
1: bora
0: meta
1: ni diaro meta o
0: ta
1: dana se si ti o
0: ara oluwa
1: ti ju e toro toro ti wo dana gbese ti o ti ju e toro toro ara jada balu je jedemia aro bi ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
0: ja ja
1: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Sobiri, sobiri, ejida, ejida, rako, epinata, yes, oluwa, emaka, se wa so, eyan anjonu meta, ominu meta, akoni ominu meta,
0: akoni ominu meta,
1: ede soro,
0: akoni ominu meta,
1: nidi aro meta,
0: nidi aro meta,
1: te dane iponju ti mi,
0: dane iponju ti mi,
1: ti njo mi toro toro, ara, e pa mo sinu oro omina ile baba mi
0: omina ile baba mi
1: eh omina ile iya mi
0: omina ile iya mi
1: omina ibi mo ti laya
0: ibi mo ti laya
1: omina
0: omina
1: ibi mo ti loko
0: ibi mo ti loko
1: to dana iponju ti mi ti njo mi toro toro
0: ara
1: e pa sinu oro
0: e pa sinu
1: oro
0: e pa sinu
1: oro
0: e pa sinu
1: oro e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa o
0: e pa o
1: e pa
0: o
1: e pa
0: o
1: e pa
0: o
1: e pa o e pa o e pa o e pa o
0: e
1: pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e pa o e

0: Ojo ari bi ni bi wole Edumare pin wa niyawo ore mi ni o like mi ori je lakata re ni o bodo ba gbe ti oro mi bu mo o ti bese o soro ti lo owo ore mi lara mi
1: owo ore mi lara mi
0: igba ti mo ka bibeli lojo yen
1: oh yes sir
0: bibeli wi pe
1: e o
0: ibo lo ti ri ogbe ara re
1: kabiyesi o
0: e gbo n to so ni
1: yes sir
0: eyi ni ogbe
1: e o
0: ti won sa mi
1: kabiyesi o
0: lati ile awon ore mi wa ma ni kavarua eyi ni ogbe ti won sa mi lati ile awon ore mi wa so ma gbadua
1: oh yes sir
0: ogbe ore mi lara mi
1: ogbe ore mi lara mi
0: to li anu danu e si danu o e si danu o owo ore bi ota
1: owo ore bi ota
0: owo ore bi ota
1: to li anu danu lodo mi
0: gba oluwa mo sa o si wewe mo ku o sinu aro adana su o e sapa owo ore bi ota to li anu danu to yiri adua danu gba oluwa gba ida se wa sami meje
1: oh yes sir
0: ami melo
1: meje
0: mo kan de
1: oruko jesu
0: owo ore re
1: oruko jesu
0: ore to se bi ore
1: bene sir
0: sugbon to je ota ore
1: yes sir
0: afoju fe ni
1: bene o
0: ma fokan fe ni ore
1: bene sir
0: to le ku si sin le jo si
1: o
0: eni ti o fi re wa o
1: bene sir
0: tin fi ku li
1: o
0: mo kan de o
1: oruko jesu
0: ami meje ni
1: o
0: tan ba ji o se
1: oruko jesu
0: ara se mi ewewe
1: Amen. Mi oruko Jesu.
0: Mo kede.
1: Oh yes sir.
0: Asejade o. Eyi wo lesa mi.
1: Oruko Jesu.
0: O ya gbe anu.
1: Amen.
0: Gbe anu.
1: Amen.
0: Gbe anu o.
1: Amen.
0: Gbe anu o.
1: Amen.
0: A ma ti pari.
1: Lara o.
0: A ma bere.
1: Bene sir.
0: Lati bi ogbe.
1: E o.
0: Ogbe ore.
1: Oh yes sir.
0: Lola.
1: Lola ni o.
0: Ati se aro yi.
1: Kabiyesi o.
0: Ko pari o.
1: Oh yes sir.
0: Ise aro yi.
1: Ise aro ya.
0: Okuta meta.
1: E o.
0: Funfun.
1: Kabiyesi o.
0: Ni ko lo wa.
1: Adanwa ye.
0: Akokuta meta
1: oh yes sir
0: funfun
1: funfun ni o
2: engineer mi
0: eja doke lohun
2: mo dupe lowo olohun mo dupe lowo ko to jesu se ranse yin o ni baje o mo joko isa mo ro ini sadu o gba mo ni baba kan wa joko legbe mi o ni adu an gbo omo mi ibi tin gba si ni awon omo e ti da ke bayi ba ti di mo ruwa yen to de ni ibi ti tin taja niyan awon olopa na tun lo mo ruwa ni a ri won ba won ba bele ninu moto won ju awon ninu mo ruwa won ju omo 18 years lo kin goju soke bayi mo gbo hun bo ni pa ibo yen ke gbe gbe mi koja ni omo to wa wa leyin mi tin je o wa ran je ni omo yen ka fo si eyin ni ko sa koja ni bi egbe bayi asan ti angi ka si bi be bi an se won sa omo yen to ona merin
0: won sa
2: be ni sa
0: to ona merin
2: Benny, what's that on a man? One was
0: to a year,
2: Benny. Oh, Anya, you want here, call my Yiboya Masala, and Matama, me about Yoko. Monica, you did a chance. I want to go, so I want to let you. I can't let you. I can't. I'm a Yoko Timmy or I want Yoko Timmy. More do you want to buy because you are Babino. Only and one, when I want, when you buy call me, one bell, we need one, when you, yes, I know me, one, when you. I want someone part, I want my one is a money, a dark movie just to be, a dark to your law, Moba, my bad, you want to buy. In Bambe, we call up, oh, yeah, where you. Sire ni kini yo ya se fun ya ta ko ja ti mo mu wa ni nkan e da ke ko se je ka lo
0: lara won
2: be ni sa
0: o bu eni yen pe so ya were ni
2: be ni sa bi won
0: en da wo si bi eje pray
3: je lo we
0: nigba ti bi ba de
3: loruko josu
0: malaika kan ma je olugbeja fun e
3: o ni josu
2: o nje ni mo nta e ka jiradi eh ori te fo fun anjo ni mo ri se yanu mi riru ore yen ri sugbon mo dupe lodo olohun ko ti ye ki so eri yi mo ye pe nje ko dele tan ni sugbon mi gbo fi pamo nipa omo mi kan ni o ba ba yen sawada baba ba ni ah o mo ba je gan you are very sweet eh su ti bi abi bo ni ma se se
0: eh pele mo wori mo wori eyin o le yo
2: omo yen ba kunle o ba ni daddy sorry sir eh jo sa mo be yin tori olohun won ba ran je tan fe mu mi mo ni daddy pure water bi minerals won ni table water o ya mustafa lo ba gba debu ota meji wa fun baba ah omo mi ti eni yawo na ni aburo mi won ba fa mo ra won ba ki o ba lo gbade o ba ni ah in school wo lo o lo wo lo school o ni ohun ko se ni sugbon ti gba ye freedom ah kilo to fi lo school ni tori aburo ohun to lo si school ohun fi duro je obere yawo wa mi ri ba wa na so fe lo school ohun fe lo o ya ni kini won ti se eh sam ti mo se ki to gba fe bere school ah oni won ti pari baba wa ni o ya gba phone number mi mo pe mi nigba ku lore kore
0: to ba ma ran ni school
2: o ni school gbogbo to ba wa fe laje ma bere lowo
0: eh and the war
3: yes sir
0: allah nu abani gbe
3: loruko jesus
0: eh
3: yes sir
0: allah nu abani gbe ru
3: jesus
0: iwo to fo soke ni o
3: oh yes sir
0: o ya lo padi e
3: oh ni jesus
0: omo re a pade re
3: oh ijesu
2: ni baba isa se sonu o ba ni to pe ohun ti gbo baba yen wa ni kemi na gba phone number baba wa fi ye pe ko wo ohun daada oju temi na fi wo baba ohun oju eyan kan ti o se asi eyan la la ni baba yi ati mi na ni baba yi ti ma wa olori awon mi na pata baba yi sugbon ba de le yi o mi ni ti ma jeun
0: hey
2: aba ti man je
0: so raye
2: igba ti aba wa so mania kini mo gbe kale pako mo kan ti baba yi man jo
0: e je so nkan
3: yes sir
0: iwo gbe shop kale
3: eh
0: gbogbo eni fe raja lowo
3: eh
0: gbogbo won lo mbu
3: kabiesi
0: o nle jumo won bi e sir ogun se fun yin
3: in Jesus name. God bless you.
0: Eyin ara Sangota.
1: Sangota.
0: Ojo Friday.
1: Friday.
0: Lo ma ba mi ko wa o.
1: Benesa.
0: Pelu agada godu e.
1: Eh
0: o. A okuta funfun.
1: Okuta funfun ni o.
0: Meta.
1: Meta le.
0: Hey.
1: Yesu.
0: Omo re.
1: Beni o.
0: Ogudo wa meta fun.
1: Oh yes sir.
0: Ati wa tomo.
1: Ati wa tomo re.
0: Le gudo wa o.
1: A okuta funfun ni o.
0: Le gudo wa o.
1: Kabiesi o.
0: Si pade.
1: Eh o.
0: Ni ojo Friday.
1: Friday.
0: Ele keni ogudo sule
1: o. Ara o.
0: Eni kan so gbe.
1: Yes sir.
0: Odun ma se wanta mama
1: o je gbadua
0: ojojumo lonu
1: beni o
0: atojo ti se
1: oh yes sir
0: iwo mo nba wi
1: o beni o
0: o kan ka ojo ori
1: oh yes sir
0: ninu oju kan o nka ojo ori
1: beni sir
0: o dagba o ni kan agba ojo ori re ilewo lo fi ko
1: ayeroyo
0: so wa lu aye re
1: yes
0: o de pari re
1: eh o
4: bí bàbá rẹ ti parí ẹ bí wọn ti ń parí rẹ nílé bàbá rẹ mo kéde ó yá gbé àánú tó tayọ ọjọ orí ẹ lọ ó yá gbé àánú sengu ọta mao event center sengu ọta mao event center on the 29 ọjọ friday tó o bá sunlé o léwu o tètè máa bọ sórí aṣọ tó o bá wọ ní ọjọ friday ìjà ńlá ni ó dijọ crossover kó o tó wọ sọ funfun sórí friday aṣọ ìjà ni kó o wọ wa tó o máa lè gbẹdúà torí wígbé májẹmú fẹ́ ràn májẹmú àṣẹ fẹ́ ràn àṣẹ ẹgbọn mi ẹjẹ mi ńbọ lọjọ yẹn gbẹgẹdi agbire ẹjẹ méjì fẹ sọ tẹlẹ ẹjẹ méjì fẹ kọlura afẹjọ gbẹdúà kí ayé rẹ lè dà ní ọjọ friday rípọ wà mbẹ o máa ní agbára ẹyin lè sà ẹ máa múra lẹ june 12 máa ti wà nílé sà láti june 12
1: lọ
4: máa ti máa bẹ̀rẹ̀ láti máa fún àwọn èèyàn nọ́mbà ní june 12 13 14 15 gbẹgẹdi agbire lórí òkè sioni ààrẹ mọ̀lẹ́kún nílùú lẹ́sà ó máa lágbára ẹ̀yin ará kọ́lá alágbàdo ẹ máa múra lẹ̀ ní ìjọba bá wòlíì àpòsù elia lọ́dọ̀ wòlíì elia ó máa lágbára máa sọ déètì yẹn tába ti parí crossover máa retí déètì yẹn gbogbo ẹ̀yin kọ́lá alágbàdo command road ìkọ́lá káàkiri ó máa ní agbára olúwa wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ sàmí gbogbo ibi tó ti ń gbọ́ mi lórí rédíò káàkiri ayé ẹ̀yin tẹ̀ gbóhùn yìí àṣẹ olúwa ni àánú dé sí ayé yìí ẹgbẹ́ ìrànlọ́wọ́ àwa kò ní jẹ àwa kò ní mú títí tá ó fi pa bọ́ọ̀lù ẹ sà ẹni fira rẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹni san ẹ̀jẹ̀ láti gbẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀ sàmí tó le ikú pa ẹni san ẹ̀jẹ̀ láti gbẹ̀jẹ̀ ọmọ
1: ẹ̀
4: o gbọ́n tí mo wí ni ó fira rẹ̀ san ẹ̀jẹ̀ àwa kò ní jẹ àwa kò ní mú títí tá ó fi pa bọ́ọ̀lù báyìí lolúwa wí àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lé 40 mo kéde wọ́n ní wọ́n ní sùn ẹ̀yin wo lẹ́sàn mi ẹni fira rẹ̀ jẹ́jẹ́ tàbí ẹni san ẹ̀jẹ̀ ẹni fi omi ara rẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ àti ogún rẹ̀ tó fi san ẹ̀jẹ̀ láti gbẹ̀jẹ̀ rẹ̀ láti gbẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀ nínú ọdún yìí bó bá jẹ́ òsàn mi ara o ó sá ẹ̀mí rẹ̀ ara o ó sá ẹ̀mí rẹ̀ ara o ó fa ẹ̀mí ẹ̀yà ara o ó fa ẹ̀mí ẹ̀yà ọ̀fẹ́ gorí ẹ̀ kò yí padà sengu ọta friday god bless you all
1: ọlọ́mọ àbúkọ wọ̀nyí o
4: yóò dára fún ọ.

ayi baba woli e wule lo le senu studio le ti wa la ta we se jide bi ni anu ni amo ko ni lodun agbodo tun se nto yato ni waju eni to ni aye atorun oluwa so fun mi pe o nko aso iyato de aso iyato fun gbogbo eni to ba wa nu service aso iyato fun gbogbo eyin te ji te wa sibi adua aso iyato fun gbogbo eni to ba le ba mi ki hallelujah ajo ki hallelujah la mefa asisi ogun mefa oye dide mami ba se jo wa nu bi emi ati yin ni lawe mo ti ni fun ogun iseju ajo mo se na ni ajo dupe ni gbogbo eni te fe ra nu gbambo le wa somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa gbe body e ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah se iya yin lenu oku to ti ku o le gbe body e awa ta wa laye la dupe number 1 lo se yen mo nbo e je n to se bayi olorun ati leyin e paraphrase.

le mu yan ko le yan lasan to fun loko to so dagbado inu go awomoju fadi e gbogbo le mo le tin gbo mi injo je mo pe iyi pada de bo laaro yi mo mi e dide tin ba ti so aso tele kan e gbe ese si waju nto ba mu omo lo waju daddy nto ba mu yin lo waju o ota yin o leyin leyin ko ni bayin iwaju loju go ngbe iwaju le mo wa kin to so ife pade mi lori Facebook kin to ni e wa sori YouTube kin to ni ka jo pade laaro yi loto ni loto loto aso oto re won gbede yi emi oluwa ni nipa anu afẹ fun ola so oto mo duro ninu ojegbojegun ase aso tele alakoko ni gbogbo eni to ti ya otele bayi ni oluwa wi loruko Jesus oya le won ba ko si to ya won le in the name of Jesus bi ese keji si waju wa gbo mi o to ba se wi pe ito ki da won ki tan la won o da omi ki da okun wa gbo gbogbo eni to ba se ami to gbese kan si waju o da ire oni da olaye ilekun ti o si fun awon yoku yo bere si si fun wo iwo atomo in the name of Jesus Christ e to gbo aso tele number 3 kile oni o to su oni ojo odun ibi kibi to ba wa ibi ti ejo ka ba wa onje re asi lo ba ibi oba duo si na ni alaanu aka omo ibe lu lori oka omo onje re de loni o lati wo road e wo moto to nlo si gbagi titun eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage ye ago mewa la pade nu service loni lo si yidi lo se ni wea to ba ku o ajo pade oluwa lo fe pin aso anu aso oto si ni o inu mi si ndadun la we e mo ba mi mi owo mo mi wo mo mi wo

gbolé ẹjẹ nṣe bayi awọn ti o tẹle mi wa studio kin to pe adua meta pere si merin ka to mo bo lori Facebook TikTok ati YouTube adua Facebook ti ku oni ta fi si e wo nti mama ise o na ba wa lomi mewa mo nbo kin to pe won tẹle mi wa studio la re enikan ni awon wo si esa awon aye awon omo Olorun lo tẹle mi wa mo nbo

0: wole ka won na wa gbenu si mike nbi kini kan be ti mo gba lowo agba oji si olohun kan ninu nto je pe la lo loni ninu service mo gba nkan kan mo bo aja yin si momo e gbo soke
1: e se olore e se olore o e o gba satani laye lati ba ye mi je baba mi o emi na leri o mo leri mo ri ise ami ati ise iyanu olorun ninu omi ta lo omi mewa bi mo se de shop lana awon ti wa ba mi raja ni won wa ba mi raja baba mi mo ta lana o mo ta lana bi olorun tun se jere agbara e to ro ojo ibukun o ro ojo anu odo yen sise bi mo se lo mi yen ton mi o lo se mi o lo nkan kan fiwe mo kan fo mi yen lasan mo fiwe mo da sori mi mo wa mu anointing oil mo fi para mo wa so fun arugbo ojo pe baba bi mo se nlo emi mimo woli re won ti sure sinu mi jere agbara re mo de shop olorun jere gbogbo agbara o fi agbara re o fi agbara ewon o fi agbara ewon ni gbogbo ona ah o ya mi lenu emi to je pe tin ba joko si shop ngba mi bayi ko ni sen to ma ya waju mi awon eyan ti mi o ti e to wa mo ri awon eyan tutun miran won wa raja lodo mi ah baba mi eri mi re o e ba mi gbe o mo dupe o e se o

ebe wo bi se nlo ikan lo tun gbo yi mo le mi ati yawo mi ati iranse olohun kan a wole kan le si odo baba woli kan ninu osu eleketa baba yen wa fun wa ni nkan kan won fun wa ni mantu won ni ebun ta won fe fun wa yi ebun mantu ni o o ya mi lenu nigba ti won ko bi mantu bi 10 fe mi won ko ya won fun ya boya bi 12 won fun yawo mi na bi 12 so baba woli ni iko atiriju eledumare ikan ninu awon agba woli ninu ijo irapada baba woli olorun kalejaye intercontinental provincial pastor ni won so bi won se fi mantu yen le wa lo ati bairo emi oluwa so nkan kan fun mi o ni mu dani mo wa n kiyesi lati igba yen titi disin igba to di ana ni emi oluwa ko si mi o ni iko mi iwon ba awon ti an ba wa ti an ba wa si ipade loni awon ti an ba wa si pade wesley sin kan pe la se laaro yi laago mewa ni o si bere si 12 o ni kan mo fi omi 77 si je ki olukuluku won mo fowo kan mantu yen eh baba woli nla bo ti e je pe ni ojo kan a gba won lalejo ninu ijo Comfort Life Mission International odu ni baba yen ki Simon Foloko bo emi olohun ni ki mo wo mantu yen ki won to se lara temi mo ti fi le nisin o ti posu meji now emi na gangan wa fe gbe wa si church laaro eni kan ni self wa mantu mi o fun yin mantu ma kan ni o fowo kan ni latowo baba yen ebun ti an fun woli odekunle Epaphras mo ti kiyesi mo wo n to da mo wo n to se lodo temi ma mu wa si church loni bayi ma gba temi ati yawo mi gbogbo eyin te ba ni anfani lati wa nu service loni e to ba tun ku ma tun dogbon si e ja mo wo bayi lati iwo rode e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ago mewa isin kan pere an gbogbo eyin omo olorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon mi o to ni anfani si form bible school mi awon fundamental class awon fundamental students won graduate awon ti fe won ko ipile ko nipa oro christi nipa idagbasoke ninu olohun ni agbara eni to ni aye atorun won a se graduation won lojo saturday gbogbo eyin te ba fe gba form ti won na eyin na e tun join laarin osu meta o ti yan kenken lagbara eni to laye atorun oluwa lo ba mi se ki ma se niyan eje en to pelomi mo nbo

o ni bi eyin ba fe ti e si gbo na o le jere ile na so n tele wa wa nawo yan mejeji mami e dide kan nawo mejeji olorun si we ranti mi ni pa anu oni loju anu adua meta ni orun ki ko adu ope adu anu ati adua fun idariji ese olorun dide sanu emi na nitori iku atajinde obi mama yen se nsunkun bi baby £1,600 bi 3 million niye yo jo won loju nigba teyan ba ruwo lati January ti won wa mama sanwo kan lojiji inu mi se ndadu bi e ba le gboran omi mewa emi mo ni ki won lo fun mi we olohun nje je mo pe mo to ti gbo nkan kan laaro yi emi oluwa ni mantu ti ogba lowo baba kale jaye je ki omode atagba kokan mo fowo kan ki won fowo kan ki won fowo kan mi fe mo ru nton la koja ago mewa la pade nu service loni igba ti o ba fi di 12 a ti pari o si sin role loni o ise kan to holiday nbe and holiday bayi ni won igba to holiday ba wa iwo na roju wa ngba ta ba fi se a tun ti pada lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage e to ba dojo sunday a gba uli communion wa ni meji meji a ri se lojo sunday to koja tori talent sunday to bossi ah olorun lo ba mi se

0: Oui.
1: Abi o committee kula ti bi 2 years. O sise moju mi ni o.
2: Ai! Ina piti o sise moju. E je mo mo pa yo.
1: On dupe mo ra nu ba ise ranse yin ni dopo. Olorun mo gba fun yin. Olorun mo gba fun yin mo dupe o. Inu mi dun. Awon kan kese wa mo. Tele tele won ti yari pe eh kini kan le ma n gba mo nisin. Won ti mo.

0: bi ba ni kiyin lato ni dola nje je mo pe ko le tan pelu testimony awon ite se ri un kese kese ni kasakasa nbo gbogbo eyan to nbo mi laaro yi ka to mo bo ni church ago mewa lato pade e wa ki si wa lasan gbogbo eyin ti testimony kan gbogbo eyin ta anu kan dide kan bi owo yen soke wa ki gbe pe baba oluwa lo ijoba re lemi lori oluwa lo ijoba re lo mo fe ko lo ijoba bo se mo ki gbe niyan lati gba mi lowo nti won pe ni gbogbo ijoba okunkun lo ijoba lemi lori gbogbo ijoba okunkun patapata olorun lo ijoba re lati fi ja mi gba ku lowo ijoba okunkun gbogbo eyin ti e wa ni ipo aisan gbogbo eyin te ni aisan kan tabo mi lara bi mo se gbadua fun yin lojo sunday ma tun gbadua fun yin nigba ta ba jade ni ago mejila gege bi ohun olohun mo ti so orisi aisan metadinlogun kan ni nbe ninu aye ti egbogun jesu mi ti je gbare olohun owu osan tolohun ba fun olaye to ba lanfani lati wa nbe bo ti je pe 30 minutes ni ma fi sari gbadua fun yin leyin gba ta ba jade mechanic womenesha gbogbo eyin ti won lo ijoba okunkun le lori agbara tin yo lenu tin yo seyin lenu tin je ise yin oju ajureyin mo lo ijoba olorun le lori loni lato ni lo ki won tuwo in the name of Jesus Christ eyin omo olorun emi oluwa ni ka gbadua yi tun nawo wa ni baba lo ijoba re le mi lori gba mi lowo ina aye aye nina buku kan ti o le fin ti won ma ti bonu aye yan oluwa lo ijoba re lo le odekunle epafra da ko ti na lo le awon omo mi lori gege bi onijoba iwo lo ba mi gbogbo nti won pe ni na aye olorun ba mi pane nipa anu olorun in the name of Jesus Christ e wa gbe ese keta siwaju e gbadua number 3 e wa ke baba lo ijoba re le mi lori kami ma won ti o ra anu gba ninu ose yi gbogbo n to su iku na te ba si loni bayi today is 27 bi awada bi ere n to ku o to nkan mo ina mi kapi haladu hasha mo sole kan na oluwa lo ijoba re le mi lori kili o to su loni je ra anu gba enikan ni se bolide wa komo anu omolide gbogbo eni ti n bo mi ki anu ko dide fun o loruko jesu e wo gbogbo eyan omo olohun atomode atagba loni kan ru ebo anu emi mo so ati n rubo lati jo sunday kan mo mu nkan kan pe baba mo fe le irubo anu olorun sanu emi na ko to dale enikan ni woli kini account number 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade eje n se bayi eje n ki woli agbaye ni woli olorun alaye iko ati iriju eledumare awon na mo nsayeye iru oni bayi lo yo je children day bo ti je pe odun ti bodun le odun meta ni baba yen se won so odun le ya bayi won se odun ayajo le ayajo awon ewe an lagbara olohun won si tun sayeye ojo ibi won enikan ni ta ni woli agbaye yen gbogbo eyan omo te ba ni anfani e mo ba nki won eni woli odekun le ni ke mo ki baba se bi oba baba smo mustafa baba se bi oba alaga ti oludasile seed of christ golden church gbogbo wa la nki yin tologun tologun mo n ba yin yo mo wa lanu le pe e sodun modun o you will never have better last year your life shall be from glory to glory e po si ninu anu bojo bi se bo soju anu ke mo ra anu gba ni gbogbo ojo aye yin happy birthday sir long life and prosperity gbogbo eyan omo olohun te ekunle pelu baba se bi oba ki n gbadua bayi loluwa wi mo so tase idunu ko mo subulu ayo fun yin odun yo ni je odun asemo fun yin e wa mo lo kesi happy, happy birthday, long life and prosperity. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mark wedding anniversary yìí, ìdùnnú kọ́ máa ṣubú lu ayọ̀. Ilé yìí ò ní bàjẹ́ nígbà kọ̀ọ̀kan. Ire, ire lójú owó máa rí. Ire ni ilé yìí ó máa rí. Mo sọ omi yín di wáìnì nínú ilé yẹn. Happy wedding anniversary in Jesus' name. Ẹ bá mi kí gbogbo wọn mọ̀ bá ń kí bàbá ṣe bí ọba kí mọ̀ gbọ́ níbi tí ń bá wà. And lastly, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Sọ nǹkan Bíbélì tẹ̀lé wa lẹ́yìn báyìí. Inú Sam, ìwé Sam la dé 53 to 58. O ní ìwé Sam ta dé báyìí. Lágbára Ọlọ́run, à ń parí Bible bọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run fẹ́ send the testimony ẹ. Ẹ lo number ẹ jẹ́ loud, kó neat. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. Ẹ send the message ire àtànú kọ bá yín. Ẹ jẹ́ mọ́ lórí Facebook. You are blessed. It is well with you.
1: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tari giniwa. Ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
2: Diamond 88.7 FM.
1: Ẹ jí ju yín, ẹ jà ládùn rẹ̀, ẹ jẹ́ kó mọ̀.

right ni o kede jesus sa gba bi ati lapa to simply because aro ye teri yan ni je baka igbe kike ni je ye loko lowo kan laga sikale a je pe ka tun ma sare jarra wa beta ba gbe rawa debe gege bo je ma lanfani lati ma gbeyin temirin ajo nenu emi ronye re daraya to duro kokoroko to duro kakaraka le ti o gata ko ni won pe tabi sugbon kankan na awon aja bale gudugbe bi e mu koloko iroyin re daraya ti ko teti ti ko wararo bere latani gbogbo ile wa Nigeria to bi de gbogbo korokondu ile Africa ati loke okan o ya ni pe papa lati be ki ma fololo fohun ma keke ma ke Oma ya mi gbe body o ya tatata supe da ti e ma o ma ba da ba ma olaba ji ma so o ye yin temi e ma lo sule simply because emi go su lori lamba yen o ni mo fi su sapa waju lowo kan la gazikale e yan lo lu fa asna I'm gonna o da mi loju mi pe e ma tete da mi lohun eyan lowo kan la gazikale ni simply because odun yi odun 2020 o jo bi pe odun asna ni o ko nse wi pe o fe jo bi pe gan tori pe nkan se rumerume eyan bu iko agba bolu asna eyan lodun lowo kan la gasi kale gagaga niyan o owe awon agbagba yoruba kede ni wani bori ba penle ori ohun yo gbada dire ngboro aye niyan o tori pe asna ori asna o penle o pada dire lowo kan la gasi kale be won se nki won wi pe won ku kire wa korire latun lawon eyan tun ki won wi pe won korire lapa osi te won so wi pe congratulations to the winner ki ma to yen ki ma bololo fohun orire tun wole to asna eyan lojo tana gege bi won se tun kede oluko ni mikel ateta gege bi oluko ni to gbo nje fe gba to gbagbo to gbawo re bo yo gbagbe plate zapaton to dangajia to se daada julo nenu idije igi lori le de gesi odun 2025 2026 gege bo se ja wi pe o ko ipa gba bolu asan o ko wa sodi lati gbade ife ye league dile

awa toni Joshua eyan meweda eyin temi le wa panu pamopo teni le so mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin redaraya le de yo ba ti agbon bele ajo lawon ba lo pe ribe o yo bere gege ejo bere sini silawe lawe niyan o were latarin gbogbo ile wa Nigeria nenu idije ele to je tawo obire niyan o eyan Nigeria women football league gagaga kene won wiki ni won so lagba be won ti je ko di mimo video oro mule won ni idije league to je tawo obire lori lede Nigeria eyan ti agba lati super six yen won ti je ko di mimo won ni ilu Port Harcourt ti solulu epele rivers won be gagaga ni o ti lanfani lati wayo gege bi iroyin ele ti won kede filede eyan lojo tana won video oro mule won lagbani ti super six NWF godun 2020 yo kede waye eyan lari ojo karun si ojo wore ojo kere la osu kefa ele tan wo lo kan yin to je wipe awon eko agba bolu lobirin se won je mefa ti won dangajia ele wa Nigeria awon ni won ma lucky ti pe ija ti chonto yo ma koju chonto ti kankana yo ma koju kankana laarin ara won lati pe ki nkan ko ba le mu yesi eyan mota ni yo gba de ife ye NWF godun 2025 2026 o ya jenje palawata porongodo Emble because aja aja te ja ni dale gburaye baye sako imbembe edoku esi imbembe river sage imbembe robo ku esi imbembe nasara wala mazo te ma abia leje awon mefefa yen oni won jo ma lanfani o lati koju ara won laarin ojo karun ti soju aiku osu kefa ti ojo kan ojo kerinla osu kefa odun ta waye ilu Port Harcourt ni o ti waye lowo kan laga sigale o je je gagaga niyan ko bejo de o bere gege mo gbe body kuro lapa be yen lona iko agba bolu ile wa Nigeria super eagles wa kada tu je dada lojo tana o ne tori pe iko agba bolu orile de Zimbabwe wa bi won se wetuwe won turuku ya si won loju ko da won samba te ya mo won di pelu emi ayo meji to wu kon gbe niyan o Femi Aziz Femi Aziz olola nfani lati gba bolu mejeji wonu awon ke ma wa tan yen ke ma fololo fun ki gbe yen debe we pe gege bi kan je lo Femi Aziz igba koko niyan ele ti yo fara gba bolu forile de wa Nigeria omo logo lala yen o kede wa vitan bale kasagba e bi mi pe ri itowo gagaga lo lanfani lati fi bale gagaga o ya fara bale ko gba mi beta ne tori pe gege bi Femi Aziz o je gba bolu meji wonu awon lojo tana yen o yen no di igba koko eyan lati bi odun marun le ni ogoji marun din ni ogota jare marun din ni ogota eyan 55 year ele to je wipe route yen yo waye keyen o je wipe agba bolu akoko e ti o farahan forilede Nigeria fun gba akoko ti yo gba bolu meji wonu awon odun 1971 eyan ninu osu kan osu kokala oniru e ti sele keyin o ta lo lanfani lati ni teyen gba na Matias Obini aka Matias Obini aka o lo lanfani lati ni teyen ne gba ti ipa agba bolu ile wa Nigeria se won te soju ipa agba bolu upper voter opa vota ele ti won pe orin ti oruko won ti yi pada lowo ta we se won wa nje Burkina Faso ami ayo merin to do la fu sekire la bi samba te ya mo won ni di lodun yen eye ninu osu kokala odun 1971 to je dede 55 years oro je je gangan na ye o o ye je nja yin pada ta porongodo wi pe iko agba bolu ile wa Nigeria won ma lanfani lati de won ma lanfani lati ma koju iko agba bolu ile to ba ti wa jawo olubori eyan ni ipele asikagba o je je gangan niyan o ma ni gbe debe ma ni je beta o bere gege o dodo irawa agba bolu omo bibi ile wa Nigeria damesu kweze gege bi kan je lo iko agba bolu Fulham eyan lori le de gesi won lawon o se to lati pe ki won gba laye ipadawata porogodo gege bi ade o ele ti nbe laarin atawon iko agba bolu AC Milan o di oro ti wa bere si ni segire o ti bere si ni blade ngboraye wi po sese o ki sa me chukweze
o pada eyan sinu iko agba bolu esimila ebi to ti wa se tele tele o lo je wipo wa lu ayalo nenu iko agba bolu fula o si ja wipe lara deun ele ti won fenu ko si o ni wipe o sese ki won gbo mo logun yan tan pa wa ta porogodo eyan permanenti pelu 24 million euros niyan o amade ba sugbon lowo ta wa o jo bi pe won ni won ase tan lati gbo mo odun meta de logbon na 37-27 years of age niyan o gẹgẹ bi kan je lo o le mi jeyin temi lo ni ferenjogi o je je ngbe body kuro lapa be yen o di bore o di nu iroyin kan ele ti ko dun mo polopo awon ololufe bolu alabese gba lori lede nigeria ti ba kakiri tubuturo ile agbalaye o dun mo won nu ni ne tori pe erabo ka gba bolu do lenje kan to se njibo lori lede nigeria won ja ko di mimo wi pa omo yen o jade laye o gẹgẹ bi iroyin se to wa lowo won ni o loko ti eyan Victor Udo Victor Udo oloko re omodun mokanle ni ogun ni oda o ti gba bolu re lenu ipa gba bolu ti Royal Antwerp eyan lori lede Belgium gege bi royin se ja ko di mimo won lo se gbe kire o se se ko ja majele nu je o gagagan lomo yen je o jo mo bibi ori omo bibi ipinle wori ipinle Akwa Ibom eyan lori lede wa Nigeria

eyan lorilede gese niyan o koda iko agba bolu sk dano dynamo eyan lorilede sec republic omo yen tun lo dollar lapa abi yen olon sanu ni o o ba wa tesa fe fe riri o je je niyan koko bejo de o ye mo ti gbe body kuro nbe yen gbogbo zotunete eje ma kawe sapa waju nitori ijoba akoko mo ti fese kan wole okere niyan e tori pe mi gbodo sule mi si gbodo wararo mi gbodo bololo fo mi ma tan yin ki ma gbe yin debe eyin temi ta tin be lojo paye lu jara yen gbogbo yin ni mo ri lapa be yen mo ti nbo lodo ti yin niyan

kiri tubuturu ile agbala aye palawata porongodo o de je nlo eyan sinu ajo caf niyan se no fese wose idije caf champions league ile to tanu bodo tanu epo ke se royan ma nitori pe

na jegun le le lore mo ki yin baba eku odun e si ku yedun emi o se pupo re la se olohun oba abule sowo lesa agbara ta se gbogbo sesi ni pele osun ka batamala se yi lo mo ga la ni ta kogun nilu lesa aja skori waya ni gbogbo otisin baba sesi ni gbogbo gere alimi de ye asada mo ri embe alagba sunday adebayo atinu ijo alafi oluwa baptist church ma ban kitare pa so gbade ba keju awon ti sesi tokotoko niyan oya mori enbe honorable abubakar opeyemi

ene to je ade loluko ni yin interim coach enya Callum McFarlane o ti je ko di mimo o ni je loluko ni tin bo lona yin sabi aloso o ni ki ma paro ki ma seke o ni awon agba bolu to nbo wa gba o ni awon agba bolu to so mo na ni o ni won wa quality o ni quality squad enya gagaga ni sabi aloso ti o pada jogun ba o ni tori pa awon mo yen o ni won se dada awon royin wa tesiwaju won la laye bo wa ni ti reka ele to ja wipe Chelsea ngba lotu to ngba losi o ni ka ma paro ka ma seke o lo ngba gbo wipe Xabi Alonso yo lanfa ni lati sese lori yen o ni

Yanni bit here, comedy banter. Break up at him bear, what a refreshment in bear. I want my vine, I do my low fortune bread. I want nothing charity, let you for a lore to it. Tema ego natural. La be honorable Abubakar Payame, one a kamaga, so long buraye, one I want belay, one, etching one people, and my baby, 1,000 naira. Guess it, what Jesse, eh? On the 30, o chuta wei, de da go go meta la fi bere, baba shen soro, tamba tarawa, ya wan magbo kakiri tubutu roli agbala ye, retorika wa magbe sori atego, woche je gagagade ye, eye sha wa ma mutiketi ye, ni dia ma pa, tabike ma bon le she wambi, e wa mutiketi ye, e so fi she ye, woche jani ye, woda kwa, e jengbe bodi kuro la kwa be ye, e rekbo kweze tene, woda dotari, o lu koni kwa gbabo lu komo ola wale lati kirun farabalẹ ko gbo mi eyan sex fabrica o ti soro jala ye video oro mule o ni mo ni faraje to gbogbo eyan lati duro sinu ipa gbabo lu komo lowo ta wa o ni gbogbo eyan ti an gbori wa pe alaye ma bo lodo ti a o le mi o ti je to lati wa o lati bi kwa gbabo lu komo le bo ti le wo kire omo o ni nbe laye wa lowo ta wa gẹgẹ bi alaye se soro jalaye o le mi jayin temi beta e ma gbagbe we pe bi odun meje seyin o ni se fabrica to darapo mo iko agbabolu komo eyan gẹgẹ bi agbabolu leyin na o lo ja we pe kire o di interim coach o to di pe won wa keje re ni sansan jeri komo lo bi odun meje seyin yen siri d o gagaga ni nbe ngba na sugbon lowo ta wa yi Wanti iko agba okuta tori le di orun foda to ba di sa igba bolu tun bo komo yo gba idije UEFA Champions League ti Chelsea o si ni gba bo je jade yan eyin ti Chelsea e pele mo ni tun ran yin leti ni o da papapa mo gbe body kuro nbe o denu iko agba bolu Manchester City eyin ti Manchester City e barabale ke gbo mi o le tori pe o jo bi pe eko ti soju momo oro yo to mu yesi won pada kede tare o ani to jo lukọ ni gba kana fun iko agba bolu Chelsea eya Enzo Maresca woni won o kede re ni ko pe ko jina seri iye odun ti o lo se mo iye akoko ti o lo eyan gangan loro ti fi bo mu yesi ti won ti fi kede re sugbon iroyin je godi mimo epo cheche ki won fun ni adeun City dodo 2029 e jajo ma wo bo e tori pe e ko pe ko jina won keje re bo je je niyan o ya dede yin ti ma se sako ba ko ba lale maske ta fiafia e bara bale ka e gbo mi beta ba mi oye depo e gbogbo Kwara Polytechnic e ya ni computer science what e bo are tuale ori yin lapa be o tun ba le ka jadi wasiri gbogbo osere e kan Seneto gbogbo ekran awo ti tayo onile ni gbogbo osere ba me ku odun owo baba Ablami ori elapa be yen ya ko ni adeniye lati nu ijo alabi oluwa baptist eyan ni gbogbo osere te ma ba me Reverend Dr. Ololade lati nu ijo first baptist eyan ni suru lere le lorin dade ko ju mama sa e ba nki mame ise oluwa oni towo yin baje laso olohun oba gege bi kan se lo Tim Bele, Jerry, Elliot Anderson, Latin, Babalu, not a bore, Suja, Dani Buboma, Wani, Equa Babalu, Manchester City, Wanti Beg Bama, Yellow, Eletto Jawipe, about 150 million pounds. 105 million pounds, OJ. 105 million pounds. O lo cheche. Kan won fi gbe alaye yi ma yin lowo. Eyin ti Manchester United. E lo ma gbadura. Ne tori pe agba bolu yen le foju sun we pe yo je aderopo fu Casemiro ele tin lo ninu iko agba bolu ti Manchester United ti Manchester City ba ti lo gba ma yin lowo so pe po o ti lo niyan o de je bi yen le kin kawe sagba waju o dinu iko agba bolu West Ham United da gba mi aye relegation to ti gbe won lo lowo ti a wa yin agba bolu ninu iko yen ele to je balogun wa
Jarrod Bowen o ti toro aforiji lowo egbe lemu ko awon ololufe iko egbe bolu ti West Ham United o le dope ma binu omode me ko je ko ma ra lowo o le fi yedenu mo be yin ni o ni se mo pe e ja wa kule awa la ja yin kule o ni tori pe ko si gbogbo igba ti awon ta ni loyin lori papa te kin wa o ni sugbon bi nkan se ri o le fi yedenu ni o gbogbo eyin ololufe ko agba bolu West Ham United lo ta gba mi aye relegation to ti gbe lo o je je niyan ko bejo de o da papapa e je lo sinu ipo agba bolu Manchester United pada e jini arafe la bolarin ko farabalẹ ko gbo mi beta e tori pe gbogbo yin le nduna we pe Bruno Fernandes o je balogun iko agba bolu Manchester United ipo ti ni akole tutun gege bi agba bolu ele to je ipo ni iran lowo to po julo to to mokale ni ogo ni sa igba bolu kan dondo ninu idije league lori le de gesi o jo bi ipo oro fe pada ri be nitori pe eroyin ele ta won kan so lede won je ko di mimo

0: Kenneth Akat. Kenneth Akat. Ololamfa ni lati soro yen salaye. O je je gagagan niyan. O ku bejo de. O ye mo fi yen le mo kawe sagba waju. Nitori ijoba akoko. Papapa e je lo sodo agbo awon akanse niyan o. Ijadowo ijadola. Odo tesi furi ni mo pa lamfa ni lati pada bale si o. Nitori po ti soro salaye. O ni egbo to ba di ojo kini osu kejo. Nilu Dublin, o lo yo ja ija kan, enyen bu igbaradi, enyen tako ija, ele ti yon maja, enyen tako tari, Anthony Ola Sheni Joshua ni o, o ni, bo ti le ja wipe, o ti ni foko, eni to upe lure yo koju, lo jo kini o shuke jo yon lede, enyen ti nso jo Saturday, nilu Dublin, o ni egbo, Oni jugbon o fe fi gbaradi iyen saju ija ele to pelu Anthony Olaseni Joshua ti yo ja ninu osu kokanla amo de bo sugbon awon eyan kan won tin soro salaye won lo jeje ko je pe tare Jesse Oleri oni yo koju tabi Mark Shambani won ni kan nu awon mejeji yen o gagagan lo jeje kita Ezifuri o koji o eyan lojo kini osu kejo odun ta wa yi eyan nilu Dublin lori lede Island o jeje niyan ko bejo de o ja mo tun kawe sagba waju nitori ijoba akoko o dinu ipa gba bolu Tottenham lowo ta wa yi e mo pori ko ipa gba bolu Tottenham yo Agba mi aye relegation pada gbe won lo nitori pe iku to ya ko pa won o ti pa iko agba bolu West Ham United lowo ta wa yi Tottenham won ti je ko di mimo wi pe awon ti bere ayewo lori pe ki lo fa tawon agba bolu won fi ni ifarapa ifara sese to fi to yen eyan ni sa igba bolu to tenubodo tenube po yen oni koda Papa sere won won tun bere si ni se ayewo si we pe boya papa sere yen o lo nfa to bi mu pe ka won agba bolu won de won ma ni farapa ni kokko ejeje to bi wa di pe o se akoba fun won ti ko fi mu yes fun won dada eye ni sa igba bolu ta lo tan yen gege bi oro se lo lapa be yen o le mi jeyin timi lo ni feranjogi o da papa pa mo tun gbe body kuro nbe Eje lo sori lede America lodo iko agba bolu ori lede America gagagan niyan na be oluko ni Mauricio Pochettino gege bi kan se lo alaye ti yonda o ko awon agba bolu ele to je won to 36 eje 26 player ele ti won lo gba ifese won se idije ife ye agbaye gagagan niyan ti o ma waye lori lede America o Mexico te ma Canada O ye je farabalẹ ja yin beta o to di pe mo si ojo opole lara awon to fo ko won lede awon asole bi meta lo fo ko won lede lati ri Chris Brandy lati nu ipa gba bolu Chicago Fire ati Matty Fresse lati nu ipa gba bolu New York City FC Matty Tuna lati nu ipa gba bolu ni New England Revolution awon asole to mu lede niyan awon gba bolu lawo eyin lati ri Tari Mas Asten Mass of 10, Latino Quagbabalu Conombros Crew, Ati, Sagno Des, Latino Quagbabalu PSV, Alex Freeman, Ray Villari Lotiwa, Mark McKenzie, Latino Quagbabalu Tunus, Timirin, Latino Quagbabalu Charlotte FC, Ati Chris Richard, Crystal Palace, Lotino Zidola, Anthony Robinson, Fulham Lotiwa, Miss Robinson, Latino Quagbabalu Cincinnati. Joseph Scali, Latino ipa gba bolu Borussia Mönchengladbach, Austin Trusty, Latino ipa gba bolu Celtic, awon agba bolu lowo eyin niyan, awon adarin gbogbo mo to kede, Tyler Adams, Latino ipa gba bolu Bournemouth, Sebastian Butler, Latino ipa gba bolu ti Vancouver, ati Weston McKennie, Latino ipa gba bolu Juventus, Joe Reyna, Borussia Mönchengladbach lo nti wa, Christian Randy, Latino ipa gba bolu C2 Sunder, Malik Talima, Latino ipa gba bolu ti Bayer Leverkusen, awon adarin gbogbo mo niyan, oye awon agba bolu lagba waju, Brendan Aaronson, Latino ipa gba bolu Leeds United, Folarin Balogun, inu ipa gba bolu Monaco, Ricardo Pepe, inu ipa gba bolu PSV, Christian Pulisic, Latino ipa gba bolu AC Milan, Timmy Weah, Latino ipa gba bolu Olympique Marseille, Aji Wright, Latino ipa gba bolu Coventry City ati Alejandro alajando sidejas lati ni ipa agbabolu club club america awon agbabolu eleto filede niyan o ye je nsojo opole nbi abade 09136556952 eyan le ro bani soro to wa pa bi eyan lowo kan laga si kale gagagan niyan o da pa pa pa lata pa be yen 09136556952 eyan le ro bani soro to wa pa bi se looto lo je wi pe asabi aloso yo ma ba squad ile to wa quality masu o ko yin masu
1: e
0: seun
1: oloye ta wa ta eleji re
0: eleyi ta lati wo dede yin ti chelsea
1: okay
0: mark vale
1: asabi aloso
0: ati gbo eni suru e se suru Mark Fale oni awon agbabolu ti Sabi Alonso nbo wa jogunba o la awon agbabolu ti o je pe won duro re ni se looto ni
1: awon agbabolu wo lo duro re ye ba duro re la mo lo ko ke so ko ke wa te yuri ade
0: eyin o ro pe dida lo da ti omo fi degbe egbe isele omo Agbawa mami won bi mo ni
2: Agbawa ki won po dun o
0: Okay
2: you have to go you want to pao
0: eh se se eyin pada wo video yen sha
2: ba na ti wo yo na pa
0: eh eri big boy yen se wonu net
2: awu awu
0: e wo ki wa ni di te ni ro ni pa
2: I could do quality players.
0: Eh
2: baba
0: e da ke I love 14 less is that ko
2: ale en so to e ma so to
0: e pele
3: o da ko si wahala
4: te ba champion
0: te ba so be te ba so be aket oni itoto ni bobo iko pe ko ti iko o
4: tonana
0: Bruno Fernandes to ko
4: ewoloku
0: tori tabawo go ta lo te se dogu ko lo se assist fun ti won fi gba bo yen wonu awon tabawo bi asole ko agba bolu Brighton tori pe bo yen kan owo agba bolu Brighton ko to di pe o wonu awon koda o ba po
4: bi o san bi o ni 22 21 o san ni 20
0: only 20 o fe je kegbe e mo pe
4: ka bi oku le
0: eh eh ro ta ji ko record 1 le tele eh g
5: o ru we ni ro akoko nkan
0: o da ta lo soro o ko yin bo e ti pe
5: a ki gbo awon to gbo awon ka ku pe akoju ro akoju akoju
0: o da ko e ba se papapa o ko ti lo o ko yin
5: oruko temi o ti yi pa gbo ni bo do aje ko ro ko ti gbo te
0: o ya papapa e ba wa mu
5: eh eh gege bi kan ti o so pe Teri ninu ko Chelsea. Nkan ti mo ko rin be ni pe Teri ti Alonso ba de be. O ma gbiyanju ti eni. Teri ti o ba ti fi continuity ninu iko yen. Kan fi Alonso bojo odun 5 mefa lo ma lo. O lo. E ma ja tara wa ko lere kankan mu kuro nbe. ṣùgbọ́n tó bá fi lọ́kàn balẹ̀ dáadáa tó jẹ́ kó ń gan ra pléyà kan kó wo síta kó ra pléyà táwọn pléyà tó bá ń bẹ̀ àwọn kan wà bẹ̀ tó yẹ pé wọ́n lè ba ṣiṣẹ́ tó gan bá fẹ́ ṣàṣeyọrí nínú kan chelsea kó ta àwọn kan jáde kó ra àwọn míì.
3: O ti ye wa. O ti ye wa. O ti ye wa. A ko ti ko an papa mara agba. Ile to lo.
4: Papa de ni ojo Friday ba si je kan telephone ko fodu san ni. Lagba lo Japan jo Saturday na ni Diamond
3: Arena.
4: Edakun
3: ticket ti nbele 1000 naira ni.
4: Babi ni
3: o edakun. O ti nbele ni Diamond Park tabi ke ma bon le ise wa bi eri ticket eju be lo. En temi o di gba kan esun pupo pupo.
6: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di Abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tán fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé-kébé. Monomin Plus.
7: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. A fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: salu adana bi karim
1: sallallahu alaihi wasallam
0: e ba n gbo olorun oba ga jemo
1: eh sallallahu alaihi wasallam
0: o jere
1: e ti a o ni ta
0: o shalbaika
1: ti a o ni ta o
0: obere o ni sele
1: ah o wa je koro adie lo ba wole ya o je po mo lo ba wole ya ileya na ileya
0: eh koda bo je pati wa wa eh
1: mi o mo na yi
0: Ode je ki ma kire wa wi pe atuko ojumo ko ojumo mo.
1: Ele o.
0: A ko oju la turo modu to da wa. Laye kaye ni bi ki gbo.
1: Yes.
0: Se ti lanfani lati ma teji si ikan ye. Awa pe laye. Ka ba le pe laye ni. E ku mo wi pe asa wa o pe be ri. Ona na lo se be to ji. Nitori pe ikan ni di meji.
1: Kinu bi yan o jare omo baba.
0: Ayo meji lo wole to wa wa.
1: Ni beji ni.
0: Ba se sodun leya.
1: O de ni.
0: An sayajo awon ogo were
1: ti meji
0: Olorun oba o
1: kabiyesi Olorun
0: ganu si
1: e ganu se
0: ti o neta ile agbara ku lo si lo wa ro yi
1: okun awon ni po nbi o
0: be ni
1: payaski
0: Olorun oba
1: o gbe kanu e bayi
0: e ko ti eye mi
1: eh
0: a ma je ro ni fere njogi ayo deji ayola omo baba ti sa loko ti me kule o
1: tori pe ojo ti lo lori ko ti omo baba ajime fun leyin to gunle laaro toni mo so le kan wi pe awon karoyin won po nle baba ngbo bi omi okun ni
0: olorun
1: yeye o meji
0: feyan kan tu a le buate
1: olorun wo joye wole lo ko temi oja yi
0: ada awon akegbe wa
1: e ta jo ka laaro toni
0: awon ma ka won ara ile
1: oya eja tete gbe latodo oniroyin wa lohun
2: e ka ro gbogbo eyin ara ile thank you e ka ro gbogbo eyin ara ile oruko mi ni akingbade adegboyega lati ile iwe cns kerubu ati serafu Ilorin Kwara State.
1: To oda enikeji nko o.
3: E ka ro gugu eyin ara ile oruko temi ni Ibrahim Sofia lati ile iwe Kerubo ati Serafu ni Ilorin.
1: Ei, oniroyin keta o.
4: E ka ro gugu eyin ara ile oruko temi ni Lawata Isuyas lati ile iwe Sianes College ni Ilorin.
1: Oniroyin kerin ko.
5: E ka ro gugu eyin ara ile oruko temi ni Yusuf Alima lati Kerubu Serafu College.
1: To adupe eri pe leku fofo fo lodi
0: Olorun oba omo yeye o wa kun ni o deji
1: o po ti o ki po bi salejo lowo fun nanu o
0: ti o ma lo loni serere
1: werere jo si mo ku mo bi dodo e fa awon iweroyin to wa wa so de futa ro to ni
0: o po
1: o channels o nbe lodo temi omo baba ajime
0: fo o si nbe lapa bi Daily Post Vanguard nse fakun fakun lapa bi
1: o be wude o
2: akosile eyi ni akosile ifarahan
1: iweroyin wo lo bo wa so de futa ro to ni
2: ojo opo channels news
1: eh eh eni keji nko o
3: Nigeria tun
1: Oniroyin wa keta nko
4: Vanguard
1: Oniroyin wa kerin ko
5: The Nation
1: Oda eh bi se o ba pe ni
0: enikan pe se
1: o ya pe body
0: a de bi se ma se agba ola ni won pe ru won a pata gagara ti se le gbe are nilu Abuja nbe gan na no ti mu royin
1: a ko
0: bu okele temi ti o gbodo ra won be Daily Post ni wa ni are Tinubu o gbalejo Pius Ayimo iyan nilu Eko are ile wa Bola Ahmed Tinubu lojo isegun oni o ti se ba gbalejo eni ti o je are ile gbimo Sofi agbangba kan ana Payo Sayim to tun je alaga igbimo eto idibo abele tegbe oselu Progressive Congress Payo Sayim Ayimo ne nile gbe are o tin be nilu Ikoyi nilu Eko eni ti o nse are legbimo asofi ngba kan alona oni oya abo iwo re ti o je bi wakati meji dini adota leyi ti o dari eto idibo abele lati yan omoye dupo are labe egbe oselu APC na nibi ti are Bola Tinubu to ti yan gomboro ti won gbe ase egbe oselu le lowo wi pe ohun gan ni yo je omoye egbe oselu na ninu eto idibo odun 2027 we royin Daily Post nbe mo ti ri royin laaro tuni
1: ode o fere gege kini won wi kini won so ni gboro aye oju opo channels ibe ni mo ba le ka si ko mo ba jimi ma lo lojumo tuni o pelu ayajo ayeye odun Idi Kabir eyi to gba le kankan ni tibitoro ile wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu lori oko bambam lani lo odun ile wa Nigeria o mo ti jade si bombo o bi o tin fi dani lojumo o fo gun oro ngba ri loko kejeji fun teru to ma ate wi atagba atokunrin atobinrin onile ati alejo nile wa Nigeria oni e lo fokan bale tori pe didun bayi lo so yo mo so papa julo lori agbo to ni se pe loro eto abo be lo pe fun isokan apapo orilede yi are bada ahmed tinubu lo mo ti jade si bombo bi o ti fo kenke oro lojumo to ni oni egbe wo eye wo e fi wo oni bo tin lo la mo ntele o legbegbe legbegbe o le on to ni se pelu isokan orilede nigeria la ma gbudo mu lo kukudun to si gbudo je wa loguju lo o be lo je ko ni mo igbo gbogbo eyan orilede nigeria e lo bogo bale tori pe didun bayi lo so yo so papa julo lagbon to ni se pelu oro eto abo ati eto oraje are ni o tari oro na si gbora ninu apeleko re eyi to fi ki gbogbo muslimi ododo lokunrin ati lobirin wi pe o mo ku odun ileya eyi to wole de o to si ba wa layo ati alaabia oni gbogbo awon eko to sodo sinu ayajo ayeye odun ileya ohun bi ifaraje ife isokan ati bebe lo oni kam kini ohun sa logun papa pa bi ogo pa balance re loni soki oju opo channels ibe mo ti ri laaro toni o
2: eyi ni akosile ifarahan olugbe jade Are Bola Ahmed Tinubu ti pe fun isokan orilede. O si tun fi da awon orilede Nigeria loju pe ijoba re nsise takuntakun lati mu abo ati oro aje ile na sun won si.
1: To, oda eyi.
3: Olori eso alabo ile yi ogagun Olufemi Oluyede ti pase fun awon omo ologun ki won lo si ipinle Oyo latari isele ijinigbe.
4: Igba keji are ile yi Kasim Shetima ti balẹ si ilu makudu ipinle bonu fun odun ileya
1: oda eyi omo baba ji me fun o ya mu lodo re nbe o
0: oda pepepe ja sare dodi keji ka lo re ta on ti anta lo ni pa baba wa pada de ama te e waju e le nbe wo
1: e ku kale
6: ziyara ta farko a gidan sirikai na kusan kiran yan sanda bayan murmusa don kullum Mr Chef sai na ji miyan kuka ta fara turanci har ma anta Amina sarauniyar iyayi tace azuba min a kwano in tafi da ita gida
7: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi Mr Chef dandanan gida dandanan al'ada
8: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma ji faidiwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbengbe electronics, awon ohun elo solar ati be be lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni ile ise Femtech yi fo eru o. Kan ta tejise I lori WhatsApp si number 00999996565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo. Ri daju pe le ise Femtech ni o.

0: de ni won papa bi lori frequency yen 88.7 ni un gbogbo
1: eh un gbogbo ato un gbogbo na un gbogbo lu record ko si e ti fe launch e
0: eh
1: un gbogbo na un
0: gbogbo a lo launch e bojo jude oba
1: oda ja lo
0: e ja lo sinu iwe royin pon iroyin kan ninu wo ke bigba omo le iwe mo kan ti oluko re nbi ni o o pe ile nigeria bo se je wi pe awon obirin won ni asoju to lagbo eto oselu e ma nko awon eyan lominu ajo isoka agbaye ti ri si oro awon obirin ni won yan konko oro laro tuni ajo kan eleti o je ti ajo agbaye eleti o ni se pelu ibi ojubi laarin lokan labo oni won ti je ki o di mimo we pe iko minu oni o ti se be tubo pele kesi gege bo se je pe awon ti soju legbon oselu to je awon obirin oni o kere jojo saju eto idibo apapo odun 2027 ni pe oni won wa filede loni won lo ntogi won ni egbo e tiri daju o wi pe atuto ohun isejoba eleti yo komo lubo o na ni yo wa o ajo isokan ohun eleti o je pe ohun je ti agbaye pe wata ti ile nigeria to soju ati ajo ore dewo ero degbe enko wasi eyun arabirin beatrice eyongi oni o fi pe ohun lede iyen lako ipade kan eleti o wayo punch o lo punch iroyan bode laro tuni
2: inu we rori the nation ni mo ti mu jade ni Gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ti fi oruko Mowe lati fidowu ati Ayobami Ojo sowo siwaju ile igbimo asofin ipinle Oyo fun ipo commissioner
3: Ofere gege o da o o tun di wo ninu weroyin punch to jade lojumo toni kini won wi kini won so ngboro aye o en ti se gomina ipinle Kwara Malam Abdulrahman Abdulrazak lo mo ti joko ipade apero won ni ailaso Olorun paka o mo tun apero fun mi riwo o mo ti joko ipade aporo pelu eni tin se oga gbo parapata fun ajo mo gorilede nigeria oga gun wahidi shuaibu lori idukoko moro eke eto abo leyi to n fi gba gbogbo waye ni ipinle kora ati akolu otun e ti won lo waye lawon apa bi kan ni ipinle yo ipade ohun gege bi won ti fi lede ninu atijade yi ti won fi lede gamboro si gboro aye o lori itakun abanidore facebook eyi to je ti ijoba ipinle kora mo je ko di mo wi pe ipade ohun lo mo foju sun ona ato ati oju opo eyi teyan gba o lati mu ki ohun to ni se pelu oro eto abo emi ati dukia ni ipinle kwara ko tubo le dan si lo ni ijoba ipinle yi ti wa je ko di mo bi pe ki a lo fokan bale tori pe didun bayi lo so yo so o ni ipade ohun ko mo seyin akolu eyi ti won ni o waye o ni agbegbe Ekiti te mo ya sikira laarin wakati mẹrin le logun ototo kori o ma ko wa yo kọlọhun saanu waye
0: o gbanu tan
3: lo tu seri e laaro toni o
4: Inu wero yin Channels News ni mo ti bi igoyin mi ni owuro yi. Are Bola Ahmed Tinubu ti pe fun isokan orilede. O si tun fi da awon orilede Nigeria loju pe ijoba re n sise takuntakun lati mu abo ati oro aje ile na sunwon si.
0: O da ki sare goriwo iroyin kan lapa bi gege bi ayeye odun se nbenta won pe iyawo are nile wa Nigeria won ma ki egbele mukun awon mo ile yi o wi pe won ku orire te ma gbogbo awon elesin muslimi ka kriti buturo ile agbalaye punch o punch iroyin jade bakan na ninu wore yin punch ohun ni ijoba apapo ti mu adiku ba iye owo iyan fun oko ojurin lori ayeye odun na ni o punch lo punch iroyin na
5: olori eso alabo ile yi Nigeria Tribune olori eso alabo ile yi ogagun olufemi oluyede ti pase fun awon omo ologun ki won lo si ipinle Oyo latari isele ijinigbe
3: to oda eyi omo baba ajimefun den sare jole na mo papapa lo ni so ti punch na mo tun gbe o ranju kankan kan o ta bana re riye riye siwaju temi laaro to ni won ni ile ise olopa awon osise olopa awon ma se kupa awon ajinigbe meta ototo be ni won dola enikan eyi ti won lo nbe lakolo won ni ipinle Oyo o ile ise olopa leyi to fi di pagba ti ipinle Oyo ni won mo ti se takuntakun won da bebe lara yato si bebe o pelu ifowosowopo awon ode ibile ati lajo lajo iko ise alabo toko lati mu awon aforasi ajinigbe meta ototo won mo mu won bale o logan be ni won dola eni ti nbe lakolo won lasiko ise akanse kan eyi ti won lo waye

0: ni agbegbe Oke Ogun ni Ipinle Ohun lo ni soki ninu atejade ti won bi lede ni ojo Isegun Batowo ni ti agbeni so fun ilese olopa ni Ipinle Oyo DSP Ayanlade Olayinka Punch lo seri e laaro otoni o
1: inu evagard mo ti mo laaro otoni ni igba keje are ile yi Kasim Shettima ma ti bale si ilu Maduguri Ipinle Borno fun odun ileya
2: Oda papapa ki paso wa ma soro ju ki olufimo wa ko fimo bi abade ka ba le faye gba lame to ka won na ba le ba wa ganu si nitori pe agbo ti won na ai seju pako pako le
0: o ba je pe iru awon agbo to ye pe tin to ba sin bayi mo ye tin ba sin legbe
2: yegbe
0: o dira won agbo to pe to ba sin legbe yo si gbe olo asa lo wa oda o mo ba ji re fun
2: Comrade Abdulaziz Hussein omo tosho
0: ko
2: to mo ni
0: ko to mo ni ko
2: to mo ni
0: comrade Hussein Abdulaziz omo tosho
2: awon
0: ni lami to wa oga akorin egbe wa wole anbo
2: e ma yi kuro be o

0: the boss is ruining me. Ni pe joba awon ti ma se dada system mi baje na ko jade ni re gama se baba wa kinan zulum se governor ko lo ran Nigeria yi ni abi ko ni ah asiri jo se wa tu pe un sin ti o to ku die ka to ta wa si tan ka wo bi justice tan ti lo jin egbe laipe yi ni baru tin si bi kan se se po se lo run nbe egbo mi se se pe governor lo bi kan kini kan lo bi ami mi o ni fe kin foju be un wo rara ijoba na ni nbe ni gbogbo to le fi cover kini nbe lo joba
1: oda
0: owo bo je pe as alleged e owo nso ninu ilu a ri trillion ba lo governor kan so pe ba ko governor sinu gboro se ma fi ra gbon fa won ti yo ta lo governor lo fun awon to won so loju ja lowo ki la gba mo na jona lohun e ma fa won lowo awon ti e ti ku ne fowo yi ku abi ti ka fi le combat charity lo wa le fun won so ko na wo lorun ni so ni pe imo ta gba joba nu pe the right ni ke se at the right time e ma ma le fun e fun wa ni palliative awon bun ni re si awon bun ni kini kan ko ran Olorun ni da wa la.
2: Oda ni papapa gege bi akoko wa se lo. E je ki asare menu ba akoko elekeji. Ah ajo isokan agbaye eka ile ti re si bi ojubi laarin akọ atabo. Won je ko di mimo wi pe iko minu o nbe o lori aye awon obirin ti won soju leyinu agbon oselu lo pe o kere jojo lori lede Nigeria. Ojo wo leyin fi wo oro yi
0: ti ri gbogbo oro laye to ba ti ya pa si tolorun emi fe dasi toro ni tolorun so npa obirin won ni gbogbo aro obirin tempo olorun na wo na se pe
1: tokun nko
0: se wa wa e te ma fe porowo gba ara riro ta ni won ya si be
1: ah okun ni
0: ma fe porowo cream ti ma ara ta won ya si be
1: e boya tori pe irisi won o ya to se ti a
0: da won nu o da won le n ta ko ta gboro mo ke lobirin sebo mi but unfortunately enough that was ibara wa nbi sakula kini la wa nlo awo lo ofin boya esin kan nta ba si ti lo emi o le mi nso in le sin jo tako ifokan bale lu temi ba lo ti ofin ti joba si se le wa lori o ti mu wa nanu tin ba ti lagba ti tako ofin in gboro tako ofin ba si se tan e understand now what as ibara wa nbi pe obirin ni eto okunrin re to pe lodo lohun o ko ri be le fi ma npe awon afa oju agbo esin mejeji ise n bẹrọ kan wọn jade kan ja mọ kini rohun kaluku so se lu rọrun ni aso fun yin se pe ogun ara riro won wa ya dede ni won wa si wa yiwa aroma wa ru nbe obirin si fine ma fe poro miniki obirin won ya se ti fi han pe obirin won gbọdọ ma se wahala amọ lo se lu Nigeria nbi ajo fi gagbaga ni ka si mo tan ara wa na lead obirin ni lead okay awon te ko wa ju mi nisin awon me ran karo yi olorun je dagba me lo obirin nu won meta o nku mi ni kan lokun ni
1: e boya ka so pe boye olodun ti kadara re
0: ti understand ni pe it is because of feel wa waye gba awon ilumi lagba e ti won se obirin se njade sise ta gbangba ni e gbo mi se ri ko obirin ma to mo ira so to se o ko obirin ma joko ma sise ile ko ma to mo nikan o to se o ko ma manage ile
1: ama comrade ibe boro de awon obirin na njade omo baba ajime fun bo njade won soro pe ah oda ijoba te so yin na awon na le se
0: nbo emi nso bi tolorun to won si to apo fe to fi na ba du nbe ah e lo se awon lu tan lo fi esin na se bore e ma ro be e ma ri press obirin bo pa sin ro kun ni ko possible ko la ni le awusa obirin o le jare ba sin jare ni le west nigeria lo so is why am asibi kan ma hun kan ma hun kan kan ni le se e bi ta awusa sin ko le ri ba se iru ya la won le wa nbi e gbo mi ye yi tan faranda wa ewo okunrin mi to wo mi to bi diya wa awusa ba wa laye o si wa la gan o
1: ama ba ti se ni bi ni le bi kan ewo obo
0: mi ni la wa so amo o atawusa ni o ati yibo ni o ati yoba ni wa ofin kan lo jo bani gbogbo wa lo to won yu aye ke na mo ni extract the state yin won yo kale so ba ti wa ri ba hun pe ba se nlo nu ni Nigeria loni ofin kan ora jo nlo ofin ebo ni awon obirin lati ti se akunta kun nbe ati do ra kun yiri o se minister o se DG Navdaki ata won se mi na ko se dede be o ko sun yara kan lo gbe funu yara re o ni kura ti wa nbi ati ri ya ofin gbe ni sasaraki won dije fun gbogbo mina won ba ri ko jo fu gagbaga ora pe toro abi kan ni won se se ta ba won ni won se won ni fun won ni I understand ni atawon be be lobirin
1: e wo ya wa okonjo iwe ala
0: okonjo iwe ala ohun ti e se Nigeria ohun ti e ima to gba Nigeria jo kini anata tele anjiye loni oni ka won gbomina ma pese school le ni o mo ba se pin was at that time on to ba fi to 2050 o was specific about the time o ni se se ka ma ra won financial because se wa meet mo so ori bi abi be loni obirin ya wa la ka yen ija lo ra okunrin se understand tipin just bi pe awon ti kan mo ro mi ni pe awon ara atawon kan fi wa le kan dakun kan ja seto nu ile wa funra wa ah even at ka government level emi ni ya kan ba to fi wa ni council chairman obirin bi okunrin ni ara amina isola understand ta ti de pa won obirin na le to be amo e so kene kan awon na ma npa te woju nu orun lawon ya yen te ba ti lawon ti gbadde on pelu yin to ba ti won obirin okun yin ti yin ti rorun nu awo okun yin ma tun ro pe se a je pe mi se kene kan ti a ti pe won diu ka kon si pa to wa na ti participate to ta jo n se won na in ta won ni won so so ki e bi governor kwara na ti se ofin kan pe crack the glass e bo je ye wi pe to obirin ba gba ko tin bo mi ta ba ri competence la ya le ma dibo fun kin se na le tin pe le kwara lati 1999 up to this moment speaker house of assembly wa gbogbo ati won je okunrin ni won ko ti ye eyin obirin na se kini e gbaruku ti ra yin ka lo fi ti wa igba yin o yin wa be wa fun kini kan okunju ajo so le kan yen ko lo sun ni kan lo mu se bo this is o tun won se minister o se wa lo be ni I se lo se de be e ta kon ba ni fe sipo ka bi keji gbianju won na si se proof what ara re e ma ja ma do de pe ofin kan ni wa gbe ile wa lowo ati ka won obirin nisin iya afin ami na sola eh won si chairman ni lo ni east but won si awon testify ti won si I understand alobirin na ni aso ba se bi won ta bai na na olorun je ba wa se afi transition minister afi change government lo didi ni e yo bi ne ba ri na prepare di waju be na baba yin no se speaker ni aso le tan baboy so wo yun a medical to ni lana to fin gbe kale e si ma ja do ni pa pe kan mo wa fun on the platter of gold ita ba se se fun mo tojo won ta ba ji ya fun ko ke pe lowo eni o olorun ni da wa la
2: ona ajade ka polowo oja ma ba de a si ojo opo le fun eyin ara le bakan na lo je pe e le fi ateranse sowo si wa lawon ojo opo aye lu jara whatsapp wa 0913655864 0913655864 sugbon be ba tona tarata wa wonu kulu yi oju pona te le lo to je ero bani soro na ni 0913655952 e ja de ka polowo ja e ma yi kuro nbe awon de to
3: iwa pe aku odun awano
4: gbogbo ẹyin ènìyàn nípínlẹ̀ kwara a kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún ẹjẹ́ ń pa iná sí yìí nípa ìfà ọdún tá a pè ní iléyà promo tó ń lọ lọ́wọ́ nílé iṣẹ́ divine communication ẹ̀ndí wọ́n ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn rabandẹ̀rabandẹ̀ fún ẹni tó bára latest techno spark 50 àti techno pop 20 àbùdá àrà ọ̀tọ̀ tí ń bẹ lára spark 50 ni pé wọ́n ṣe é tó wo ojú rí pẹ̀lú 6,700 mAh Lẹ́wọ̀n mo gba àwọn ẹ̀bùn ńlá lórí èyíkéyìí ọjà tẹ bára ní Divine Communication. Àǹfààní Sunday Idea sì ń bẹ lórí àwọn ọjà àwọn gbogbo. UK laptop tó jẹ́ ti solar battery àti àwọn ohun èlò ilé mìíràn tó ń lo ìtàn fọ́ọ̀rùn ló wà ní Divine Communication tó wà ní Divine Communication Plaza, àdójúkọ MRS Filling Station, Taiwo Salẹ̀, Ìlọrin, ìpínlẹ̀ Kwara. Fún ẹ̀kúnrẹ́ àlàyé, ẹ máa pè sórí 0703-402-9432. Divine Communication ló sọ pé ọdún eléyà dùn yàtọ̀.
5: Fedobin Ion and Care, the good for your body, shey you yeah. Oh, yes.
6: Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferobin Ion fun iwa ati fun emi ara to ji pepe okan to wa lalafia Ferobin ni ti wa Ferobin Ion ati folic acid ko sofo mo owo re papo re o si wa larowoto ogun olomi tin sori omode bi wipe oyege lojojumo Ferobin ni ona Ferobin lati ile ise Fitting Healthcare PLC o wa ni gbogbo ile itaja ogun jake jado orile ede Ferobin eronja fun ni leje to daju
7: gbogbo olokowo POS atẹyin eyan to nilo app te le fi sanwo gbowo nile yi mo money online banking app ati POS ni mo nfo rere e kiki da ke download app mo money ke se foruko sile lati si apu asunwon yin nipa lilo number ero ibanisoro to sopo mo BVN tabi NIN nikan orisi ero POS meta la ni mo money ero POS wa ko pon dandan peye kan le gbodo pa e se tun le rowo yasowo lori POS wa ati app to je ti gbogbo eyan bakan na ni ATM card wa se lo lori gbogbo ero ATM la yo kobo fun lilo e o si tun si hidden charges wa seni ti o le download app yi fun ilu ara e lori app store be lo gba se gbonte ile ifowopamo CBN atajo NDIC awon wa alamojuto okowo to le ba wa pin POS won yi kan si won ni number 3 upper floor Leke Plaza opposite Calvary Baptist Church ga kan bi Ilorin 0913 866 7353 more money helping you

0: wadasi.
1: So, e kaabo pada lati eka ipolowo oja wa. Mm. Ati sojo opole feyanra ni lati ba wa dasin tin be nle yi. E mo gbagbe o. E mo se akolo ni tarata senikeni. E mo soro ko bakun gbe. Ko bi ti re senikeni yo da fun ati awon neta. Won ni tan ti oda si wa ngba.
2: Ase Olorun 0913655952.
3: E ti me wole o.
4: Hello.
3: E ka ro e ko ojumo o.
4: Taro sa.
3: E se o.
1: Ase o.
4: Afa lo nbe lori ila. Awara la bi ajela wa Olorun bi aje wa o afa ajoto la ri okike so le gbadi da gure
3: e se o
1: ade se on fun iwoye ti yin
2: awon eyan tin fi ateranse sowo si wa lojopo whatsapp wa sugba e jawo eni ti o wole na ko to ri pe a jodo won o da 0913655952 saka oniyo muritala lati alore won ni won ki wa oni are nilo lati dokowo pupo lori oro eto abo nile Nigeria oni are nilo lati toju awon eso alabo bakan na oni ki Olorun bukun ile wa o eseun adupe
1: fun iwoye ti yin
2: iwoye ti yin ogbeni Alausa Samuel woni atokun woni lameto wa woni won ti se alaye oro to po woni koda olopolo pepe lori ni won woni lori oro awon obirin ninu oto oselu woni asha nile Africa ko faye ele lati pe ki awon obirin ki won dari ni sansan woni kafe yun le fun awon alawo funfun pe ki n se asha ti wa.
1: Hello. Ewo ye ti won. E se on fe wo ye ti yin na. Hello.
5: Akinyo.
1: E se on.
5: A re ti yin loke 2007. E ku odun gbogbo Muslim o, a se tupo. Barka de sala. Ori adele lo so lati airport Ilorin.
1: E se
5: si. Ni ti o se so e so little shop. Won pa ye ti le bodo bi 300 million to fi gba card. E je kun ni na de ko keke nibe. E na le rowo te ra form. Gbogbo awon so se pe ti won pe ti. I said, Deputy Governor Kwara break records in London. Couple of niggas say Deputy Governor 2007, like by Olorun, Olorun de to, e pe to.
2: E seun fun
1: iwoye ti yin.
2: Iwoye ti yin.
6: Pastor Obin Gumaruwa lo to. Olorun na Gumaruwa, owo yin odun ma wa nu, ama epo owo yi. Olorun o sanu.
2: Ola lati sawo woni e ka ru atoku mo kiyin. Won na ni eseun ani reyin ina oni reyin oni won si ki comrade omotosho oni Olorun yo mu pe ki Olorun oba ki o mu ke mi ogun oni e wo lori oro ti security ti Nigeria ti ti Kwara oko to ti lo lanjuwo si e je ki atuyan ni 2027 boya yo sese ka tuyan ni 2027 boya yo sese ka ri anugba won ni sugba wa mekunu iya wa ku ekan si tori a o ti ready fun isokan mekunu ti a n pe fun eseun
1: eja oko won
2: ola lati sawo mo ti
1: ko sa ju oye ti won ha
7: hello
1: hello eja mo le si kama fele se lo
7: hello
2: e ka ro
7: gojumo o
1: e seun
7: e po to lo mo fun se
1: ami tuntun
7: igbese ti governor wa gbe igbese to
1: e ti da ko yin o
7: oruko mi ni Joshua Jima lati sare
1: eni so le
7: igbese to da ni sugbon bawo ni an se dan go bere se won a kin yo wa lenu an o mbi tan wa o gba si na yo wa lenu ya kin yan ri oloro ogun oni ka bere se o ya kale bere se agbara ko ijobe ologun Kwara Osika abo ologun Nigeria oka ka be awon ti o baba won sise yi won na po ku ogun le eto abo yo olosanu wa
2: seun ni le lanfani lati gba ipe kokan
1: si won ojo ti lo
2: tori ako o te ko wa papa
1: o ti ko wa roga lori eto
2: bo se ri nanu
1: o baba ji me fun ta gba nlaye ja sare se nkankan baye ko tori pa mo ti gbada gbon wa kuro lori eto eyi awon ti won je oluko
2: awon
1: ti
2: ko
1: won ni pelu won
2: ti won je oniroyin wa loni
1: di ero gbongbon yi keyin na o gbenu si mike eyi e ba wa ki awon ara le si da ko yin ati ile eko te ti wa e ja ta kankan
6: kan ma se
2: dagun dagun
6: de
2: arabirin olawoye gbemi sola grace ati arabirin sola doye oluwa kemi jumoke
1: oya e ki amara
2: ki awon ara le
0: mo ki gugu ara le o aku odun ni emi wo sopo re
1: amen
0: a ni fi yi sase mo
1: amen o
0: olorun yo wa pelu wa
1: amen o ko yin mo
0: oruko mi ni arabirin olawoye gbemi sola lati ilewe keruba ti serafu to wa ni saboke e kule
1: e seun e kaabo oya iyawa
8: aki gbogbo awon ara le o aki awon muslimi wa pe won ko odun o ade ki awon ogowere wa na pe won ko ayajo ojo oni adura mi ni pe a se opolopo re o
1: amen
8: oruko temi ni oluwa kemi olajumoke solade lati ilewe kiruba ti serafu ni ilu lorin bi bayi
1: Ogulu tu ni baba mo soko ole yi tin be lowo yin
2: apo oyin lokunrin ba ka wa ara le se to lo
1: da ko re ja won lo
9: oruko mi ni akingbade adegboyega lati ilewe kerubu ati serafu ni saboke ni ilu
1: o seun oya
2: keni
10: oruko temi ni ibrahim sofia lati ilewe kerubu ati serafu ilorin
11: oruko temi ni lawata isile lati ilewe kerubu ati serafu ni ilu lo
12: oruko temi ni yusuf alima lati ilewe kerubu ati serafu ni ilu lo
1: so oda ni lati mo se nu one day si
2: la se olorun
1: la ro toni e mo yi ku nbe tori pe faaji nshan ni kan ni ta wa yi
2: ile
1: ya special ba ti ya baraba ya nwo nu e lo ni
13: e ke mo ni lucky
2: bo se ri
13: mo ba won wi were mo ba won laaro yi
1: adupe o adupe
2: oda titi di ola te ma pade awon akekegbe wa yo ti ja yo la loko mi o
1: olorun wojo oye wole loko temi ti a oni ta
14: ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe keje gbadun re
15: Diamond 88.7 FM
14: Eje ko mo yin lara Diamond 88.7 FM Ikoni ti o lelegbe
16: Want to know why we do what we do in serving you the best of broadcasting at Diamond 88.7 FM?
17: Because you're worth it.
16: Yes, you're worth it. We'll go the whole mile for you. Diamond 88.7 FM, we've got you.
18: The time is 9 o'clock.
19: Ago mesan ti lu.
18: For the best of national, local, international news and sport, tune in to New Sponge and Diamond 88.7 FM. New Sponge, all about the news.

dear, no, Latin Shiri, Connie Diamond, 87 FM, you no, lawa, lawa, be no, latte, come on, less, lawa, be. Get up your rotiwa. Oni to moteri uto moje ori ofe olon na langa wonu bodun bade bo ba ti de ba ajo se na ni adura ti wa re tojun to sin ati se yen ti ele na lo tu wa ba wa layo atalafia bayi ati n gbianju be tin gbo gbogbo kuku keke odun leya bo tin lo lotun lo si awon na tin se kini ati soju se ti wa bo se n lo ni yidi latin gbianju lati ma gbe si yin leti o na la nse le okankan leje iji bayi ki gbogbo re ko le dunmu bi dodo efon e ni binu ni bo ba se nlo e sa ma fokan tele wa nbe awa na gbianju debi pe gbogbo awon iko wa tin be yidi lele bo ati yoruba gbogbo won pata awon na nsoju se ti won na lapa bi ton wa a ma jo gbogbo re po na ni fodun toni ti leya toni to tu ba wa layo atalafia ohun ni koko children day adupe lodo olohun oba bi ba tin lo ni yidi bo ma tin gberun bayi awa na o se kini a gbianju ati ma fi to yin leti latapa odo ti wa nbi precious afolabi lo ko temi a ni pe ma jo po pelu badi yin yen ta jo ma po pon a jo wa po lori eto fun ti toni ni eku tetileko.

0: awon mo eh fresh baba mo ti e gbo won ni won na ra won lo ra ejo ku eko won ni ejo ku eko ni won fi wole ya mo ni ha ejo ku eko
1: mi gbo nkan so
0: o gbo nti mo wi
1: mo gbo
0: ko ijo ibi ti network ki wa ko si mi
1: no mi gbo nkan so so se
0: o na ko mo so mo ni ibi ti service wa ko be si mi
1: okay mo ti ko
0: se mo mo boya gba ti to fi ko be bayi network ti sa lo
1: okay kini nkan so
0: eh eh
1: o ti de wa
0: o ra mo fluctuate
1: mo flow mo flow ti mo mo flow
0: ti lero okan mi ni wo gbo eyin mo yo gbo ni o fresh baba
1: eh
0: erin eyin mo fresh
1: breaking ni so ronald george
0: mo yo gbo ni o
1: breaking ni
0: won le jo ku eko
1: eh
0: won lo lo
1: eh sorry
0: lo o be si no
1: chairman pe mi
0: eh
1: baba tu yi npe mi
0: eh ki na npe
1: oro won o si ni tumo je ti won so ni
0: eh
1: sorry
0: no baba pa wa lori asegun
1: all right sir yeah yes sir
0: baba pa wa
1: ki lo so ki nkan to tu so o so kan le
0: baba ti baba ti soro
1: emi
0: o so kan
1: ori ape
0: bo ti ba pada wa gbo pe baba o pe efori eh o ti gbo gangan o
1: eh gi pe kini
0: balance e
1: eh she be for now o sha o
0: no
1: so
0: mo
1: won ti soro
0: pada wa gbo pe
1: ko si an to fe
0: se
1: ah ni si lori show ah ni si lori show immunity ra immunity
0: oro yen o
1: immunity to bu e ori show ni o wa yo di she wi le she ile ya la nse ma
0: eh jo ma binu tun ni kan mo fe bere o lero okan mi ni
1: kinu kini
0: suru ah te wo lo ni baba pe o nse
1: eh
0: daddy ori a
1: eh
0: o ni won pe o ni
1: eh
0: jo won ren si mi
1: o
0: baba mi o so o ya so ko mi
1: o mo to sele
0: mi o ma fi to ba so
1: titi ko be si ma pon mi le lori eto ga se mi to wa wa
0: bi pe pe won ti e pe o ba won so
1: o na mo so ma pon mi le o na mo iro ma pon mi le bayi
0: baba o te fi robo yi ko ji se o
1: ni ni suru o ye ke won ma gbon mo de ti gbon awon ti te si mi so ye so ke mi to wa fun e pon mi le to ba so radara da oro si mi ko si kankan tin fun o
0: o da je ke se re
1: owo mi ti te kuda
0: pon mi le
1: ai sere
0: baby pon mi
1: fun mi laza e ta ba pade eto
0: fun mi
1: laza fun mi laza
0: o wa bi je
1: Je rigo ko mi le be emi o jeun.
0: Ah, pole loro wa.
1: Emi o jeun.
0: Ah, eh boyo n gba awe sa mo ni.
1: Mi gba nkankan, awe wo n gba. Gba tan yan je ran ki le. O ni ma gba.
0: O ja na ni e o.
1: Pe pe kini pe pe kini.
0: O did.
1: Pe kini.
0: Wo jeun. Ki lo je.
1: Ma o. Baba mi ge bo. Ko tara nu. Ba le wa. Eh ba ge bo jade wa le ti ko ju life ni.
0: Wale ti pojo.
1: Wale ti pojo.
0: Eh fresh ko lu ewo wale lojo leya.
1: Mm.
0: Keyan wo wale lojo leya. Komo fi ejo ku eko lo lu e. Ni yo na raju kankan sinu abo.
1: O mo gan tinu mi se dun. Iwo na sha ri pe fi se lajo wa bayi. O sha ri bayi. So ibere yen lo ba bi ma o.
0: E se mi
1: ma o ki ba o boye ki ma o je mu ba mi je le ni. Ko ni je ki
0: o fura. O ti je gbogbo ojo nu oke loju ma o ma wa.
1: Sori ta ba se be ami ti ma o ba se be so ye awon kankan ma sele so baba o de fe je ka awon kini e o sele so won gbudo gbe soke
0: o ro gbe eda antenna to lo ke yen iye odi network ti a lo a gbe sumo
1: ba awon se ti ko a ma gbe sumo yin o a gbe sumo yin o
0: ba le juju be e woju o
1: e to fi wo oju e lo e te ba le je ka tuzi fun
0: Eni o se normal
1: baba e no o normal
0: ile se la wa wa
1: baba e jasi
0: baba e jasi
1: nkan ti na no e ma n dun ne so a ti n jojo se bayi to ba ti ni a ma bo bayi
0: wallahi ma o menu e
1: bobo yen gu
0: won mo bo se n lo
1: o mo bo se n lo
0: ta lo lu bobo fun
1: ma o ni
0: o ri di ma o lo
1: je nja e si nkankan
0: gbe mi de be
1: eyin le wa lara won te nje ki ma o ma tele gite gite ojo ti mo ojo ti farabale ojo ti mo mu ma o ti mo so pe ah Mao Alpha, what's up? To bari binu Mao she do. Mao ni, I'm telling Mao ni ah, fresh ko ni baje fun o. O je ki feed bi a young girl gba yen. Mo tun ba be ki mama do bale mo.
0: Wa
1: ko so what's up? Pe
0: Mao
1: what's up? So mo gbe yin, e gba mi da fe ke and Adadia, Eraza. Eza, Baba na ni Baba wo. Bo mo so pe what's up bayi. gbogbo ide awon ide tekujukuju o jala ma o
0: no trust in line to mo yen ma o
1: what's up
0: e wa debunk oro
1: yen ke se a ton debunk nbe e fe so baba darugbo baba to si yangi e fe so baba mo baba darugbo
0: e what's up
1: e ma o what's up man
0: like say what's up
1: no olodo ni e olodo ma o gan jaju e lo so officially o ki awon ara le o
0: order gbogbo eyin te n bo wa jake jado agbala aye e ku dede asiko ye e ku fomo niyan se ku bojo odo tiri eh beyin na ba re ri pe kini ohun lo lo ni selense onku mu bi dodo e fun ona la wa na fe ni ka fowo yen ka fi wori ati eto fun ti akoko yi ka jo ma gbenu se ko jo ma ro si aleno awon mejeji ta jo ma popo na le ngbohun wa awon ma idunu a jo ma gba sira won ni bi eni gbagba kini kan ni a gbodo soru e lori ategon sugbon yi ta wo ma gba be ba tin gba eh agbo eh iresi iyan ah eh won gbe wa o fresh won ti gbe wa bi so lada
1: atomidan normal
0: ma ba mi so
1: jo kirun tona ma bo jo gberun o normal
0: ma ba mi so
1: je kon serun ton farabale easy take it easy man
0: please don't take it easy don't patronize me with
1: I'm
0: that,
1: not
0: okay?
1: patronizing you don't I'm telling you the fact you know now
0: fact
1: you
0: know as it is
1: this guy, because you are la. Don't drag this lady.
0: Don't worry, WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp.
1: I mean, it's a WhatsApp.
0: Will you come in?

0: Hey, fresh baba. I do well on long over Laura.
1: You go for long over.
0: Oh, I do well for doing lay out or do for long over. To bow a lie, to bow a lie, to bow a lie, to the Arab. Along over Jan Lalibaki, I do well, I'm a lorio. Lorio, we. Lorio Agba, Lorio Connie, Lorio Berry. Hey, Bobo was mute to do. Kakri agba laye mi wa yo se pupo re laye o ati laye to dara la se edumare akoko to feyan ra le lati ma pe wole loko kejeje boye fe ki awon eyan yin eh ko si bi to wo je irin ode
1: o si o ko si o
0: bi ti won ti ma boy kan ni alabarika yin diamond 8.7 fm ni le lo re koda de lori awon to nbe loki okun America won gbo wa nbe Canada won gbo wa nbe Australia won gbo wa nbe Germany won gbo wa nbe eh ma da ko re Japan won gbo wa nbe o Canada
1: Melo la fe ka mo
0: kaakiri agbaye ni won gbo wa nbe ketekete ni ki se po sese lo ma ogun ori igi ko to ri network iro ketekete bayi ni won gbo wa kaakiri agbalaye 0913655695 ni number te la fa lati pe si fresh baba ogbo afi ke yin mura o ko mura sadura gidi ni o so riru ele to jade ni
1: to mo fi ni kin kin te ma ko so na kin ko ni suru die ni ka je ko mi da si die abi ki lo fi o
0: ja gbe pe ani
1: igba te yan dede nsise ara re jeje ise salary e te yan o da si o to dede wo sun te ni tea abi coffee
0: can you imagine lojo leya oh, so ni no ma de lojo leya
1: tea abi coffee
0: o fi ru e lo wa lojo leya
1: eh tea e coffee
0: in to te to wa dun mi ni pe o wa ni tea or coffee
1: yeah
0: wa ni o da lo gbe wa
1: eyi to ba ta para ba
0: wa di weje go wa lo mu wa si ma je so nkan mi
1: o be ma je so
0: ah o mu wa si
1: owo si kan rogodo ju bayi o kan rogodo o so igbagbo afi gba ti mo foju mi ri ti mo fe ti mi gbo
0: e ti lori bi ati aye
1: to sele si mi to sele si mi
0: lenu
1: lo lo bayi
0: lo lo yi
1: lowo bayi
0: lo lo yi
1: olorun ko si wahala it is well ijo webe boya no bi kan lo fi jo ah ma no bi do
0: segun adeleye Segun Adeleye.
1: Adeleye.
0: Say na life you dey live like this.
1: Odin the accountant e wa.
0: Odin je ki ma so. Ki ma so PG.
1: Odin the accountant e wa.
0: Eh
1: accountant wa to gallant.
0: Say na
1: O ti ye mi. O ti ye mi. You know waiting happen.
0: I don't know.
1: He like one thing.
0: Waiting.
1: If he talks, he won't do something. Eh? If people just say castigate him, say you know if he do him. Now that time gangan you go come do him.
0: Iko de challenge.
1: Iru awon eyan be nu.
0: No be say go de post.
1: No. Iko just de challenged. You know say as he leave. He just say
0: He still dey ruminate.
1: Like
0: he still dey brood over it. He still dey brood over it.
1: Baba.
0: Yes ke.
1: Amuti.
0: Jo je ki angel to ko si e ni seju jo. Bo won se lenu. O se koko.
1: Amuti.
0: E mo ni ran leti.
1: Amuti. Iwo na wa wo ke omo jeran. Ko do mo fiti le.
0: Tori emi nu bo yen la gidi o. Abi ka cancel ni.
1: Are you sure? 0913655695 number te pe si no. E de ti gbo bi oga mi se so latapa be. O so nkan kon ni pe se ri. E kan ni Diamond FM didi gbe kale ba pe po
0: beni.
1: E ma sanwo kaadi. E ma sanwo advert loni gangan e ki awon ta fe ki e ki awon afa yin e ki awon imomo yin e ki awon ise yi ki yin e ki awon igbimo yin ti wa ni emirate gbogbo awon yin pata to wa ni Kwara State atawon to wa labro normal lori ofe na ti gbo yin wa gbo yin dada e le ki oga bi se yin gan
0: beni
1: iya nko
0: e ki awon onibara yin
1: e ki bebi yin sweetheart yin
0: e ki e debo to e ko pe ni e wo ni a ki bebi
1: alaye tin ba nsoro tin ba nsoro mama cut me short I don't like it I'm gonna deal with you. Iwo le wa agbalagba ni. Wa wu agbalagba now. Wa gbo bi alaigbo. Mo still fenu si gbogbo nkan ni.
0: Kilo le te pe oko oro ojina senu wo boy bayi. Ah! Bi ko wa program we se lenu sa mo te play. Mo te play. Te pause le.
1: Omo to sele. Omo to sele. Iwo lo fin sin la. Bi we ba pe la ro se yo do se iwo lo fin sin la. Pelu gbogbo ebu to ti bu accountant wa loni.
0: Ebu ke.
1: You are what I said, you know.
0: You
1: know, in your question, so I'm going to sit down below. Yeah, any money more cool or laughing, cool, you said, laugh. Amy, ah, you're gonna be no
0: journey. Mobbing, no,
1: yeah, I would do me. Ah,
0: hey, Hey, fresh, je ki tu wa fe le kun o. Ben yo ba de damu na Muslim Park lo ni.
1: Mm.
0: E yo ti ja yi Oloba. Wallahi. Ben yo ba de damu na Muslim Park lo ni. Yo ti ja yi Oloba.
1: Orimo, orimo, orimo.
0: Ibe tin kun.
1: Orimo.
0: Wallahi.
1: Orimo.
0: Ah, mo wo be mo ni Olorun wo. Ti e ba se pe boye eto yi gan. Eh?
1: Mm.
0: Mi ba ni ko da se.
1: Bo o mo wo to sele. Mi ni paro.
0: Emi o lo mo se
1: mi ti ni paro. Mi ni paro fun o. In ti wo be. Sugbon nkan tin ri lati ta.
0: Eh.
1: Tin ri lati ta.
0: Eh.
1: Atawon structure kan to wa lagba. Structure kan to wa lagba. Lagba kan na e. O ri pe o ri bi ti mo na wa si ni.
0: Ibo.
1: Structure to ki to dodon to wa lagba be structure to.
0: Oh.
1: Okay, ki ma ti.
0: Je kan wa wo fun ra
1: mo. Okay. Okay.
0: O to wa ya mi lenu fresh.
1: Yeah.
0: Ni pe pelu gbogbo n tele da.
1: Mm.
0: To fi to ogbo
1: to se kini
0: tele da fi jinki diamond and movement
1: to fi jinki wa mo n feel e
0: baba tun wa ni e ma gba owo to po lowo awon eyan
1: eh
0: o ya mi wallahi baba ni rara o 500 naira
1: mi gbo
0: wallahi
1: lojo to e keyan ma pawo ko ma se business
0: wallahi
1: no ni suru 500 naira
0: olo ba gbo
1: ton gba yen na
0: super late jerry
1: 500 naira ton gba yen na no tun se ngba
0: 500 naira
1: no ko ye mi o
0: owo wole
1: o mo ero bo se ma po to le ni e ki baba sare tap few ti e okay die
0: o na mo wo gba
1: 500 naira
0: se e odun leya tawon yo wa lati america london canada te pe be ba so pe pelu on ti won to wa nu ogba diamond amusement park be yan ba ni 5000 naira lowo wole wallahi won ni jiyan
1: alaye so
0: baba wa ni 500
1: naira your car wa lata abroad sound is a place I bring my kids to this
0: of
1: very
0: course,
1: garden
0: you're welcome.
1: And I said, so how much is the bill?
0: It's just 500
1: naira yan gani wa
0: 500 naira of course
1: 500 naira
0: yeah
1: ah
0: we are here to serve you
1: mo fe se okan fun e so you about to you pa mi sha won laduwa na papa be won koko sha baba e laduwa o se business o fe fi pa business pa mi sha baba e nbe o ya ko bo baba je ki se wa o ti pe meji o so won ko baba wa kan la npe ni ko ba lai lai ma ho ko ba lai lai wa baba mi sha aduwa wa baba mi sha baba mi sha aduwa wa baba mi sha baba laduwa ba mi oya ba mi ki baba laduwa
0: ah aduwa yen mo gade
1: o ise omo
2: mi to si mo wa nu eru ti o
1: ni ba di mi npe
0: so mo pe yen mo gada prayer point
1: ayan lori
0: sorry bo o buro gada momentum
1: lati mi
0: Ibi aba ni pe
1: iku mi o o fe ka se ri le se
0: Ibi aba ni pe
1: ki la ba ni di aba
0: Bọlọrun ba le gbe ru baba ba idide fun wa ninu iran ti wa
1: yi
0: be yan ba fe gbadura fun ru eyan be o fara balẹ o sa awon adura yen o wa ko sinu we so modi
1: eyan mu buku mu
0: Ibi aba ni pe o le bere adura yen debi kan ko wo pe Olorun eyan letun Leto ore si wa niran yi bayi.
1: Eyan mumu kumu je ba
0: jo. O ti ni bi ta ti sure fun yan re. Imo ya ni. O to epe eri ni. E mo je fun kan mi ma. Adura mo gba ti to bi be ko.
1: Kilo ko be bi ra mota yi. O na gbe nkan fun kankan ni. O wa fe fun ni ah. Ori eyan yo buru. Woni. Woni. Woni mo bi. Kilo bi.
0: Idunun ni.
1: O ti poju.
0: Idunun ni. Iridi ebe mo so pe binu e ba dun laduju so la se
1: omo so la se so la se
0: nkan ta le fe lo se si baba ri
1: god eh kini
0: pe bi oluwa tin bete be lai baba e mo gasi e mo po si e mo nisi wa je nfe le kadi e
1: ya fi kadi e
0: awon aro mo do mo yin iran diran yin o mo ra anugba
1: koni baje fun
0: oto sugar ja
1: koni baje fun
0: oro jade
1: asegun
0: o ra mu gogogo
1: nko egbe egbe
0: o mu sowo bayi
1: o mu sowo bayi
0: ya ma gbe pe
1: o se
0: a ni gbe pe
1: o ja se bola badi italenu be 0913655 6952 ni number te pe si o number te pe si nu eh o gbon la da na se ka gbe soke ka ti e wo lata wa bi hello ha
0: ele ma fi voice note yin
1: so okay ele fi voice note yeah o seun
0: ele ma fi voice note so wo si wa nbe e ke awon ara le e ki gbugbu awon olulufe yin awon molebi yin ore ati ojulumo gbugbu won le lanfani lati ki awon onibara yin na awon olore awon alaanu yin e ki won e ri pe awa na ti fi yun ati fi sewo tori pe baba ni ka ma gbadura fun alase apase kan ni ta wa ilo ile osu ile o mo ohun ta le wi na ni pe iwaju iwaju bayi lojugun gbe iwaju iwaju le ma lo la se ni o mari 0913655652 ni number the
1: number WhatsApp
0: beni 0913655684 on WhatsApp line le
1: share WhatsApp no
0: beni
1: ah oya ka tesi waju de de

0: 一定要
1: 吗？
0: 我摸起，摸起国康外，摸起国康嘞你哎，摸起国嘞，摸起国路发的我，摸起国嘞。Oh my way， 摸起哈的。
2: Hello， 哎，卡布爸爸。
3: Hello， 你把我土爸爸拉里巴里开。
4: You don't have to use my credit.
3: You like
4: me? Yes, sir. Yes, sir. I'm going to be a little bit
3: of a problem. Oh, no,
2: sir. I'm going to be a little bit of a
4: problem. I'm going to be a little bit of a problem. I'm going to be a little bit of a problem. I'm going to be a little bit of a problem. I'm going to be a little
3: bit of a problem. I'm
4: going to be a little bit of a problem. I'm going to
3: be a little bit of a problem.
4: Tu kau akan lembu wala tidak mahu mau.
3: Amin.
4: Tusi kini layak balik untuk Yesus.
3: Amin
4: Allah. Yesus luawa.
3: Amin, amin, amin untuk Yesus.
0: Latu menue.
5: Awak nak join ini betul. Bubu bintang lalu rela Nigeria. Allah abah asyik kini. Abah bawa le.
0: Yutung
5: bubu resi. Labar Allah. Ini nanti ni Children's Day.Ni na tun ni Children's Day.
0: Oni na tun. Ya ma ki gbogbo awon iwe patapata lokodo pe Happy Children's Day. Akin yo gbogbo eyin ogo ojo ola wa patapata gbogbo obi ati alagbato. Eh Oluwa ti nbe temi re nbe laaye ajere awon omo wa o. Tom fresh baba ja wa ma lu akoko yi o. Ka ma fi rawo ra se si oba Nawura Abijanda Baki. Ko jo jare o gbogbo awon ogo were ti nbe ni owo olowo lasiko ta wa yi. Olorun wo, Olorun wo, Olorun wo.Olorun wo Olorun jo wo la wi be je be re ba wa do la won mo won yo ba wa ti won le e lajo atalafia e je ki alafia je ko ma joba ni to rile de yi o alafia alafia ko ma joba to
5: amen check out big praise hello
2: hello ma
6: e ma karo
2: baba o baba we ka bo sa
6: e wo
3: amen yo
6: dara
3: won amen ah, ojo ko bi e wa.
2: Ah, o fe ba kan.
3: Bo la yen so ba ti se ami ati sa ni yen. Mo fe check e.
6: No ba je soro yo ti ja. O gba je ba ba ni le che. O ko ke ni mo.
3: Ami.
6: Ta pa yo da. O kan pa ni o ti ko ti. O kan.
5: Alawo godun odun la se bayi na ki lo sele
0: eh eyan ko guiding
5: eh ike give guiding ki tun ni and guiding ni ki ni
0: network n gbe idaji oro
5: eh sori idaji sori eyi ta wa na sami si mo gbo bori e se pe na temi na pe eyi ta gbo daada ta di mu ami mo wa jo mo jo mo ranju mo ranju sami yen ni ke eyi ti mo gbo yo gbudo lo
0: idaji ti bi idaji ton o wa so po
5: awa jopo o didide
2: hello
0: hello
6: o se mo ki gbo muslimi lo le de nigeria o
3: apo
6: to
3: o se o
2: kini kini
5: okay nko to fa ni abi then awon o de ti so fun yin na le kan pe te ba gbianju ati pe ti o wole se ri whatsapp number wa ta ti fi si lehun le kan erati e pe 0913-655-6864 0913-655-6864 voice note
0: e ma gbagbe gbayawo ni le ko diamond amusement park lo si sile lowo lowo ba ti seto yi o awon eyan ya wole ketiketi nbe le lati jaye oloba gbadun ara won oni ege sojo ose be eyan ba tun lohun tun lo bi se loni o ye kan fura siru eyan be yato sa wo ni royin ata won essentials bi awon ile ibo se man pe iru awon ton je dokita labere ni si awon nurse ehn won mo bi won ti se won se ma gba sira won shift ni oba de so gbogbo awa to je pe ise wa a wa ni holiday lasiko ta wa yi gege bi oko ataya ati gege bi idile e ma ko ra yin bo wa si Diamond Amusement Park ibi e ti le jaye oloba ibi e ti le gbadun ara yin doba ohun nu fun ti ayeye odun leya apori aparo ojapo e ba ti menu le ohun to ni se pelu Diamond Amusement Park super na gara wole loko kan ejeje boy tun fe ge sa so laaro yi olorun adu
5: afisi afisi
0: ya gbe ipe na ka to ma bo wodo e
5: okay jasare de oda won lolufe wa na ton gbianju lati pe ti won sare se kini won smart up won bo sori WhatsApp straight up won send voice note
0: all right
1: nkoro Mr. Benusi ati Mr. Precious Akinyi o ọkọ ọdún ọmọ aṣọpọ ẹ akẹgbẹ ẹyin staff Diamond FM omi aṣọpọ ẹ pẹlú àṣẹ ọlọrun àsìkí bàbá tó dá Diamond sílẹ ọlọrun ní jẹ kí wọn ṣiṣẹ láyé ìgbésẹ wọn ọlọrun máa pọ pẹlú wọn mo fi privilege mo fi kí o gba àwọn olólùfẹ mi both home and away and abroad mo fi kí o gbọ wọn o mo kí bàbá tó bí mi ọkọ ọdún ẹmí wọn ṣọpọ wọn pẹ láyé fún mi wọn pẹ láyé fún wa ojúṣe wọn ọlọ́run ajé kan lè máa rí ṣe lórí gbogbo wa gbogbo àwọn tó ń jẹ́ mẹ́ńtọ̀ mi ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀rí comrade Abdulaziz Ọmọ́tọ́ṣọ́ barrister Jaba jẹ́ comrade Ọmọ́tọ́ṣọ́ láàrin ọ̀ṣọ́ gbogbo everybody.
0: ọmọ bomi wọn jọ kí ni ìwọ jókòó sẹ́gbẹ́ ẹ̀ fún tó lè máa ràn lọ́wọ́ bó bá ti ń yí jù.
5: Jẹ́ kí n ma wo máìkì máa ra gbé
0: wálé
5: tí wọ́n gbágbára wà lọ́wọ́
0: rẹ̀. Máa wò kan ọ̀ rí pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ máa wo àwùjẹ kí èsì àwùjẹ rẹ̀ ó lè máa bá a bomi wọn. O tún fèrè bó sọ. Mi ò gbọ́rú ẹ̀ rí.
5: Ẹ ṣá nǹkan ṣe yín ṣá.
0: Ẹyin
5: mo ń bá wí tẹ́ àwọn ojú ìyá ẹyin mo ń bá wí.
0: Èmi mi jẹ́ bẹ́ẹ̀.
5: Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mo ń bá wí.
0: Mi jẹ́ bẹ́ẹ̀.
5: Ẹ̀fẹ̀ gbẹgbẹ́ keep short and let somebody enter.
0: Alájà fún yín sá.
5: Bàbá ẹ̀ gba iná fojú ẹ̀ rí.
0: Báwo.
7: Ẹ jẹ́ kí sọ fún yín.
5: Ẹ kí ni.
7: Ìwé tí mo kà láyé àtijọ́.
0: Kí náà wí.
7: That's all right. Àwọn kan wà bẹ̀ wọ́n pè wọ́n ní Saturday Jesters. Jẹ́ta gbáà ni yín kò tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó
0: tó tó tó tó tó
7: tó tó
0: tó tó tó
5: tó tó tó
7: tó tó tó
5: tó tó
7: tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó
5: tó tó tó
7: tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó tó
5: tó tó tó tó tó tó tó tó
7: tó tó tó tó ọkọ mi kì í balẹ̀ máa tẹ̀ ọjọ́ tí ẹ̀ bá ti gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé mi àyà ti wọlé ni. Mo kí ìyá dáadáa ìyá wa obìnrin wa ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀.
0: Ẹ ẹ àwọn ò tí ì mọ̀ ọ́ ẹ bá ti mọ̀.
5: Okay àti mọ̀ ẹgbẹ́ wa débẹ̀.
0: ẹgbẹ́ wa débẹ̀.
7: Ohun tí a máa wá.
5: Ṣé.
0: Àtẹ́wọ́.
7: Wọ́n kọ́ ọdún wọn kúyè tún. Gbogbo yín bẹ̀ yẹn, ẹ kọ́ ọdún wọn kúyè tún.
0: Ẹ ṣeun sá.
5: Ẹ
7: bẹ́kún wọlé.
5: Àmì o.
7: Ẹ jẹ̀bi bẹ́kún jáde.
0: Àmì.
7: Ọkàn yín á balẹ̀.
0: Àmì Ọlọ́run.
7: Ilé Diamond. Ẹ ní fi pàtàkì pé wọ́n ti ṣe bẹ̀ yẹn rí.
0: Àmì.
7: Yóò máa tẹ̀síwájú.
0: Àmì Ọlọ́run.
7: Gbogbo ẹ̀yin all Muslims over the world. Mo kí yín pé ẹ̀kọ́ ọdún ẹkú ègún àṣẹ ìṣàmọ́dún.
5: Àbẹ̀ṣẹ̀hún bàbá.
7: Ìkọ̀yàbá ìkọ̀kẹ́fà ní àkókò yìí kó dojù tó ń bọ̀ lóko tí kò lọ ọwọ́
5: yìí. Lágbàrún lọ lágbàrún àmì ẹṣẹ̀hún bàbá.
7: Àṣẹ yóò lájẹ fún yín.
5: Àṣẹ̀hún àṣẹ̀hún bàbá.
0: Ọ̀rọ̀ jáde bàbá gómìn. Àṣẹ́ra mú.
5: Kò ní bà jẹ́.
0: Jámọ̀bọ̀ wá sọ́dọ̀ súpà. Àmọ́ kíní kan
5: ní ọdún
0: yìí bàbá gọdún yìí. Wọ́n tún bá wa gbàdúrà fún mọ̀mọ́ ríà. Ìyá ríà dáadáa. Mọ̀mọ́ ẹ pẹ́ fún wa
5: o.
0: Lágbára ọlọ́run. Ẹ kó wa jẹ pé láṣẹ ìdúrà rẹ̀.
5: Jámọ̀bọ̀ wá. O ti máa ń sọ ni, wọ́n ní sọ bá ti rí tí ọkùnrin inú ilé tí ń ṣe nǹkan jàǹkan-jàǹkan. Nǹkan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn gan gbàdúrà sí. Wọ́n ní kẹ́ ẹ wọlé yẹn dáadáa. Ẹ rí pretty babe lẹ́yìn.
0: Ká tún gbóṣùbàràbà ń dẹ̀.
5: Ká tún gbé fún wọn. Làánà ṣe dábò màmá ń bẹ̀. agbe fun yin
0: agbe fun yin tan yan yan
5: ayan e gba ta ta se to lo subo wole ni miri ai
0: emi o ko wo
5: pe ki lo wa lori e tun fe wa da le lori eto bayi
0: ori tin gba legbelebe yi ele ba wa pe awon ara le
8: okay assalamu alaikum pe ara le
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
5: wa barakatuh
8: aki gba awon mumi ni ati mumi na dodo pe akodo ni obe oni sile o e mo dagbenu si lohun ati fresh baba
0: lona wo
8: sa awon mejeji sa ati parakun mi fun wonu studio
0: tale
8: won din ni le won meran wa studio so da
5: padi mi farabale je ko la
8: no so da de
5: ani bi ta gba wole ni suru de ara kun mi fa wa
8: ara
5: kun mi
8: ta pa
0: jomo la yen de le
5: okay e ko si wahala
8: e lo din o ke kerun wa le odun leni se kerun wa ko e wa ju ko le to le san se
0: super ma bo re
8: faraka e mo ko tan se o
0: je ka wo da ken ma bo re
8: e mo okay a ko ni ka su wa ra le pe diamond abuse park patishi ise da tin lo ni pere usa lowo lowo bayi mo tin ati dara ko mo wa
0: kabiyesi olodumare
8: dabi oni gbogbo lati 12 o'clock omo bi 100 wa ko wole yo ko gba park of month
0: olodumare
8: ise pa yo ko park of month omo bi 100 wa ko lati 12 o'clock no ma ti dey
0: e je ma binu be
5: padi mi
0: jo
5: ni bi to po lo ng lo to ni bi to po lo ng lo
8: family was in
5: lo yeah I bless you
0: da ko ma binu tolo ma tolo sanu yan to sanu yan tan yan ka gba pa omo yan to
5: 5
0: mo nbo jare 5 kini ka gba pa omo olohun sanu yan je omo yan to bi 24
5: owo e ti ranju owo e ti ranju
0: to bi 24 melo le ni to ko de
8: bi 100
0: bolo ma yan da 24 melo lo
8: ko lo gba monti awo ko pe ni li le ko ku gbo 100 wa so pa te ti de latago meji te kokko de
0: Judo, my family wagu.
8: No, I'm a odonsi lori awon ya wa don mi wo moto.
0: By 150.
5: No. Akobi e ni Judo. Akobi e ni Judo.
8: Adelebodi.
5: Oranju gugu gba do gbo moti. Oju eran ran.
0: 150. Gugba. 100.
5: Oje, supo jare mi nbo jare, akon wa ki won be na ni. O ye ka na le di.
8: Ke ganu si.
5: Ka ganu si ko si wa la continue. Ejejo. So e continue jare. Okay.
8: Your number one parking in Nigeria.
5: Okay.
8: We are open for business.
5: Number one parking
8: in Nigeria.
5: In Kini.
8: In Africa, sir.
5: Why ya kwa lagba lagba?
8: We have a lot of machines that currently are to share on kolali anoni. That to commission next.
5: Eh? Eje Kini.
8: As a commission, every law get.
5: Show off his sheyin ke ma ka on machine orisirisi wa ni.
8: Ilorin gbudo di Disney Nigeria.
5: Disney. Ebi ru Disney Junior ta ba wonu Kini o.
8: Olorun
5: oba o eye gbe
0: mi mo pe super gbe bo to ba yo
5: o je ki continue jajaja would you allow this young man this supo to talk please
0: Mr. would you
5: go
8: e mo ju
5: go ahead my brother
8: I want to ask you something gbo ara le pe e ti baba gbo super rande fun baba to ni ile ise wa
5: ah god
8: ani sibe pelu won do tu wa ngboro won wo wole se 500 naira
5: ati so ile na le nkan o
0: gbo se mo ni pelu awon ohun na leyin na tun so ina
8: a tun ko machine tutun won
0: machine tutun baba si tun so pe 500 naira na tun ni
8: iwo to wa go mo wa pe demi ti fe to sori ila iwo lo gba fast lane 1000
5: super agent being question kan se yin o mo business se Nigeria ni awon ero apo e gawo isoke
8: baba ni ko ri pe ani baba so pe ki agbogbo ara ni igbadun ara atara ilu na
5: 500 naira to ba je ebo na lo wa to ka won mo re wa 500 naira to ayedade
8: wa pastor ti de be la re won ga nu
5: sabi oga
0: super
8: mo dansa
0: lowo ba tin seto ye awon ara le ngbo wa o ki lo nlo ninu ogba diamond amusement park bayi
8: e se olotu ilakale to leya o tin lo lowo bayi ati lati oni titi dojo sunday lati lakale pe ojojumo te ba wa le mo bara mande nkan
0: faaji kelele
8: sa ana o bi dj marun nu ogba te ko te ba pe dj crack lo place te lo pa owo dj crack atu pe dj rezi wole dj high cash dj juice gbogbo lo wa le
0: fresh ati gbenu sin kan
8: daru si wa nbe sa gbogbo e lo ti wa nle sa so gbo awon kan se de wa na de ana awon engineer awon yin bo wa to pe o to wa on standby so ko si pe machine kan ni o segun bo se be sa ama won park na le pe basic won wa be odun meji odun meta won ti tono si
5: kabiyesi so e tun move safety lo kunkun don be
8: sir abasi soro eto abo na ana won agbo fun lo to wo so
5: okay
8: ti o wo so so ni da mo da mo se park sir even ko sa se pamu be sir to ba se nkan ti o da
9: kedere bi
8: ke ko to pari wo ti mu o
9: nibi eto abo be nibi to le dan
5: o se kite to
9: ka bi esi olodumare oda super waja wo bayi eyi ayonda yin laipe eyi ibe yen tin ro keke ro keke ro keke tori pe awon eyan tin gbori wole lokoke ejeji sinu Diamond Amusement Park ngba temi na moju mi debe won ni gani afiji iroyin to afujuba lori awon tuntun tolorun tun sese tun se sinu ogba afi bi ogba edeni beyin o ba ti ri ogba edeni gangeri eyi te sumo wa ina
8: Diamond Park
9: ogbo super mo mo so pe beyan ba wo be beyan ba ni ohun wa ni London ohun wa America oro photoshop ko
5: for real ni
9: wa mo pe
5: eh to tun wa lo kiju to ba lo wo nu akeji yen
8: ah awon mo sinu sumi
9: ko wa eyin to je pa awon eyan yin wa ba yin sodun ebun to gaju te le fun won
8: ni Diamond Amusement Park
5: e sha mo ko won bo
9: Amusement Park e je te wa foju won gan ni e ri te lomi oni ah ah
8: ni lu lorin wa
9: ye wa le mi o si nkan
8: sa awon to tun mo yi Diamond Amusement oni lowo lowo bayi Diamond Park ni alujo na lorin
9: o na tun gbe fun
8: pe o fe larujo na ni lorin mo bo Diamond
9: Park paradise lorin
5: ja tun bere bere na o se koko se pataki lori awon nkan tawon eyan le gbe wole to ba nbo apart from pe o da pe ni awon kan to n ta onje ati be ro ki wa ni nkan mi to le je extra thing so le gbe wole
8: agba tawon eyan gbo ti wole tori agbala wa ibi ta tin kon won ni
9: eko wa omo lu abi
8: be ni sa pe a de sodun awon kan te le si loju awon omo a faye gba n Diamond Amusement Park so pe a n gbe go wole a n ru fi lenu a faye gba sugbon ko nkan ji je nkan mu mo lerin dodo gbugbe lasiko dun a to relax fun wa e le kun fun te ba si lati le wa pe awon yo ba
9: mi so mo mo eyan le dana onje wa
8: pe mo para kun ba mi ba ti pa iran fun yin te gbe wa ya
9: ta ni ninu won koju line o no so bi mi enu e sodo boy
8: mo pa gole ya sa e me ta mo le bi ma fi wa si Diamond wa ganu si a so pe e le gbe yin
9: mo mo super ka gba pe ni si atemi ati fresh bayi abi awa ta wa ni Diamond FM nbi
8: lowo lowo bayi
9: ehe awa pa agbo
8: be sa
9: awa wo pe ah ibo lati le joko ta ti gbadun kini idoba o ka mo bo wa si Diamond Amusement Park aye wa
8: pe kan ti so wo wole sa
5: ajewa fun atun gbe ni dani e la se picnic agbe wa be
8: e mo gbe be di wa
9: e se yo le gbe mattress
8: no a sai mattress
9: ba ma se wa gbe e ba ba mi so ba ma se eni nikan ma wa da gbe
8: a de mo gbe mattress
9: mi so ma gbe
8: fresh fresh e ma hela mi your microphone
5: e te ba e ma ja yo e ma ja yo e ma ja yo
8: te ba si nbo sa e mo mu kan ke wa to re ko sai ewe a nwe se e be sa to e pa lo le
9: ilo o se ti mo gbe mattress bo
8: e lo le se sa
9: ilo de
5: a zin ge o gbe mattress gbo fun fesun se be
8: o ko sa fesa
5: eh
8: se
9: agba lejo e se ru alejo
8: ye sa alejo garu si lagbara go sa alejo garu si
9: iro e o da super beyan ba mo mo wa sinu ogba Diamond Amusement Park e ti ri bi to mo mi odi ni mo mi am na o go ilo mo mi I want to stay here ngba to mo ri tori igbadun
8: ah lo faster
9: e fi number yin le ma lo family house
8: 080 2677 3152
9: e to mu
8: 080 080 2677 3152 ah e je ti lo champions league wa ah asina ma jebo
9: ijo woni
5: lojo woni
8: on 30th to go
9: saturday se won won pe psg o foju yin ri mo bo
8: ah
5: e do ebon lati fe show e na
8: ina agbala Diamond Amusement Park na ni
5: Diamond Amusement Park na 1000 awon to ba 30th na on saturday ni
8: lati ago meta sa red carpet ti bere e mo ya photo lo ni
9: e super e wa je nbere bi en ba fe wa woru match to gbona to ya kilala to be se I native dress na le yan wa so ara ni
8: no e ja mo ko na si pa ki lo je je wa ri
9: ba se me le wo sa mi le wo pada wo
5: lo suppose eni to wa re gbe ki lo wo ki le express ko wo wa be gba gbe ti ma so ro ko ma gbe to ba gbe je ma ma ranju mo ni o ma ma ranju ah oju riran ipo
9: Eh
5: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
8: eh
5: eh eh eh eh
8: eh
5: eh eh
8: eh
5: eh eh eh eh eh eh eh eh eh
8: eh
5: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
8: eh
5: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
8: eh
5: eh eh eh
8: eh
9: eh eh eh
8: eh eh eh eh eh eh eh dembele ma
9: o te mi mo ni pe keyan ma tori arsenal ni asma o te mi mo ni
0: yo mo yes
5: she guys I don't know about pa wo
8: and what jebo 31 is a 31
5: gozu ala
8: e so sir
0: se mo pe ife yato si pe yan gba cup
5: ha o wa ife wa cup na de wa ko sha gbe cup kan sha
8: pastor gba
5: Ere ma jagbe en debi. E wa da wa la le. E ma jagbe. Ko do de pa won ni o mo pe wole bayi se.
0: Ana gba fe tani o gba cup.
8: Eh? Praise. Ni o gba ke o gba cup.
0: Tani o gba fi.
8: Asa o gba fi.
5: E ma da wa la le igboro hot ya. Oya baba, number yin ke to lo o. E jule.
8: 080 26 26 77 77 31 31 52 52.
5: E pe le kan se, pe le kan se. E wa para balẹ pe bayi.
8: 080 26 26 77 77 31 31 52.
5: Koni bajẹ fun osu fun mi, koni bajẹ fun.
0: Kile wa n tewo bi atewo gbori.
5: E fi baba ile.
0: E ma lo family house. E se
5: go. E ma ori it as well. E ma ori. I got you back. No wala.
0: E pele o ara aga.
5: E se ajagborin. E se ajagborin de.

0: isi on kaluku ototo ni to eni to pe wa to ni town planner ototo ni te ba fe gba we pe to approve pe mo fe kole o e fun mi lase pe mo le tesi waju ise town planner le yun amo emi ni pe mo fe rale aba mi wo sile pe sile da si mi oni ko sowo ise so fi o le yun.
1: Hello, e ka san o. Hello, e fi wole o. Yes, ma. Yes, ma. Kilo ko yin ma.
2: It is Oladejo.
1: Lati.
2: Lati e yen ko ni.
1: To, oya papapa ibere.
2: Ibere mo fe bere ni wi pe ara le. Ni awon je Olorun kan ra. Awon je Olorun ton si ra, ton gba agreement lo da awon ti won ti ra. Dere ti pe gan ton si ra. To wa wa wo ni pe tawon ma ta fun gbogbo awon eka to wa lo ni under awon then to ba ni ke ti ko apply ton si apply so ni tin ba yi awa fe ti si ofo but igba ta ra yen ti won ta yen ti pe ti pe yen won fe di good la fe ti tan allocate fun won fe won ni agreement so but won se to won fe ani for rain plan everybody awa fe se ti ofo sin won wa bere fun agreement so ngba ta wa lo ba won won wa ya bi pe a le so fun lawyer pe ko fun wa o se agreement fun wa awon sign re mo wa fe bere pe se iru agreement yen se won ma ba date e sitan ti won se survey ni abi bawo
0: to fun inte so te ba dodo awon amofin won o salaye fun yin pe to igba to ye ki date to wa lori agreement yun ko je tori se ti won nu
1: to ehun so fi o ken de oladapo gege ba se mo pe kaloku lo ni se titi e e to ba ti jomo an se we to ti awon amofinu to ba pe an se survey ni nsin boya fe se wa di boya ojulowo ni survey ti won gbele yin lowo abi eyin fe tun survey ti yin se
0: abi fe se wa di
1: lori ile gan awon survey ni ke se kini o awon ni ki e to lo o da pe ojo wa o tin lo arojo muso lokun survey o kan de oladapo e ba dagbere fun o de ojo mejo
0: to gbogbo ara le mo ki gbogbo yin aku popo sisin odun o
1: to e seun gbogbo eyin te lori ofe lati darapo mo wa e mo je agbagbe pe number yi ohun lo ja si office APPSN ni lu lorin 07038568601 lekan se 07038568601 gbogbo on to ba jomo afẹ rale abi afẹ si wadi lori ile e pe won yọju si gbogbo awon to je akosemose survey won o se kini o won o se ohun to to ati to ye fun yin titi di igba mi lojo mejo ta tun lori ofe ta tun mo pade lori eto ta pe ni ask the survey bere lowo won le re Usain Adeleke babo omo lo abi lo ko temi e mo wa je agbagbe o pe gbogbo ohun ta ba fun ni se ola yo bere lowo emi ati yin o di gba kana
3: Njẹ iwọ n gbero lati ra ile ọrẹ wa ṣe o ti ṣetan lati kọ ile ara rẹ planning to construct a durable infrastructure like roads dams and so on contact a surveyor for any meaningful development on land gba imọ to pe ki o to gbe igbese rara tune in to ask the surveyor your trusted program on diamond 88.7 fm every wednesday wa ko eko nipa ipa pataki ti awọn wọlẹwọlẹ n kọ ninu awujọ idi ti iwadi ile to pe fi ṣe pataki ati ohun gbogbo ti o gbudọ mọ ko to ra ile tabi kọ ile ṣe fẹ bá wọlẹ tí ìjọba fún tẹlu tó sì ká ojú òṣùwọ̀n sọ̀rọ̀ ṣàbẹ̀wò sí www.appsnkwara.com kí o sì tẹ find our member láti rí wọlẹ tó ní ìjẹ́rìí iṣẹ́ don't miss it ask the surveyor every Wednesday on diamond 88.7 fm stay tuned
4: Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bá kàn nínú.
5: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
4: Ètò eré ìdárayá.
6: Àwọn tí Ronaldo list nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà bẹ́ẹ̀.
4: Ètò amúlùúdù tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
6: Akinyin o.
7: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́nu.
6: Bàríbà.
7: Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
4: Mélòó la ó kà nínú eyín Adípẹ̀lẹ̀? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.
8: Ìkànnì tó jalè jako tó tàn kárí ayé.
9: Gbogbo wa ní gbòòrò ti mọ kí ló ń gbà bùn.
10: Aspa.

0: ayo ati idunu yin lo je wa logun.
1: PAPP
0: Diamond FM, igbadun ti o lopin ni
1: after working kilo.

0: Goji ekiri jigbora tano danu Sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun be Sempin night horo meji lura were were ni Sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati Sempin night jeje kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise to yi pharmaceutical industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pògùn òyìnbó ló ṣe é. Bára rẹ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta, kàn sí dókítà rẹ. Sempin night.
1: Ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé.
2: Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìdàkùn káyélujára wa, ìdàkùn ìbádọ́rẹ̀ Facebook, ìdàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
3: E kaabo pada iroyin ekunre ni amuwa se ti gboyin lati kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwairon tesiwaju ni ile okere.
4: Iroyin lati ile okere ogoro awon eniyan ni won ti se iku pa ni ninu akolu ti ile Israeli se si gusu ati la orun Lebanon la na ojo isegun Tuesday leyin ti olotu ijoba ile Israeli Benjamin Netanyahu se leri lati gbe igbese lo ologun lori Hezbollah gege bi ile ise ijoba to wa fun oro ilera ni Lebanon se wi okere tan eniyan 31 ti wa ni won se ikupa ninu akolu aipe yi to fi mo opo awon omode
5: Okere tan enikan ti jade laye ti eniyan mesan miran si ti farapa ati wipe awon eniyan mesan miran ni won di awati leyin ti tanki chemical nla kan dun gbamu ni ile ise iwe kan ni ipinle west ni ile America awon osise panapana so wipe ago meje abo owuro ni isele na sele to si gba awon eniyan ni iyanju lati jina si agbegbe na
3: ni abala iroyin ere idaraya oluko ni fun iko super eagles erichel te kesi awon omo iko agbabolu kan jawe sobi si pelu bo se gboworo soju ile Zimbabwe pelu ami ayogo meji sodo ni a pẹ̀lú ṣàgbà yìí tí kọ́ọ̀pù tó wáyé ní àṣálà ní ọjọ́ ṣẹ́gun fẹmi àṣìṣe lórí àwọn he fún ikọ̀ super eagles ní ẹ̀ẹ́mẹ́jì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ilẹ̀ nàìjíríà yóò wá kò pẹ̀lú ẹni tó wá borí láàrin ilẹ̀ jamaica àti ilẹ̀ iran ẹ̀wẹ̀ erichel ti ké sí àwọn ikọ̀ ọ̀hún kan fakọyọ ní abala àṣekágbá ìdíje náà tó lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kókó náà rèé aka fun yi pe ṣetima ti ke si awon mole Nigeria kan farajin fun isokan pelu se se position odun ileya aka fun pe oga gba olopa le ti pase kan kolede awon osise alabo kakere ti bo torule fun popo position odun ileya ati so fun yi pe adaga ati oredasile kan Amade dawodunu pelu awon muslimi pe kan farajin fun ilana esin islam ni ile okere aka se ti gboyin ipo dagbere faye latari ikolu to waye ni ile Lebanon latowo ile Israel lakotan a so fun yin pe oluko ni fun iko super eagles kesi amokan won kan jawe sobise ni abara sekagba edeje unity cup 1960 o ni awon omo ologun gbajoba lowo ijoba lagbada ti won dibo yan ni ile Turkey to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agan marabo loni fun iroyin agbaye wa ni kan Diamond 8.7 to wa ni ilorin ni ipinle Kwara Nedu Okode ni olotu iroyin Taiwo Adeyemi lotu to kasete gboyin atawon ogo were wa
5: Yusuf Alima loko ti temi.
6: Osfujimo loko ti temi.
7: Akungbadi Adegboyega loko ti temi.
3: To ekeyin pe lekan si akopo sisin odun leya opo re lase laye asiku popo sisin ayojo awon gore to ko loni opo re lase laye amin.

Rajimi. Isimilai Ramani Rohim. Eya wo mi mo la te mi. Te je lati Muslimi. Gbogbo yin tan lo toothpick lowo bayi. Gbogbo yin mo ki o. Ka dupa lowo sati loke. Obe o sele. Wa se leyin wa. O ba wa nu sare. Egbo se ko wa tope. Gbogbo eyin mumini, gbogbo eyin mumina. Gbogbo yin pata mo ki. In lo lodi kokan o. E ku adu o. Iwo to rowo rabaya. Iwo to rowo dagbada. Iwo to rowo rabaya. Iwo to rowo dagbada to jajala mi alowo. Are lare, sokoto agbepa. Oh, nilo lati ma se nko dupe ko ma dupe lowo bala to da ozi to de mi na si la tuturi odun leya todun yi abi ida kebi o gbogbo eyin eyan wa o tun masking gba konju ko tun ma se be ku yebe yebe e tori pon kile fala fala la pa bi tu gbogbadu lozo tuni ku ti mo wi pa tare ijo ma ti e labo e ma npe ni wo ma baba ti ya ba ti ga te ju alujo yo ma ranse sawon oduede oduede yo ma ranse sawon agwada ati be be lo lori eto mi na gbogbo e ye fara bale ka si dan e mu sitin a tu jo gbadu ara wa bi ba won ati lawi se ngbadu ati lawi Eje lo ko gbogbo awon tajo mi toto ni wa Bere la todo baba lalubarika Ijejo osere omo nile obi omo eleni ate eko omo eleni awele E ma su omo gede se lule ijesha Eye lasan ni mu ije Ijesha ridi jana ile leru owa ti muna roko Yesi ere yesi oka Oka riba mi Mo kiyin e ka so te magi wa ikani ye alagba Michael Abiodun Olare waju ma o Oje Ejira ba sokun edun jo bi wini wini loju orogo ejiworo loju iya re O lo tu gbogbo eto tin jade nikani ye ikani kan keji de ni adorun o le owo meje Oju pona Diamond FM O le jazzy e si lewo tori awon ja ni me le ka ta yen fe kiri bas ifura ka gbogbo awon ta jo nbe ni oro loso yi eyin poka le rorun bon di ya to ni ro Olare waju ode wole nbe nbi MC Smile Engineer Shegwa

to me omo pupa bi taya oko omo ni ke omo npa mi baba tude an baba tin be lenu loro lapa to n baba dada baba ogun e lefa e ku o e ku o ni gbona mama wa lalubarika yi ni won ba wa toju ile ise yi mo dupe o iya gbona.

0: ke ni won papa bi to joju pona gogogo te leto sugba lori frequency yen ikoni yen ikoni ikeji de ni adoro o le owo meje 88.7 ni awari ni abere ari ni abere wo akani ko yire olode seyan emi lo me lajore ogeje wa lo egbe pa yoyi ti tingba ti kin so ma le na ajure ikiti ni le baba to gbebe me lomo be ba wa wa mi be ba ri mi le alayan fe le wa mi sinbi tayo de jingbe nsere oge ani mo ti ba won sa keke mo fi regbo fa mo kabaja mo fi redi opa ojo pagi lopa kan da pa kan si ojo bo ba pa mi ko ma se po re mi simply because erin ba won re lu waro ko mo bi won se nki won lo de waro yeske e fo re lu waro ko mo bi won se nki won lo de waro ajade kan lo mo bi won se nki won lo de waro to mo bi won se nki won lo de waro ka ja o to de edogbon won le yo ara le ogbon kan ta ro ko so e ma jina lo ayo de ja yo la lo si nbe leyin ma si ele agba fi yoyo ori e lagba be abi odo akiwu mi o de ye pe ipada ri jala mi ababa alowo to ye kan fi ra jala mi awon ti ko fun obirin le kan fi ra abaya o da wa a ile baba ti ni won ti toju obirin Only we will go my first, ladies first. Gbogbo yin te wo lu lorin wa gbogbo agogo. Abe yin te wa le odun gbogbo yin mo ki o. E ku odun o, e ku yedun. Emi o se pupo la se Olorun oba o. Ngba te ba fi pada si bugbe yin, si bi ise yin. Layo te gunle le lorin si ipinle Kwara. Layo na le pada la se Olorun oba e ma so body abe bise raye shame wa ni jiyin gbe o wa ni sara so mu lori emi ateyin na o alu ati abo wa eledu ayo pamo o e wa da ku debo ninu irin ajo odun leya yi nitori pe mo mo pe loni nikan ko ni o pari to ba ma fi tu di lola won ni ojo ko odun bi ojo keje odun e da ku gbogbo nkan ti aba fe se e ja se ni won tu won si o awon to ba ye ka na wa nu si e ja na wa nu si won awon kan ti o ba ye ke se e da ku e se ke se ni won ba e ma ja sa se won o e ma ja ni omo ni keji wa lara o alabagbe re orowo pa eran lodun yi Aji tori po wa rowo pena o wa bere si ni se yanga si o On ti mo gbianju lati so fun o ni wi pe No condition is permanent O le se se ko dabi pe ko ma dun loni sugbon nbo wa dun lola eni to ro bi pe nko o mu yes fun loni o se se ko je wi pe o gan ni won ma wa wari fun lola o daku dabo daku mo bi o tori olorun ma se gberaga ma dagbada re igberaga tori po rowo re ran abi tori po rowo ro abaya abi rowo ro dagbada to ba ni lo pe ko sanu fe ni to ye ko sanu fun daku sanu fun gbogbo aye eyan mi kaakiri koja ilu ilorin gbogbo yin pata mo ki eyin tofa eyin toro eyin ti ipinle osu eyin ti ipinle ogun eyin ti ipinle eko eyin ti ipinle ikiti eyin ti ipinle naija en tori pe ikanni ti a n gboye ikanni ele to debe denbe ni o debe denbe nsi gangan ki n se alakoje ko be ba n gbo e tun le gbo kaakiri agbalaye bakan naa n se pe boya akan ti e o ti ye yin olojule meji àwa kọ́lé yọ pẹ̀tẹ́ẹ̀sì ni àyè gbà mí ó là wá ń bẹ lápá bí gangangan nítorí pé ń bí sámáǹtì ọdúnlẹ̀ gangangan wá ń gbọ́ wá ń dún ó ń kilẹ̀ ó ń bí wọ́n pé ebo ni wọ́n ń pe bí diamond lélẹ́yìí lójú pọ̀nà yẹn 88.7 gangangan nìyẹn ewa ọmọ bàbá ti ṣàlóṣì ń bọ lẹ́yìn ẹ̀ máa ṣe jẹ́ ń dẹ́ka àpolówó ọjà náà bí n bá dé látẹ̀ka àpolówó ọjà ẹ̀yìn ọmọ ọlọ́jọ́ bí áhùn adé last wednesday of the month for the month of may kọ́hún olawa you won't make I celebrate you or you won't make I celebrate you now all the may celebrants Oya, e amo gada ye na, gada ye na. Your face show, your true time. Oya, gada ye. Oya, ma ti ati ranche show. 0916950436. 0916950436. Boya, eni e ate fe kimba yin celebrate foti ojo bi. Neno yin ajo oshu. Ikanu, oko yin, aya yin, abia yin, abia labagbe yin, alaba sheshepo yin, baba yin, na wo bi yin ni. Anyone, efi ati ranche show. Sorry, 0916950436 Ejende eka polowo oja kin polowo oja tin be lori gba bi n ba wa de ka wa tu keke itun ka tule
1: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma jifa idiwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbegbe electronics, awon ohun elo solar ati be be lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni le ise Femtech yi fo eru o. Kan te atejise I lori WhatsApp si number 00999966565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o.
2: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo

Eledua. Ogbo awon ti won le ma benu banuje okan lowo. Ti won le ma ni ogbe okan. Eti tori awon omo. Omi itura. Omi alafia. Dakun dabo ba wa bu si won lokan o.

0: Hello, somebody. Ben Osi, call Lele.
1: Ekasan.
0: That year, my Lele. Lele, Ben Osi, Gaga.
1: That year, ma.
0: Ejo, o ko yin bo e ti pe, e ti de ran lo.
1: Owo ni koko alaso oke.
0: Lati bo. Lati ga osubi. Bo ni kini update ti nbe le npa odun le ya lodo yin na.
1: Omo la fi npa nu lowo lowo bayi o.
0: E wa nikan da je, se mo pe e ti nteja na, e ti selfish na. E ti nteja. Ki ma bo.
1: E jade we wa gba ti.
0: Okay, ki ma bo.
1: O po leyen ye.
0: O po yeye, o po ya pa yaski. Agbon gbe bi omi o. O ya ba mi gbe fun.
1: Omo ya ti sa.
0: Gbe fun.
1: Ma fo o po nle.
0: Ki ma fo, emi go fo. Mo fo ti.
1: E ma wole bo.
0: Olorun. Olorun aje.
1: O ya.
0: Mo ti mo. Ki le wa fi nlo sogo Olorun. Ki le fi nlo sogo.
1: Agbon fun mi top were were ni wa.
0: Bo se ba je ni. Ko ko si ni je aje mo. Ami ase Olorun.
1: Mo wa so pelu se diamond ni Jona.
0: Ami.
1: Awon eyin patapata.
0: Wa gbo. O
1: ti ti ri akobi o ma wa ki won.
0: Wa gbo, gbogbo won ni won gbo.
1: O ti e mo.
0: O ya gbe fun. Buate toile owo meji loke be eyan kan. O ya ti jo alaye. Onko bi iseju. Marun din ni ogun. Ago tun pe ni medogun. Ti agogo meta o fi gbenu lera won. Hello somebody.
2: That's your ma.
0: O ya ma mi gbe fu o.
2: E ka so.
0: E se go ni ma mi.
2: A ko abi ani o so po re o.
0: Ami ase Olorun.
2: Yes, mommy God lati Modake.
0: Mommy God lati Modake fe.
2: Yes.
0: Kini update n pa leya? Se ki ma bo.
2: E ma bo, e ni problem.
0: Ki ma bo, o sinsin.
2: A ti gba lotun lo ti.
0: Okay. O ra bo lo se lo lodo ti lo.
2: O ndun gidi ni.
0: Yo de ma dun ni. Laise Olorun Oba, yo ma dan ni laise Olorun Oba. Ko ni ye ele.
2: A wa fi gbogbo awon omo ti won gbe ni to wa lodo awon bandit. Ni agbara Olorun loruko Jesu won ma da ride layo ati alaafia.
0: Ami.
2: Won gbogbo awon ti o gbe won Olorun won sinu ide Olorun won sinu inira.
0: Ami.
2: Won wa yo lati ko yo jade ni ayo ati alaafia o.
0: Ami.
2: Gbogbo awon Olorun ko o.
0: Alaafia gbogbo wa wa. Alaafia gbogbo wa wa. Awa wa loki nbi na ni. Bo je pe fe eran agbo ti a o ti de bi. Amade bo sugbon adupe ko sa lo. Ami ase Olorun mo dupe o. Mo dupe e jun gan ni ma. Ka je dupe. Update temi gbo. Won la gbo kan.

0: oni won ra mesi oloye ngba kan masidisi o la won baba wa kan pe ngba yen masidisi ah ka dupe lowo eledua nitori pe o ti e ka waye lati re odun ile ya todun
1: hello somebody o ya gbe fun baba mi emi ko ni wa yin ti Olorun oba gbo aye oni pada temi yin
2: ogun gbagbagba towo Nigeria Oluwa oba
1: tegun ba mi
0: Okay. Network odo yin o ni o. Mo si n wo pe be ba go e ba si gori igi odun tin be waju ile iba ti

0: aha mo tun de olati rewajo mo ogun ni yopa ebi ti mo wo lo di alaka fanyire ijalowo international presenter omo lare ti fabola mo ko yen gan oko papapa fire na kanaka gbara e lo kanaka na bo tun yo gbosi yo ibi to ba wu mi na ni mo ngbo mi gba wole lori eto adile bare mo kiyen le nbe won aku odu aku yedo
1: mi e ma yo nu si mi
0: ase kuku e lagbara olohun oni beji gan lodun eleyi oda saju on gbogbo akan fe mo wolu de gun alare to ba ni si atekuru atakale bayi na ni tori sale ai sile ijokun le lu fi pere la lero ijokun mama si su e lu ma ro lo la so ti mo bode ba wo gbo de adagboru oworo jo wo gboro dagboro si asia oworo jo ti le ni nigba ta o lere saka bi o si loni o ti raro san kale a so bi taya ba elebe kule
1: emi jaye
0: ba se ja yori wa ye tete gun mi ti solo de o ti wa tiri gogogo kanu omi oye yes ka apo joro afi ma dugbe dugbe o gbo lohun gbo laya bi ara mo mu lenu mu lete bi eya jata awere mi re eyi ti o se fi rode tin da mo ni sona enle be mo kiyin ba se wo ma se loni re o nji oni kan kokon ma kanu ina ka oni jo ni stand go agbata ke oni san ni segere ọpẹ ebitire afilasa kọmọ lọrun bi agbodo a nle be kule aku odun o aku yedun emi won se pupo elaye ba tin se na la se loni bi se wa aha anu la wa na rigba andupe fọlọrun

0: yọnu ọlọrun
1: sẹri lónìí a se lala fi bọ bi osu mare baba se nki gbogbo mumi na ododo jake jadu agbaye fetodo leya amọ ki awon ogowere na pe aku odun tawon ayaju awon ogowere awon ewe aha amọ kira wa na ni amọ kira wa lónìí lọtun lo se odun atodun wonu odun o ba dodun odun aha amọ ninu awon odun wonu odun ina awon keke wa ta mu jade bi eko to ye akora wa lónìí

0: agbo to wa ri hun yi se le tan ma ko re le o ti o e elomi ti keran de o ti nsin family re mi o ti fe na kanran agbo o ti ru lo ah onku ah e da pada le eh e keran eh eran agbo e ko re le o ti lai lai lai lai ona ta si ri e o tun fe ran agbo o fe ran agbo fa ga nja o ba fa to ba fo kan bayi yo su fe yo tun ye ran agbo senu ah ninu le akoku onku e jade ninu le te wa e jade e pada le yin e keran agbo pada le wallahi awon fe ran agbo fa kan ganja e bariba elomi sin yo lo re ko fun girlfriend ni se e ma keran agbo fun ale oni ma wori odidi tan kan ma sa fun e ah o keran agbo lo fa le eh onku e ran agbo ko lo fa le awon ti o si ri pa ladugo o si wo won ran won lo re ko fa le la ila ila la
1: ku abo se dada le
0: gba won to lo aji lagbara olodun dada won o de ba wa won ba alaafia ara awa no ba won na a ri won pelu alaafia ara lo mi nkeran pa mo ni bayi eh ikute ni oko gberan ja tawon lo gbadugo won ko jade e je mo ki gbogbo awon to ja mumin ni mumin na ododo e ri pe mo ni meji la se toto ni nkan meji lo papo children day na nbe nbe a se eleyo la fi soju opo le leni ama e ja koko ki gbogbo mumin ni mumin na ododo na ba se nfura wa na ni mo ran pe e ja mo ma dehun wa se adehun se pataki ehe adehun se pataki o se koko eh e ja mo ki awon ti wa waidi kola adejumo bo ni awon ti fortunate nu bo lu yin a mo ku odun aku yedun eh baba ma yegun ko idowula wa le yan temi e ba ki baba labule o bo le ran agbo mo ni mo lati wa gberan bayi eh ologun sanu eh bo to wa ni ah ero awon ta ki po lori eto eh bo ti je pe a se ni won ba afa mi afa berende awon ti wa le se inu gbogbo ojo friday ni kini kan ni afa berende ati gbogbo awon jamo awon ba ki yan daada afa mi daada nu ko ni baje logo olo aku odun aku yedun alaji bola lele erun ko e ba nki won bado gbogbo bado e ba nki bado ni dangote lohun e ba nki bado pe bado aku odun o bo ni sodun lo mbi te wa to aso sile re o ile alaafia na la bale si akiyin o gbogbo awon office wa mbi nko bi sola olori li bo ni a ma ku odun bo won se npe anti suliya suliya kan da won di ka anti suliya bo ni a ma ku odun a ma so pe eni ko re wo to la anti suliya akiyin e ku odun alatun ki ku odun bayi ni le se wa olohun sanu yemi mo ki yemi ko ni baje o adeyemi adewale aku odun aku yedun a so pe o ejin da biebie nko ejin da segun biebie ko ni baje aku odun o e ba ki ji e mu wa daada baba daada maho baba ko ni baje aku odun a so pe o logo tolo ati gbogbo mumin na ododo ni le se wa ya bakare ko e ba ki e na nbeun gbogbo na a so dun ayo logo olohun lagbara a so dun dun inu osi ni dun wa e je ngba pa bi wole ka tun ki awon ogo were ati gbogbo awon akeko pe aku ayaju awon ewe eyi tun lo lowo na loni ni Canada Monday 7 FM ni lo ti lo ni pe lo lati re waju ogun ni yo pa ibi ti e le mbe hun

la bebe an ki gbogbo awon ewe gbogbo awon mo kekeke awon ewe awon ipere awon ogowere gbogbo won la nki aku ayajo toni gbogbo awon ewe awon ipere awon omo wa gbogbo to wa lakata awon ati lawi na olorun o so won de layo atalafia ni ko pe ko jina awon idile tiru e ti sele olorun o bo mi alafia sibe tori pe ko yi se n to derun awon yen o de ba layo atalafia

ẹyin tẹ ri bi tẹ ri gbe pa ni e o fowo osun e fi nomo la e o ni fi nogiri gbigbe mo e fi pomo la ni e bi mo tin ni wo yi odun tin bo e ni opa ibi ti so be te ba ni gbagbo ni o pe e pe sori eto yi lodun tin bo logo olo a jo wa laye laye ni e gbi omo yin lowo e si dupe fọlọhun

ara je nse bayi na je npolowo oja mi ba de leka ipolowo oja orin yen e ma gbadun e mo mo pe n gbadun e ninu ile mi o pe bi ti ma gbe ku o nbe e ja gbe ku ona awa na o polowo oja e je npolowo oja mo nbo ni ko pe kojina e gbadun e si ta ba ti wa de won si ojo opule in kini ta fe jo wo loni e ti mo ayaju oni ojo wednesday owo la ma fi npa sugbon loni oro to ni se pelu itore ni sona ninu awon yoruba ta ma nlo asilo yoruba ba se man si awon owe pa si oro yoruba lo loni orin awon ewe kan o wa nle te ajo wo e korin a wa tora sona nigba to ba fi de pari eto yi e je nse bayi mo nbo ni ko pe ko jina

0: Eje we ni akoko to wa nbi na elo e wo ko yin bole tin pe we ku de ri akoko yi o.
1: E ka se kuto.
0: E se e kuro le o ko yin o.
1: Manual land the last taking point.
0: Adupe aku odun ya so pe o.
1: A ni Jesus.
0: Tori pe e ti e je ni akoko to koko pe wole sori eto yi ma. E ki enikan to jore yin to se muslimi ododo te ni lore e ki enikan ke ki ku odun. Mo fun yin lori ofe. Ki ya. Ei, yola. Yola. Ko wale ko so wo

0: ẹ kúrò lẹ o kọ yin bla ti pe o alaafia fẹ yin na o
1: godwin lalajo rin
0: o baba godwin e kaabo sori eto
1: akọdun aku edun emi asopo e
0: o ami o ami olohun o
1: ni kan to ku awon mo tun gbe o ma yo da won pada
0: lo ami ami o ami o ami o laipe lai jina
1: awon mo oluadagbo si
0: ami o ami o ami o
1: eni ka akorin abi
0: e ko odudu ni wa oya
1: odudu wa eyo wa wi
0: I think I'm going to go.

lori eto na lawa dele bari arin na kure ako yabi ni Canada mo 8.7 fm ni lo ti lorin pelo la ti re waju ogun ni opa ebiti o meji lo so po leni ba tin so odun la nse ayaju awon ewe na odun meji ni

0: Yes, ke ade na ni e. E ma gbo lu. Mo gbo Yoruba. Aje we no wa nbi na. Oro. Ta nke ro keke. So e gbo ro keke. Ade wole ro keke, ire wole ro keke, I tai wo ro keke, po so bi si ro keke o. Ma wa dun eyi so pin Olorun. Hello, ko yin bele ti pe kuro le o.
1: E na e kuro le.
0: O ko yin e kuro le o.
1: Pelu mi ni lati Instagram.
0: Oh yeah, amọ pe e mo kan tin yin o ye ko ka gbo.
1: Ododo ni wa lowo yin.
0: Ode ni.
1: A o di gba o laye nbi.
0: Ode meji.
1: Omo wa ni wa lowo yin o.
0: Keti kenke.
1: A o di gba o ami ase.
0: Kenke ti kenke.
1: A o di gba. A o ta gba soke laye.
0: Okay now.
1: A o di gba. A o ta gba soke laye. A o ma ye bi oba.
0: Hallelujah,
1: you
0: boy. I love that. Me, oh, what you close if you start about for this. Hello, you know, you have a house. I didn't leave. I have one of this. Hello, I do quite my mamma. But my back bass of when you
1: know
0: you too.
1: Oh,
0: I got to call you too. I am won ti e to wa lo fast temi o ti e be won tun lo won sa tun run lo na ni run fast n lo run ei bari ba aje wa lo mi to wa nbi no ko ibo le tin pe wa o e kuro le o
2: ka mi ni fakunde kurala
0: lati adugbo wo egbejila okay o ya a ngbo o e ko o
2: Ododo ni
0: wa
2: lọ wa yi.
0: Ode ni.
2: Adinu adigba laye bi.
0: Ode meji.
2: Adinu ọmọ wa ni wa lọ wa yi.
0: Ete waju.
2: Adinu adigba o ami ase.
0: O wa gbe fonu kan fun. Iya to wa legbe re ma gbe fonu fun won. Gbe fonu fun won boya won na le ko ba gbe fonu fun won. E pele e kaabo an gbo yin labele ani e ku ba wa ko e ma wule ko labele mo e ba ko boya le gba ah eyin gaga na e ko boya le gba
2: ojo do ni wa lowo ni
0: o ode ni
2: o di gba o laye ndi
0: o di meji
2: o wa ni wa lowo ni o
0: di meta
2: Iya,
0: egbin yanju sa. Ada, awon mo Olorun ba wa toju won lagbo Olorun. Won di opolopo in to tobi ninu aye, won o je eyan logo Olorun. Atuwa yin te ti gba te yin te egbin yanju ati gbe te ti raye wole. Aha.

0: ekaabo pada eshun te yi kuro nbe ekunrere iroyin na re ni se san tele are ile wa Bola Ahmed Tinubu oni o ti ro awon mo ile ye lati se amulo eko odun ekabe ki won si nife ara won are ti oyan koko oro ye nigbati o lo re gba adura odun ekabe na yen ni bareke awon mo ologun iti o ko re nje dodan barak ti nbe ni Lagos Island pelu eni tin se olugbani nimoran lori oro eto abo lapapo ni ore padu ti mo olori awon osise si are Femi Gbajabi Amila gomina ipinle Eko Babajide Sanwo-Olu ati awon mi are ro awon mo ile ye lati faye gba ara won ki won si tele ofin nitori wipe eko esin oni otako isekupa ara ni are Tinubu waro awon mo ile yi lati fi ife han ki won si lawo si ra won emi ati lu ilorin emi ati lu ilorin Dokita Ibrahim Sulu Gambari oni o ti pe awon elesin muslimi lati faye gba ife gege bi agbaye se nse ayeye odun sala ti odun yi emia ilu ilorin na ti o fi ipe lede lakoko oro odun sala ohun eto waye oni ile adura hidi ti ilu ilorin o gba awon elesin muslimi nimoran lati lo akoko na lati gba adura fun alafia isokan ilu ilorin ipinle Kwara ti mo ile Nigeria lapapo imam imale ti ilu ilorin sheikh abdullahi abdulhamid ti o lewaju awon elesin muslimi ni bi ile adura idi nam lati gba adura oni o je wipe opo awon ikan alenu loro leti atire gomina ipinle yi Abdulrahman Abdulrazak te ma senator tin soju arin gbogbo ipinle Kwara ile igbimo asofin agba ile wa Malam Saliu Mustafa ati are anigba kan ana fun ile igbimo asofin agba ile wa Dr. Bukola Saraki ati awon mi tin bembe Oludasile to tun se alaga ilese igbonsafe Bright Broadcasting Limited to ni ikoni igbonsafe Diamond FM tin be le lorin ni ipinle Kwara ti Diamond FM tin be ni nilu Lesa ni ipinle Osun Apostle Oluwole Awotoye oni o ti dawo idunun pelu awon elesin muslimi toto kaakiri tubuturo ile Nigeria gege bi won se darapo mo awon akegbe won lagbaye lati samisi aye ye odun ireke bi todun yi awotoye ti oro won lati ni ifarajisi ilana eto esin islam leti omu ife alafia ifaranije lokokodun ninu oro ikini korire eti o fi lede nilu ilorin loni parakoye olokowo na toka si wipe ifaraje otun oni o je ilana esin fun awon elesin toto eti o lo lori atile mu isokan alafia ti e mo iduro re orilede wa ti o sitako iwa odanan ni ti o jo bi pe ina re ran mo bi na erun ni laye o wa ro awon adari elesin lati ma ko awon omo ijo won ni ilana ese eti oto ti o ni se pelu igbe aye re gbigba alafia laye laarin ara eni ti mo isejoba re Oloye Akogun Tilu Sawo Dokita Oladoni Olariwaju Alaba oni o ti dawo idunu pelu awon elesin muslimi nilu Sawo ni ati ma ipinle Kwara ti ile Nigeria lapapo gege bi ayeye odun leya ti odun iseku ninu oro ikini ku odun sala na Oloye Alaba ni o ki awon elesin muslimi ku orire abayori irin ajo lo si ile mimo Hajj eti o si ro won lati se agbeyawo awon eko ifara ni jin igbona ati ifarada iti ti ojise olorun ibrahim ti o fi lele o wa pe awon elese muslimi lati faye gba ifara ni jo ki won si ri daju pe ife ebi ilu te mo orilede ojoba lokan won ju ifara eni lo negbati o wa jawe ikilo ti isegbe ebo segbe etutu si gbogbo awon ti won lo oju popo papa julo awon awako lati sora se loju popo ki won se wa oko ni ona jeje ki won ba le de ibugbe won layo ati alafia oloye ilona bakana ni oro awon mo ile ye lati lo akoko odun sala na lati mu igbega ba alafia igba ara ni laye nipa eto esin isokan ati awon nkan mi o laarin iya ati mo awon esin nile yi oloye alaba wa rowo rawo ebe si awon elesin muslimi lati ranti awon ti nkan ku die ka to fun lawujo nipa pinpin fun won lawon bi awon opo omo orukan ati awon ti ko nifo le kana lawujo se waju se gẹgẹ bi awon elesin muslimi ka kire ti woturo ile agbala aye sese ayeye odun sala ti odun ye onimero salem Salman Adedoyin o ni o ti pe awon eyan ipinle Kwara lati wa ni isokan ki won ma se faye gba oselu lati pe won yele yele gege bi oro eto idibo yo se ma se be gbira so ni ko pe ko jina o ni moro Salman na ni o fi ipe ilede ninu oro ikini korire odun na si emia ti lo ilorin ti se alaga igbimo awon oloye ati alaga igbimo awon oloye ni ipinle Kwara mi Maitaba Alaji Dr. Sulu Dr. Ibrahim Sulu Gambari CFR ati awon elesin muslimi kakiri ile Nigeria ati lagbaye ojuwe odun na gege bi ayeye ojo mimo lati se agbeyewo awon ifara eniji igboran ati iyonu ti mo ififa ara ni sile o fun olorun ala gege bi ojise olorun Ibrahim se ifilele re gege bi o se so ayeye ohun o ni o je iranti wipe agbodo wa ni isokan ninu alafia ife ati isin omo eniyan Toraki tilu ilorin to tun se asofin tin soju arin gbogbo ipinle Kwara ni le gbemo asofin agba ile wa Malam Saliu Mustafa ni o ti kede o wipe egbe oselu Progressive Congress APC oni o je egbe oselu eleti oni fo le kana ni le Nigeria eti o si juwere o gege bi egbe oselu to je pe won le ba fi aga gbaga gege bi won se ngba a jore ti flu ti fun yan nilu ilorin saju ayeye odun ideke bi ti odun yi senator mustafa ti oyan koko oro na leyin ti ogunle osilu ilorin eleti opo awon alatele re ti mo awon ololufe re ati awon mo egbe oselu apc ti won tu jade ni ketiketi lati lo kikabo iyan ni papako balo oko re oni o je wipe o dari o lati papako balo na ti o gba awon popona ele to se korinkorin ni ilu ilorin lo si afin oba tilu ilorin eyan emia ilorin nibi ti o ti lo ki ori adena eyan Alaji Dr. Ibrahim Sulu Gambari nipa ti nba awon oroyin so ni afinan senator ohun oni o fi imolara idupe re han fun bi awon eyan se ju jade ni katikati lati wa pade re eti o si juwe re gege bi ife alailegbe latodo awon eyan ipinle Kwara si ohun o pada fidi farajin re mule wipe oni idaniloju wipe egbe oselu All Progressive Congress tin se ijoba ni o je pe won rese wa lo iyan ni awon ese kuku ti won si ni awon atileyin alailegbe ta ba so nipa eto oselu ni ipinle yi iroyin agbaye le nteti si lati ikani gbon safe diamond 88.7 fm ngbati abalo ta ba pada de lati danu duro ranpe yi rama bo yin po iroyin ile okere iroyin okowo iroyin amulodo temo iroyin ere daraya aroyin e ma se yi kuro nbe adito
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter at Instagram lori Diamond 88.7 FM Diamond FM shining supreme.

kaabo pada esho teyi kuro nbe iroyin agbaye na o nte siwaju ni bayi iroyin ilokiri adari awon omo ologun to je eya Hamas Mohammed Ode oni won ti se kupa ninu akolu ti o waye o si agbegbe Gaza leyin ti eni ti o gba ipo lowo re ti o na jade laye ni rufe akolu be ogoro apo awon eyan ni won se be farapa ninu akolu na leyi ti o dojuko awon ilegbe ti nbe o ninu ilu kan eleyi ti o gbajugbaja ti o ni okowo ti o fe jo iyan ni agbegbe Gaza na ada ile omo ologun ile Israel ti mo eso alabo chin bet nje ki o di mimo wipe ile na o ni won lo gege bi buba fun eni ti o je adari egbegun Hamas na leyi ti won si se be ti won dojuko leyin ti won ri bi iwole wode ti se n wole sinu ile na lopo osu die seyin bo ti le je pe jogun mi laarin ile Israel ati Hamas na oni won fo nsokan si ninu osu kewa sugbon furojogan oni o se nse be sele o yen ni agbegbe Gaza na ni ojojumo iroyin ere iroyin okowo owo ori epo robe crude oil ni adeku ti deba loni eyi ti o mu pe ki ireti ma wa wi pe tesiwaju nbe o lori oro ajoso laarin ile America ti mo ile Iran eyi ti afojusun re da lori ati le mu pe ki ogun mi o iyen ni agbegbe Middle East gege bi ile ise epo ko ti o ko re nje Brent North Sea crude se so nje ki o di mimo wi pe ida marun ninu ogorun ti o je owo dollar merin le ni adorun o le owo mefa ti eyokan ni agba kan o ni adekun deba ile Iran ati ile America fun opo ose die o ni won ti se ba ngbona ojogun sira won e to si je wi pe igbeyanjo lori ati mu idunadura ki ogun na ki o ba le mi ni o te waju gege bi ile Pakistan ti se nduro gege bi alarina iroyin amuludun igbojumo ka osere theater lobirin ni Biola Adebayo oni o ti se ba se iranti ore menu re to nti jade laye bayi to na je osere theater Orwell Ademola eyan to jade laye ni bi osu marun sayin ninu oro eto ko soju opo agbaworan gbe video Instagram loni Biola oni o toka si Orwell na gege bi eni obanke eti o so wipe o choro fun lati gbagbo wipe o ti jade laye o ko wipe ohun se ba saaro re doko kan dada o papa julo lati bi osu melo kan eleyi ti o ti jade laye Biola ti o so wipe gbara le emi mimo iyan ni irufe akoko yi o wa je ki o di mimo fikun oro re wipe Orwell Ademola ni o si dabi pe eni ti o nbe laye iroyin ere daraya iko agbabolu ile Morocco tema ile Tanzania ati Senegal tema Egypt ni won ti de ipele ti o kan go si asekagba idije ile Adulawo ti ojo ri won be laarin odun meta dini ogun eti o si je wipe won fi di oro na mule o leyin ti won gba idije oniko mejo ile Morocco tin gba lejo idije ohun oni o je wipe won ma koju iko eleti ade ife ye na nbe lowo won yun orilede Senegal ninu ifese wonse eleti yo waye nigbati ile Egypt yo ma koju ojugba won lati orilede Tanzania awon iko agbabolu mere ninu oni won ti pegede o fe lori kupa nibi ife eye agbaye ti o je ti ajo FIFA ti ojo ri won be laarin odun 17 leyin ti won de
ipele ti o kan ko si asekagba na ase ipele asekagba ohun o ni yo waye ni ojobo ojo keji dini 30 osu yi ninu papa isere malo el azar nilu rabat e olujawe olubori ninu isori mejeji o ni yo te waju lo si ipele asekagba eyi ti o waye ni ojo osegun ojo keji odun ti osu kefa odun ti awaye to mo de mo ga pe npeju na ni alafila ni bi ni o ti ma gipete lori iroyin agbaye wa fun role toni sugba ko to di pe a lo egbo awon koko a mu wa lekan si a ti mo wa fun yin ninu iroyin agbaye irole toni wi pe are tinubu ti ro awon omo ile yi lati nife ara won gege bi are na se gba adura idi ni bareke awon omo ologun tin be nilu eko eyun dodon bara a mo wa fun yin wi pe awon elesin muslimi nile nilu ilorin ni won gbadura nibi ile adura idi nilu ilorin loni egbo wipe oludasile ikani igbon safe diamond awo to yi dawo edunu pelu awon muslimi bakan na ni o pe fun ifarajin otun lori awon ilana esin na ti le okere lati boyin gbo wipe akolu ile israeli ni gasa gbemi lenu olori egbegun hamas tutun okowo lati je ki tin odi nirole wipe owo ori epo robi jawale si merin le ladorun o le owo mefa ti eyo kan dola agba kan iroyin amulodun lati gbo ipo osere theater lobirin ni biola adebayo se ranti ologbe olwell ademola leyin osu marun to kile aye pe o digbo se la ko to ninu iroyin ere idaraya le ti gbo wipe ile Egypt Tanzania Morocco te man Senegal de ipele ti o kogun si asekagba semi final idije ile adolawo tojo ri won be laarin odun meta dini ogun so ko to di pe a ma wa lo ijele yin mo wipe layajo ojo oni ninu iwe itan yi tin se ojo 25 osu karun odun 1960 oni idite gbajogba awon omo ologun ti o wayo ti won fi le ijoba ti won de boyan ni orilede Turkey beyin Obama ona ni ati boyin gbo yi fun iroyin fifi toni leti tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa e pe eka ikoroyin jo wa sori ero ibara ni soro yi odo esan o kan efa odo efa eji eje arun eji efa lekan si odo esan o kan efa odo efa eji eje arun eji efa a piodun akiwomi loko iroyin na jo lede gasi to si je olooture ayodeji ayola loko temi timoka siti igboyin lekan si aki gbogbo awon elesin muslimi wipe won ku ayeye odun leya bakan la tun nawo ikini si awon omode wipe won ku ayeye ojo awon ogowere lagbaye esho 1030 si ikoni ikeje dini adorun ole owo meje diamond fm e ma wa yi kuro nbe akiyin lekan si e kuro le

pri lolongoji ekiriji gbora tano danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun yibo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan ba ra abalajo tawon agba bo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo saturday e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yin ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti n gbo hun mu kiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se ohun inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni earth code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa bi wa koko bi eyi earth code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: bo po na po jo po ti oni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti on pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon iri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opo
0: ere lo kan si ra won
1: ki o fi di office
0: ya ti ma mi he
1: le mu le gule o da yin ni teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so lo ma
1: yo ara ti pe o nlogun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o le tu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti di pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oto nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today every awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan
1: o le
0: se
1: ko so obirin ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh ohun yo mu metari bere to kan yi si ye ile se earth code mo se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba eh ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si agomere role ni Equa Event Center ni ilori wa ni bi ni challenge
0: ni ilori ta wa yi
1: be ni olotu
0: roll out de ye ati otun la
1: be ni
0: to baba eja tete na won gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lo lai ati otun lai e sale ba n pe awon number yen jade
1: no ba won jeji
0: 080 330 336 46 41 20 20 eja mo na kasi
1: 080 330 336 41 41 20 20 ekeji 080
0: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: bẹẹni olu
0: to awọn number yi e ma pe lọwọ lọwọ ba ti seto itori pe eto idanileko ti o waye lola ode ya ti ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo se o lanfani to po awọn ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wo lude yi yo ogbo yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
1: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan ti o gba dota koja awon drainage si e kari loju ese yo yi akotiti kilova ki keke ti digota
0: ko ti digota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe ki oraye san ko si eni to le wo and that is why wa ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo setin gbogbo awon ibi to se kudakuda gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 million on it
0: wow
1: bi eni ya ba kulo gbo ni odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ni ba wo ti ma wa mo la ti wo ma pa wo ye mu re wo ma pa malu that is why we are telling you today pe eje amura because the last time in China is 150 to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni awo blood sugar re awo bp re a enje yen go so fun wa equipment ami yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pẹlu gbogbo n te ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu enje yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odo adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun 15 years, 18 years, to ni cancer. Ati na wato ni fibroid. Ati na wato ni bad eyesight. Ati ni ori siri si mwamba ye. Awa wona wewe nyani. Suba wato ba tisa wajama idoko. Hello mi le wamato lati bi. De ni busa. One wade kalaba.
0: So wa lori jobe.
1: Awa accountant, awa bankers, awa tailor. Ati go boy. He said down me ya pata pata kosi aniti ya kusafi si body. Ole mi fuma aso wipe. Bi ara ale lo suli le woso. Maja ki woso ko bi
0: awa. Maja ki aso bi awa lo suli le woso.
1: Sama ati bi awa wa hala de mi
0: ya. Yes or no.
1: And that is what to them me fi pe wa. E jaja de wa. Every life mean that this one. Olo tu yi. And I don't need to tell you what is good, what government. To yo koko ne koko ninu mama o se nto ndamu re ise to mo logo sabi alafi se awon enye ya yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni da wo
0: lo mi yo ke
1: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
0: sa oda egbo e ja pe awon number yen lekan si ba ba tin kuro lori ategun bayi bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idare leko yi o waye ni ago meso wuro si ago mere irole ni Equa Event Center. Equa Event Center ton be ni agbegbe challenge nilu ilore oya o awon number ore leko si
1: 080 33 33 46 41 41 20 20 again 080 080 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3.
0: So, other Edaman of Futi, a coco ye, a mobile or lati or Tulani, Dani Leco, you, why you want only that you put one there. Mafia warrior, Boke, Mafia, Munira, to repay in Lerateri, Ogunga, Lugoro, Benio, Basi, Mojuto, Boba, Jimmy Mania, Lower, in Kanya, no Jado, Padembi, Dani Leco, Lona, at your Tula, your da for Emma Bell, Nino, and Rodon.

0: wo mulero
1: on to sakala mago to fi dekun erin rin to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu opo mulero ile e ko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mulero on ti kaluku n ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osi re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po opo mulero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankan ka opo mulero asoro loro re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera opo mulero e fa yi le fa awon atokun apede gbaye ti won pe lori danto saka ti ki pede ikoko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opo mulero aago mesan ale ojoru wednesday loso ose le to yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya takpon to midan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo mulero

0: Motina,
1: Esora yin da na wa wu ke ma natan.
0: Olorun lo ni ori be.
1: Adupe fọlọrun oba fọjọ toni. Ah ki se bi mo se ki sogbon ki sagba.
0: Wa light la.
1: Ta ba wa ri awon kan ti won wa lati ilu Ebo, ti won se di Nigeria ti won ogbo eto iri arun oko ni won.
0: Olorun.
1: Ba ba wa ra won kan ti won wa lati Abuja ti won o ti gbo eto iri ti won se nwo ipinle yi, ti won se ngbo eto yi fun igba akoko arun oko ni won.
0: Aje.
1: Ba ba wa re nikan to lo won wa lati ilu Ebo, Ababuja, Abeko, Abibi Owu ti ba
0: e si wa. Name it, name it.
1: Ti won ogbo eto iri igba akoko re, e ba ki won pe ayin arun oko e ma kaabo.
0: Aje ngba.
1: E ku odu, apu odu.
0: Eyin na tin mo meme
1: e se fe menu e bayi
0: be ba tin gbo ni
1: o wa to di pa wonu eto yi lo tarata o ja fi le ki awon olodun

0: wo kan teyan le kowo le teyan o ni kabamo o ni lera ohun atalafia omo niyan le se jeri go di tan bi alafia ohun lowo na wa le agba pelu mi a ba nki awon eyan ti won gbo wa we won ku dede akoko isa
1: alati le se jeri good ni akoko yi
0: yes sir
1: ni akoko yi a fe bara wa so nipa oro alafia
0: okay
1: awon products wo ni a le lo
0: fun alafia wa
1: fun alafia agwa wa
0: tarawo fun bi bo se ye ko re
1: then o ni mo fe ka discuss
0: awon products wo ni yes sir
1: Vmas Ganoderma coffee a ma npe ni Ganoderma Lucidium coffee
0: Vmas Ganoderma Lucidium coffee
1: ben lati lu China ni won ti se coffee yen wa
0: ise kini yen sir
1: se coffee to ni caffeine
0: ninu ko ni caffeine
1: tarawo is Ganoderma Lucidium coffee o ma boost immune system
0: o ma boost immune system o
1: da fun liver wa gan
0: o tun da fun liver okay
1: then o da fun blood sugar
0: te
1: wa re nto wa se wahala lo lataro to fe sun e je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni
0: okay
1: o gbe lura ko lo sun
0: a se wahala lataro
1: bene
0: a wa fe simi lale
1: stress bene
0: iya ke yo
1: coffee e gbe lura ke sun
0: omi to lowo owo di abi tutu
1: okay Ganoderma coffee e ma fi sere e je lo wo google ke wo awon se ti Ganoderma Lucidium coffee to nse na elekeji gbogbo en te ni ipenija oju te ti nawo nawo nawo nawo nawo
0: ipenija oju
1: men iroyin ayo ti de bayi o
0: okay
1: boya glaucoma ni boya cataract ni ike yi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
0: ti e ti lo patapata
1: okay ile ise double plus most in Nigeria bai
0: okay
1: awon ni won se quantum eye glasses glasses yen e ma ra
0: okay
1: o ma correct oju yen
0: ipo yowu toju yen ba wa
1: ipo yowu ko mo sai wa ni won gba
0: ti lo tan
1: beni so ma correct oju yen
0: okay.
1: Fa glasses yen o wa transferable
0: ale lo a lo ton lo bi ma lo to sise fun emi tan mo tun le fun elomi
1: beni
0: ka to ku omi glasses yen bo la se le ma won oju to le sise fun
1: ni won gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ah ba tan mo na de o mo ri oye na
0: mo ri pe na wa
1: sugbon ti o ba roye na mo ko ma wo le ra
0: okay
1: ta ma se nroye na won ki won ra o ma correct oju yen be it cataract glaucoma or any kind of eye problem
0: okay
1: nkan to won wa fun niyan
0: okay
1: the glasses is 320,000
0: naira
1: bene
0: okay
1: ile ise kan so don ta ni Nigeria so te ba de ti fe ra e pe wa a ba yin order laarin ose kan
0: yo de okay
1: eleketa oni amonsi say no to malaria

0: eri tin lo leleyi alakoko ni pe nti tin benle to je bi letter ti won fi ranse tin be lowo wa na ni arakunrin to pe ma gba mi ntoju mi rire o igbese ti mo si gbere se o bojumu abi o bojumu se won o se koja aye mi se nti mo se se o beyin na la mu ni pe olomobirin yi ko hun pade e pe omobirin yi gbomo lowo ohun si bi ko ohun o fe wo na lohun o fe hun o baba omo yi wa nko bo lati di baba omo yi ti fonda gbe o jota ti bi baba omo yi
1: lo
0: ti
1: ho
0: ko a ko ti e ni baba le so ke baba re nitori pe jota so pe oyun de
1: lo ti sa lo
0: lo ti reject da pe ni oyun gan fun ara oyun baba yi wa pe to ba ri be mo ni fe re e won si ni obirin ta ba fe iya e lomo e hun ni mo fe otomo tomo pe ni na si gba won si jo wa debi pe baba yi lo to omo yi lati primary school secondary school de university debi to na
1: private university
0: debi pe after 24 years omo yi wo pe to o na ti da baba yi jo won loko o se tan ti o loko o su meba sasi ko yi ni iya omo yi ni o n ba baba yi pade o so lo ti oko re pe mo mo ba baba omo yi pade njo won ni o baba yi o ti eya si o ko one of those things lo n ba moju ko nbe nti e aseyin wa aseyin bo nti omo gbo ni pe o lomo ohun so pe o wani o lojo ogbeyawo o baba to de after 24 years yi o ni o wa joko njoko baba o
1: sori baba ni baba o mo je
0: baba to si se to lori omo yi to to 24 years yi ohun na ni won ti mo baba ohun na lora gbogbo ti won fi seto igbeyawo lo gba hall ra malu pelere pe onilu pe gbogbo awon ore ko sanwo aso e bi to tun to si pe a fokan bale kini ya agbara olohun ka
1: yes
0: o in fact o ka o tun so e gbo won la be be abalo ababo lomo ibani ke babo ohun to hun oriri baba jo ni yi ni o wa dundu baba baba to ba wa ri be ko le se bi ki je ti baba to mo ko mo laala
1: a
0: ke mo gbo ko baba mi so no mo je kan eyan si dekun e o na ba wo pe owo malu si mo ti san eyin oni malu e lo la pe malu 50,000 la pe malu abi okay 1.5 million naira la pe malu e mu 200,000 e ba mu 1.3 million naira sowo eyin oni hall le la pe hall 4 million
1: le
0: pe
1: hall mo ko mo pe
0: e ma ko mo ra ke mo gbo pada
1: eyin oni hall
0: e lo la pe hall 5 million la pe hall abi order e mu 500,000 e ba mu 4.5 million naira mo gba mu se hall mo e ba mu hall mi e ba mu hall mi eyin oni ke try lo la jo so ala won ogba 2 million order mo fun 200,000 lo fe mo mu le ba nda 1.8 million naira pada
1: aba
0: isi se be gba gbogbo owo re to te
1: bi se ye fun
0: e wo ire ati anu olohun ko ma wa pelu wa baba si gbo visa re pepepe yankee here I come baba si fori le yankee o ja yi olohun
1: lo pe ki gbogbo ategun to fe ko ti se
0: ah gbogbo re gbodiyan bu te be ja le yi
1: baba fe lu bina
0: e je o fe so tun so si ko fe lu yi ko po yi po logbologbo
1: e ni
0: ti piti piti ko ma ba yin
1: mo ta ko na won lo relax brain awon
0: ko ju ba na lo be ba leyin o value mental health to hun o mu value mental health to hun fun ra ro hun ohun si lo ma take care ni bi ta tekun tutu ti nfe awon eyan wa pe nti baba yi se ku die ka to iyawo re bere si rojo epe bi ibo bi ibo bi bomb bi bomb bi ki ti ri epe pe ah ile to se ikoja aye pe akoye ko se toto yi a ikani o lai mure yan si ni o adun ti mo se fun ebi mo bi mo fun o ebi kini awon eyan na wa ni ti baba yi se ku die ka to awon kan ni o gbo baba je mi ni to se ile mi no se koda plus le mi o tu se temi ti o pe ni
1: pro max
0: ti o je pro max o gbo bo oju wo leyin wa fi wo
1: se on ti baba yi se se o po ju
0: abi ko ti e ti to to
1: aye ni baba yi tori nkan tawon eyan so ni pe o po ju gbogbo nkan e lo iwo to je pe ari gba buwo ni o
0: abalaji kelo mo se ju be lo pro max ni abalaji kelo awon oju le nti won
1: abi
0: e kale
2: e kale o
0: e se won opomule ro re
2: oloye wa
0: eh e mo kale
2: opomule ro le nto
0: e to lo opomule ro
2: omo bi
1: mami mi gboku e
2: e gboku e mami
1: ami o
2: aku odun oni
0: e se won
2: emi wo soko e
0: o ami na
2: ẹ
0: dẹ gbé wa lálẹ fún gàgán tó wà.
2: ẹ wo lójú tèmi.
0: Eba.
2: Mo yá wúmà yẹn kì í ṣe pé oṣù mẹ́fà nísìn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ọkọ tó bímọ
0: fún. Okùn ṣe é ṣe.
1: Wisdom. Wisdom.
2: Ó ti máa rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn tí jọ ń sọ̀rọ̀ kò máa gbé kalẹ̀ bí ó ṣe gbé fọkọ ẹ̀ ni o.
0: Kò
2: lè tó oṣù mẹ́fà nísìn ló ẹ̀ṣẹ̀ wá rí lò náà wà á lọ sọ wípé ní kí ọkọ tó lóyún fún tó sá lọ. Láéláé kò lè rí bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn ti ń rí bàbá ẹ̀ tẹ́lẹ̀ òun náà ti ń rọkọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ kò mọ̀ jẹ́ kí ọkọ̀
0: wọn ti ń jí kí nìyẹn ṣe lẹ́yìn wọn ti ń jí ṣe lẹ́yìn.
2: So ìgbà tó wá rí pé abáwo làwọn ti fẹ́ ṣe kìíní tí ó ṣe tó ti rí pé ó ti sanwó gbogbo nǹkan yìí tán náà wá wò pé káwọn ẹ̀ ń ta ẹ̀.
0: tó ṣe ní tí bàbá yìí wá ṣiṣẹ́ kọjá yìí ẹ̀.
2: to ba je mi ni gbo owo ni ma gba mi 10% osiwo ti lo nje 10%
1: iru awon to fun 10% yen awon to ya pon ti sanwo fun e mo pa awon na ma fe gbowo damages
2: o kan wa je pe be ni na awon yen o ni fe gba
1: eh eh nkan to se le
2: owo yen be owo to
0: yen olive ni mo lati fi le be ni
2: Kilo sele to be ke bo birin le mi na obirin yen o se dada. What ti jo so laarin ara won to won ti jojo mo nkan to be se ko to di ko gbe yo ju
0: oda
2: ti okunrin yen so emi like nkan to okunrin yen se o
0: be kan
2: nkan to okunrin yen se
0: eseun ya wa adupe eseun eseun elo e kale
2: elo e kale o
0: eseun o ku mu le lori o
3: Taufik Adediba
1: baba foga
0: eseun
3: eseun o ma bi
1: mi o gbo ko e
3: to ko mi wa ri
0: ko ba ti jojo Oh, bi wa join loju, omo bi wa wa lale, wa join loju.
3: Oh, ba gba yellow card ni lo ba ti ya.
0: Aduke folo.
3: Egbo odun na se temi o.
0: Ami Olorun,
3: omo ti opo odun la se o.
1: Ami, ami.
3: Ah, ni sura wa ni jara wa.
1: Ami na ya la o.
3: E mo pe eto?
1: Yes sir.
3: Ami o ba je bo on to se o ku de consider. Ni baba lu ewo ni o te nawo.
0: Eh.
3: O si da loju temi.
0: Kini nte yin ro po ye ko ti wa je gba yin ni kile yin o se.
3: Ebi ma lo ma bo.
0: Imo lo, imo bo ye.
3: Era ma de tojo mo meta un iba si mi gbogbo won to wa kun kun le
0: ko pa le gbogbo won
3: ile je npe un ile je npe un yo wa le ya nbota
0: yo
3: ta le
0: baba ta
3: ki ya o ki ki ki
1: baba foga
0: yo tu buru loju aye o
1: baba foga odaju odaju abi ya mo
3: odaju mo ko ni sojo o wa ni e ko na ti ya re ko ni e bota o wa kwa meta ta ti e ku kun na lu ewu o wa do wo da
1: baba
3: foga awon ma to wa le tin gan ya gan ya buruku o le ma ka o ma loro si baba gan ya go da tin yo wa ma to mama to se to ni sun for like o to so won tin ri ra won ko lati bi odun bi meta merin titi
0: o se se
3: o se se
0: den
3: ni o ni agbo nu le
0: to
3: bi o ba di family lo le lo ko tale
0: o ba tan o ba tan awon tender mi binu tan o binu tan
1: baba foga ti baba foga
0: ti take pa elo e kale o
2: Ale
0: Eseun okumulero re
2: Yesa
0: e ku se Eseun
2: Yesa to ba je emi ni
0: Eyo
2: ni baba yen se be fun
0: Of course
2: ma le mama yen jade patapata ti o ni le
0: Otan
2: babu ku lo wu iwa pa yen lo wu yen
0: Mama yen
2: ati mama yen won ti don rira ninu ile
0: won
2: ti don rira tele tele
1: ninu ile gagagan
2: won ti don rira tele tele
0: o ti ye o ti ye
2: pe boya won se se rira
0: won ti ko su mefa to so fun oko re yen na se rira won
1: awon eyan ti darapo mo wa lati
0: oda eseun ya wa fun da si
1: Facebook
0: Adupe eseun oya
1: Bible Nation won ki wa ni ori Facebook won ni oro tale won no gagantun Adekanmi Mercy mo dupe won ni iya omo yi mo nipa igbese ti omo yen gbe lati je ki baba omo yen joko work tabi wa si bi marriage yen mo like igbese ti baba na gbe o dara gan ni Prince Opeyemi ayan toye awon na ki wa lati Osogbo won to ba ja won ni won ni gbogbo owo ina na gba
0: gbogbo e won gba
1: awon to kan gbe ise fun ni won fun ni 10% ko le
0: jade owo ti e ni jade boro lowo awon omo Nigeria ah owo boro awo wo le jade boro
1: akin wale owo labi awon na ki wa Jadun Ola Root Adebayo won to ba je pe emi ni everything ti mo ti prepare ni mo ma gba pada omo yen o more ni Sanita Jide
0: omo yi ni o more abi ya re gan na o tun more
1: Sanita Jide awon na ni eku eto won ni omo ni alai more omo iya buruku lo bi omo yen iya na mo si omo yen okay Ajayi Olayinka Gbenga won kiwa ku eto afilaka Oluwa Segun fun mi awon na kiwa Olaitan Ona Tolu ese gan ni Kola Olajide Ola aspirant bakuna ni Abiodun Kejon Fatunde Gbenga pastor Yosko Prince Opeyemi ayan toye won na won ma gba gbogbo wo yen pada ti best won na won gbadun eto yen bakuna ni Oluwa Timileyin Adeoye won ni oburuku ju o ti e ba mo bi won se gbe oro kale lodo baba yen ni won ni ko da rara if you don't know it one first thing she have to do ni pe kokoko ti e kokoko lo be baba yen na
0: that is
1: okay
0: it.
1: Prince Opeyemi ayan toye awon kiwa ni ori eto won awon na ma gba gbogbo nkan yen pada ayan da Oluwa seun won kiwa na ni ori eto Oluwa Timileyin Adeoye won ni I like the way the man behaved. I swear I really appreciate him. God will bless him. He did well. Olatoke Abdulaziz Kolawole won kiwo lori Olabisi Abigail Temi sope won ni on to da ni baba yen se won ni ki baba awon omo obirin yen won ni se bo na capable won ni gbogbo ti baba yi ti se
0: ko
1: na lo ko
0: lo se ko lo mura si ko mo mura si ko mo se
1: odun aya won e fun to ye dosi won ni gbogbo na la won ma gba pada patapatapata eyin na ma lo sori Facebook awon be te diamond 885 TV e ma bo I love e ma like e ma share ke de ma comment sori e
0: to won na le ti gbo yi oju wo le yin fi wo se igbese ti baba yi gbe se igbese to boju mu ni to ba jeyin ki le yin o se
1: abi won ju gbogbo nkan yen lo ye kan fi le
0: awon kan pe iya yi o pe omo iya alai muri ni se iya yi iya wa nko ta ba nbu omo iya nko toro se se ko mo fe wa omo kekere tabi ko fe si bi eni pe won omo nti to ti eda so wa ki ya re na o laju le kita lubo o ko si abi to mo ba si jo sokoto yo jo kiji pa
1: jo kiji pa o
0: elu e ka le
1: eni bi ni lajo
0: e mo ka le lero
3: Olaye
0: e mo se won oju oni tiyin
3: mama bi
1: baba mi o
3: a mo ki ki e mo ko odu
0: adupe fọlọrun
3: ah oro te gbe wa e o mo gaga tu awo
1: o gaga tu an
3: eh se ri to ba ni ka wo
0: iba
3: iya ye la lai da
0: to
3: so papa ye lo like e iya ye like papa ye so tori owo tabi dukia o lo kan si pa baba ye gbe o wa ti oko aro ye o ti jo o ti bara o ti follow ara wo ti pe so o possible ko se pe le ri osu mefa ti mare diku lo mo wa ma so pe ba pe baba ti o je baba on gangan ni
0: o yo wa duro
3: baba ye ma bo pelu a possible pe so to ba se pe mi ni o tabi ki je ara ile baba ye marriage ye case lati se
0: abibo
3: emi o fa emi o fa emi o gwa iya ye ma fa lo de ejo ni
0: ah
3: so ti ba fa lo le ejo awa ma ro case
0: ha
3: se ri gbogbo elewo ti mo ti se lati gba kekere ti mo ti gbo ma ye
0: bo ha
3: gbogbo e ni ma si ti baba ti baba ko je baba omo ye ba ti le da pada ko lo se marriage
0: ha
3: so
1: be
3: mi o se
1: gbe gbe se pe ni se wa mo pe ti e ba ni pe fe gbe iru igbese yen se mo ko ko se afipa se o wu yin ni o wu yin le se itoju omo e se be mo pe ki se yin le bi
3: eh
1: o wu yin ni is not by force now
3: eh e ni furu o wu mi ni amo iya ye o do be mi se ro fun
0: to
3: ti ya ba ro te ko ni o lo ni bu hai le mi leyin baye
0: ah o bu hai lo to o bua ilo to
3: eh eh so
0: o bua ilo to afi bi adalam afi adupe adupe je o elo e ka le e mo se won opo mi lore e
4: olorun fi isa se
0: ami o olorun amen
4: o ti e pe ta ku odun
1: ya wa mi gbo ku e
4: ero wa nko ero odun wa nko
1: o wa nu firinji o wa nu
0: firinji be mo visa won di mo be mo jeri mo jeri mo jeri mo jeri
4: e wo eto tale eto lagbara de
0: o lo gbadua wa
4: o lo sanu wa
0: ni
4: je ko fu gugu tori be ti wa labe ile to po bayi
0: ah ah ti won gbo moto
4: o wa je po
0: ah ti won fe yawo fu pelu omo
4: la laida iya omo gangan
0: iya omo gangan la laida ke so mo
4: baba to ba bo lo mo bo iya gangan ti o wa lowo e olo
0: olo bi nkan baba do ti ba tojo won lati nu oyun
4: ti o dinai jo abi ti o si bi ajo to ti wule o fi roko to da
0: ko
4: fe bo ko si nkan kan to ni baba le se ti
0: to
4: o ti da family ye ba ye iya ye ti o ti
0: o ti loju gbogbo e ko se nti baba yi wa se to to se loju ti na ko buru ju abi
4: ah o buru o
0: nkan
4: ti baba ye se ba o to
0: ba se mi ma ti e se o ti wa e seun ya wa fuda si yin lale ya dupe e seun nje o ti wa de se ni pe keyin o fe obin tomo tomo keyin o pe mo fe o tomo to bi won ni eni ta ba fe ya e lomo e nwu ni so ti wa buru keyin ori single mother ko ni oda ati wo atomo tabati wo at mo fe yin papo atoyunnu mo fe yin papo tomo tomo
1: won toju
0: e won oke won o si fi ati wo atomo lokan bale so ti de se ni kero tun ma wa ba yen pe to ba to won de pari won pada so fun mo pe ah ku ro do mi wo ni sese ah mo ri ah olohun
1: pada
0: leyin mi abi ki a be wi ba kono po ta
1: 0916 1591
0: ah so won le ku ro do mi wo ni sese ah mo ri awa ko mo ri o to it is well
1: ka sa mo se dada ka mo ja isi
0: ka mo
1: tori ojo dajo
0: e ti wole lero fun ara yen ka le
5: o
0: e se un omulerore ami o olohun
5: on the sacrifice alati
0: e se e se un
5: seri tabatu foju kan wo
0: eh
5: e woru baba to je baba omo yen ti o to reject omo yen
0: lati le
5: lati le
0: lati nu oyun
5: o se se ko je pe o ko ori omo ati ja yen papo tori eyan le awe da ale
0: okay
5: o se se ko se be
0: koko ori won bi bo ko ye wa
5: o lo ko lo dudu fun won
0: oh
5: nigba ti tri pomo ti je omo tan so ti
0: me okay
5: o le lo
1: ma joju lasan
0: o le ma joju lasan abi okay okay
5: but ti o ba se be iya yin o se yadi
0: to
5: o se se ki baba yen gan ko fi suru wo omo tan lo bi fun o le je niyan gan lo ti lo
0: ah nlo ba tutan
1: ah e mo se be
0: o se
1: be e mo so be ibo le tun wa gboro lo baba
5: ti se yan ba ti le te o yan ba ti le ni ero kan o gboro ma wo pe siwaju ati seyin
0: be ni
5: baba yen o le je boye ero kan tabi ko mo ti won lo na
0: lo la won to ku gan to pe lo ma ti e
5: to pe lo ma ti e to ma wa ri be iru kan ti baba yen se o da in to ku iru en to so pe ye ko tale yen ko ti pe o ko ti pe to ba gbe gbe se gan ku ku ta gbogbo e pa koko
0: le ko diju moju e ku nbe pe
5: ko diju koko pure koko lo ko meju ko nbe
0: ah adupe se oju oni teyin na o aburo ni kan ku se mi ati yin elo e kale o
4: e kale o
0: adupe se o
4: olaye
0: eh ye ta e kale
4: wo re lo ku pe igbeto re
0: ni olohun ami olohun
1: iya eta mi o
4: ah olohun lo la le to wa se mi o ba wa se ri eto ba kan la la o
1: iya eta gbogbo yin o le get mi
0: o ti do di o
1: eh le get mi
4: oju emi ti lagbara
0: ami olohun ami olohun ami
4: jesus o lo la se laye
1: ami ami ami
4: ile wa ti ona wa ko ni da
1: ami ami ami
4: jesus ami ami se gbe wa yi o
1: gagatuan
4: eri to ba se mi ni
0: iba
4: ko ibi gan ko ba je fu omo mi lo ba je okorin okorin mo fi olorun alaye seleri gbogbo nkan ti mo se pata ti mo gba yen ma to wa yin awon eyan mi lati da ibe
0: gbojo gbo bi yen oba tutan
4: ma je ki won sa won yan na yan na
0: eh ni farare lo
4: o ni ni gbogbo wahala mi o ti ko yo
0: kai
4: ma wa ni ki won ka won mo ta ki won na mo sare
0: ana
1: ana sare o
0: fo lenu
1: iya e ta ye binu
0: aye fo lenu
1: mo ni o ye binu
4: ma du ye o ma binu
0: ana fo lenu
4: iya ga o ko bo bi baba yen so si baba yen ko jaye
0: re e seun e seun oda
4: ko jaye
0: omo
4: bi mo ne fun mi ni number e bo mi ni number
0: ah wallahi mo de wa o di wa gba gbe ni o
1: n ran won leti lale
0: e ma wori iya eta e ma wori
1: iya eta e ma wori e ma snap number iya eta
0: mo snap number mo ti snap ti wa lowo mi lori phone mi
1: okay
0: e ma wori elo e kale e ti wole e kale o o de mo je ngba pe ko to ri pe won a mo bo sabele le nkije je mo fi le ran wa leti pe ijo mejo oni ni o je wenzi akoko ninu osu ti nbo lase olohun ba to da aye ati orun gbugbo en te ba ni ipenija kan to ni se pelu ara tabi eya ara ibalopo nkan kan health issues e fi ranse si number ta mo mule to je number opun lerun gbugbo gba yi e mo fi ranse si number yi e le fi ranse ni text message e le fi ranse ni whatsapp message e le fi ranse ni voice note e call e bi o lawon ipenija kan te nla koja to ni se pelu ailera to si ni se pojepo o se se ko affect ibalopo laarin eyin ati yawo tabi laarin eyin atoko yin e tete so si ta bayi o e tete so ran se bayi ka wona abayo si o aisan buruku oni fi ago ara wa se gbe o tori te ba pa mara yo mo gogo si ni e ba tete rona abayo le fi lalaafia o alaafia le yan si fi gbaye rorun ati ninu ijurin ajo aye ko si to dun meda bi alaafia o be yan ba lowo tan bi oba gbadun ni o mo ya alaafia beyan ba lohun di ohun la okan ohun balẹ ko si n tohun oni di bi oba gbadun ni o mo ya alaafia alaafia ni number 1 gbogbo awon to ku to tele la se pe te ba lawon ilera kan to ru yin loju to ni se pelu oro pe o se se ko di ibalopo laarin eyin ati yawo lowo o se se ko di ibalopo laarin eyin atoko yin lowo e gbohun soke ke fon rere ka si di wona abayo si number yi ni ke mu lowo o 916 ni to studio 0810 674 7573 0810 674 7573 emu number yi e fi ranse si boya text message le fe fi ranse ni o boya whatsapp message ni o boya voice note ni o e sa fi ranse be ba pe awa ni gbe
1: pe
0: ba fi ranse si wa ni dokita o gbo tin wo fi down si be ba ran mi te ni ndise mo le fi dudu pe funfun o mo si le lo foro lo fo mi o mo le yo orin okan re bi o ba le kan yo din o ma se ni e lo nikan la ti gbo kan ke fe nu ara yin so nte nla koja ke si so lekun rere e fojo ori kun e fi jo to ti bere kun e fi bo bo ti gbogbo n to ba ye ke fi kun lowo kan na ke si le gbesi ti o ba bo be aburukun ni wa se lase olohun ba
1: e le
0: ka le lero
6: Oh,
0: eh, Pastor Basunde Gbenga.
6: Akọdo.
0: Oju oni tin adupe sa o.
6: Mo ki omo bi o.
1: E se blinder.
6: Mo de ki ra to.
0: Adupe.
6: En si ko de.
0: Baba.
6: Mo fe so ki ni kan ma e ko mo bi gbo o.
0: Ko le gbo.
6: Pa Olorun yo mo bi la le yi.
0: Adupe.
6: Ai ko mo bi o wa la le.
0: Omo bi ti gbe gbe jade jade se everybody o ti je o wa lo wa la le yi.
1: Se ri gbogbo yin e le
0: get awon raji ati jodo mo bi
1: yin o le get mi
6: oloye
0: baba
1: a ma yi mo yin lowo ni
0: 51 order ko ni se
6: 51 kan si wa le
0: yo rorun yo rorun
1: iwo nu olorun nu pastor
6: adarapuru o
0: avi christi
6: e ma ra nu gba
1: amin na ya
6: oluwa ma rodun o
1: amin o amin o
6: ojo wa ni jasimo o
0: avi jesu
6: ikoko be wa ti bu wa ti nbu mi ogbon mu loruko jesu ni jona o
1: amin na ya la
6: oluwa wa
1: amin amin amin loruko jesu
6: mo ki yan ku selu
0: adupe
6: seun ah sheri ki gbogbo tomo tomo ko ran ti pe baba omo a bere omo lojo kan yan mo fe ke koko di yan mu
0: no
6: ki gbogbo tomo tomo
0: ko ran ti pe baba omo bere lojo kan
6: baba omo a bere omo lojo kan
0: okodoro oro
6: je omo na a bere baba won ni oke okulokun re
1: baba omo lojo kan
6: je de to ba on to bi ni ba ti wa to ba ti gbo mo wa kojo kokan pa pe o se ti e fun olorun
0: o se fun olorun sara aya wo
6: o se fun olorun ni se to pe mi ni o gege de lara ara nkan ti baba yen se ma se ju be lo
0: ah ah
6: be ni
0: to
6: ma se ju be lo sugbon tori pe mo je pastor mi ni gba nkankan ma fi won ma fa won le olorun aye lowo tori pe olorun ti mo se ti mo npepe a gba esan mi lara won a de gbeja mi ja sugbon tin ba je lenu ara ti ni je pastor ah omo bi oloye rector ma se ju kan ti baba yin se lo
1: bi pastor pastor le ba je elerun ara ti o je pastor
0: ti won je ordinary
1: si to je pastor ki se elerun ara mo
0: rara eni emi le won
6: ma se ju be yen lo
0: mo
6: to pe mo je na so olorun ninu kan be yen sele
0: eh
6: ni gba kankan o ma ki atara won ti olorun ma fun ma ja fi won fo olorun ko lo ko se dajo laarin ma sa won
0: okay
6: ki gbogbo tomo tomo
0: kono ti pe
6: baba omo a bere omo lojo kan
0: baba o bere omo lojo kan
1: o
0: aduke e je tara be de ka polowo ja latodo baba fasudi king babe lo e ka polowo ka polowo nta nta ti wa oni ta baba daride eto yo mo te waju e mo gbe ku o nbe o o fun mu le reto

alaji asisi ni alafẹ jimara di alaji mọta ọkọ ninu owoko ọkọ ibadi aranṣẹ ri pade ọkọ sade bebi ọkọ sade bebi ọkọ ijabọ de.